0: Tanawa si nanay. Nagkilak siya.
1: Tanaday, atong dulo. May gigunitan siyang suwat.
0: Diba, daot naman ang iyang mata. Hindi naman siya makabasa.
1: Oh. Nay?
2: Nagsuwat ang indiyong bagoot. Napromote siya sa trabaho.
1: Nihilak malagi ka, Nay.
2: Luha sa kalipay, Ada.
0: Nay, nabasa ni mo ang suwat ni Inday?
2: Oh, Ada. Tinaw na barag akong padadaw. Nagsige baya akong patulo sa akong mata. Adig ko ya Dude's Wonder Eye Solution.
0: Kaipiktay po kod anak, Nay. Di ba? Halos mahalap naman ka sa una. Tungod sa imong glaucoma.
2: Aban tungod sa Kuya Dodds Wonder Eye Solution, naulian og mihayag lang akong padanaw.
3: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o uban pang kadaot sa pananaw. Higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-ana sa daghang higayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. That's the way.
4: Ay, pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali.
5: Ay, shush. Di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dodds Herbal Oil.
6: Yehey! Maayo na ko, Lolo.
4: Wa na'y sakit imong tiyan, apo.
6: Oh, Lolo.
4: Oh, it's a miracle.
6: No, Lolo. It's because of Kuya Dodds Herbal Oil.
3: Kuya Dodds Herbal Oil, ang tinuod nga haplas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakaw, tuba-tuba, kalabo ug luya. Busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Dodds Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubag, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag nga mga ugat, napasmo nga mga kusog, sakit nga likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dodds Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodds Herbal
4: Oil. A ver, Hawere!
5: Nian na bitaw! Dalian na diha!
4: Hapit talaga din! Hindi ana! Hindi ana!
5: Shima! Shima! Ay! Tingog in town! Shima!
4: Agoy! Kasakit sa akong sampot, Shima! Agoy!
5: Naun siya man ka? Kamuboan ang kapayas nga imong gisaka? Ako pag yung kang gingunitan? Nahagbong pag yun ka?
4: Agoy! Kalit magbigol-ngol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Shima.
7: Ngol-ngol nga tuhon, sakit na mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Na, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
4: Talaga?
7: Kini ang tumara. Kuya Dodds, anti-arthritis tablet.
4: Kuya Dodds, anti-arthritis tablet?
7: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodds sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
3: Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
1: Day, unsay pong sa doktor?
0: Operahan ka.
1: Unsa? Dili ko musugot.
0: Critical na kayo, gimong kahimtang. Boom. Guba na ang imong kidney. Kinahanglan tang tango na kini.
1: Unsa? Kiduo ko.
7: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, Urinary Tract Infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
7: Adunay mga sangkap nga direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
0: Kahapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa untial. Daw sa malipong ko. Aray! Sa mani. Kani ba masabot sa akong gibati? Naluod sa akong ginawa. Misugmat na sadang akong kabuhi.
7: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos na kuto-kuto. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, perming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon. Iksuon. Ang solusyon, Gastro Tablet. Gastro Tablet. Gastro Tablet. Sa tanang ikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni Ana ang pinakabag-o o pinakaepektibo na solusyon. Gastro Tablet. Gastro Tablet. Gastro Tablet.
0: Sa maning imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
1: Pasensya na, day. Usaon nga, luya naman ko, hinay nang mabumba.
0: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
1: Day, agwantahan na lang ko.
0: Hello, moy? Ikaw ko na'y padyaganon, nga kulang og hangin. Tan-aon tag makasubay ka basdalan. Makalagot!
3: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon dili na, tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
1: Day, sakto na sa hangin.
0: Dung, baligsin ako, be.
3: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
8: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan sa programang Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs.
9: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips. Health Tips.

Egalay John, kumusta? Mayong buntag ka na itong tanan. Welcome din nga itong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutobs mabot niya itong pagsibya. Karong buntagag, karong adlawa. Naglagiting ang kainit din sa akong naimutangan. Kumusta? Og mayong buntag bukid nun. Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental. Good morning! Cotabato og Lanao. Good morning! Agusan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur og Zamboanga del Norte. Good morning! Kumusta na sad mo riya? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay? Sa gyapon kini na sab inyong pinalanggang Kuya Dodge manginaot nga kitang tanan. Dinhi ning ibabaw sa kalibutan anaa sa Kapiskay ug Kabaskog sa panglawas, inubanan sa Kadasig ug Kakugi. Kay ang tao nga makugihon permamenteng busog. Kumpara sa tao nga tapulan hapdos iyang tiyan. Ang pinaka nindot nga labanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi, Dasig ug Kugi lang. Unay nindot kayo diha, matag sayo, balag kapoy, ana balihok, matag adlaw kayo, digamo kay ang mga bayro noon. Gusto ka mahimong kugihan? Daghan na imutang. Tao, good morning. Lingaw-lingaw na sabda. Mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas ug uban pa nato ang mga panagisgutanan nga atong pag-asawaan dinis kanginan kauban ni Kuya Dodge. Musa, plaster pahimutang na mo diha. Good morning sa atong mga nanay, tatay, lolo ug lola, ate, kuya ug bunso, mga senior citizen, mga katigulangan or mga katiguyangan nga nagulat-ulat na bagat-bagat gumikan kay magsugod na pud ang programa ni Kuya Dodge. Plastado na. Ato mga partner radio station, good morning. Good morning. Gumala gikan sa news station manager padulong sa News Bureau Chief. Good morning. Labi na sa technical department diha. Salamat kayo sa nadlaw-adlaw nga pagkonekta. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sa ato mga igsoong mag-uma. Good morning. Buntag ninyo diha sa mga nananom. Sama-sama ay sumay tubo balanghoy saging kamuti pinyag kapig uban pa nga mga lagot mon. Good morning. Good morning. Kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan, kanini ang kabukiran. Mga nananom diha. Diya sa kalubihan. Good morning. Kasagingan. Good morning. Planta na to, lubi, saging, kape. Taga kanini ang taga durianan. Good morning. Mga pananaw, taga palkatahan. Good morning. Taga maisan. Good morning. Taga kakugnan. Good morning. Mura nagdamang. Ita morning. Magsaw na itong mananagat, may buntag. Good morning! Salamat po, nami masudan ha. Thank you kayo sa inyong Kadasig ug Kakugi. Thank you! Tanan nga mga magbalantay sa Kapsay ug Kalinaw, mayong buntag po ninyo. Diya sa kawanangan, nga bahin, itong mga Air Force diya, kapatagan, kadagatan, itong mga Coast Guard diya. Morning ninyo, salamat kayo ha. Thank you! Thank you! Naimong malinaw nung sa kakomunidad, gumikan sa inyong Kadasig ug Kakugi, sakripisyo sa pagbantay nini at itong mga kasundaluhan. You. Morning ninyo, laras tanan hurat. Mga driver nato nga naglawig, naglabigar sa kadalanan karon nga mga orasag, karon nga mga takna. Kung asa man inyo ang destinasyon samtang naglawig or naglabigar, amping kanunay sa biyahe, labi na sa ato mga drivers bao-bao, habal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicab, pampubliko man, pampribado ng mga sakyanan nga naglawig karon, niya nagmonitor din hining atong tulumanon. Minaw ang driver karon diya, og pasayro, amping kanunay sa biyahe. Muna importante yun, amping sa biyahe, ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugdong abugan. Para tunay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga silang pinakauna. Mamahimong walipayon nga pag-uli nimo sa imong tagsa-tagsa ka panimalay, safety ka. Muna'y pinaka-importante diya. Amping sa biyahe kanunay. Ayaw kalimot ang anting-anting sa mga driver o mga kalalakinaan unsa maimong mga katikaran, trabaho,
mga gimbuhaton. Oh, ang atong anting-anting ayaw kalimti. Kanunay nang isulod kung asa dapit ang sudlanan. Oh, Kuya Dudes Bomberman. Ang anting-anting sa mga kalalakinan para dili madutlan. Bisag apike, bisag alanganin, bisag nagkamang, makasukol man. Wala nindot kayo dia. Kuya Dudes ay solusyon para nga dili magkurapkap, magsamagaw imong pananaw panahon sa pagbiyahe. Labi na kung magulan-ulan, makasugat kag hayag kayo nga suga sulaw kayo sakit imong kalimutaw. O, balon gihapon og Kuya Dudes ay solusyon ha. Kuya Dudes herbal oil. Dako kayo kay gikatabang kaysa taas nga biyahe, binhod, mamuypoy, hasol o di ba ka kabuhion ka? O, mamuypoy imong bukton, manakit imong pangiyuran. Mamuypoy imuhang mga tiil o ganintuhod?

Global Marketing and Trading. Nadia atong live mga igalegson og sa A6FM 99.7 naa po dia. Aron mapabot sa atong mga kaigsoonan sa tibuok kapupudan. Dalikyate na lang pod, pag like, pag share, pag follow para nga kuyog-kuyog ta. Kuyogi ko be. Good morning, guys. Good morning. Dinita kang Basilisa Pagubo. Good morning. Good morning. Ziel Altesa. Oy, happy birthday, Kuya Dodge. Okay, salamat kayo, Ziel. Thank you. Pero mamiyagi si Mana akong birthday. Ay, asa mo na ikaw na paingon. Kang Ropa Saransa. Good morning, Kuya Dudes. Nag-una-una gikog-chat ni mo ba para mabasa. Gikan din eh sa Wangki Claver, Surigao del Norte. Good morning ni mo di Arupa. Good morning! Nga nung wala man kagahapon, Kuya Dudes? Ay, wa. Matod pa ni Arupa Saransa din eh sa itong live. Nga nung wala daw kung naa kagahapon. Di man ko absinot. Na kagahapon, adlaw nga ibis na kagahapon. Basig sa imuhang kwandya, sa imong koneksyon mo'y wala. Or di ba ka sa imuhang asa ka nga naminaw nga partner registration? Kinamang usahay nga mo-notify sila diri sa imuhang live nga connected pero wa nag-connect. Dibalaan mong gigapo na, anak raman na siya. Pero okay ra na, may problema. Basig na alay mga importanteng katikaran. Normal na, walay problema na. Kuya Dudes, okay ra kay ko. Or basic, ikaw lay wala nakakunik kagahapon sa tuwang live. Naman, kumplito man tong live kagahapon, wala problema. Ha? Kung sa kung mga nagkonekta sa atong partner registration, naa basic doon, nalampod sila problema. Naalay mga kanini ang common bitaw kayo nga isulti sa matag kaning network, sa matag registration, kabalo mo kung sa technical problem. Wala din ni Kunik kay ang technician na igilakaw. Morning ni Diaropa kang Roger Hidna. Roger, good morning ni Muria. Shout out mi diri Kuya Dodge sa GGR Grocery sa Bayugan City. Good morning ninyo diya, Bayuganon. Ang nakamonitor karon sa GGR Grocery, Bayugan City, may buntag. Good morning! Ikan diya sa mga tinderog, tindera, mga budigirog, budigira diya sa GGR Groceries, Bayugan. Gikan ni Roger B. Hidna. Morning nimo diya, Jer. Good morning! Jer. mga budigiro diya, mga tindera. Nga magsigig tago sa estante, kinagsilpon. Aluya pagkagpanawag ayo ayo tos dugay kay tagdon kay nagsiya apo yuban magduka-duka labi na ingaron orasa ligo kag sayo una inig duty nimo pagkagauga-uga si mong buhok ug sira pang huyab ita may buntag ninyo dia mga kaubanan nimo dia jera sa kanini ang GGR Grocery Bayugan City. Good morning Bayuganon. Good morning! Sabina sa upat na to, ka-radio station niya. City FM Bayugan, Lucky Radio Bayugan, Metro FM Bayugan, Smile FM Bayugan City. Dagan kayong salamat sinadlaw-adlaw ninyong pagkonekta. Kanunay nagsunod-sunod, lanog-lanog sa Dakbayans Bayugan, mga kasikbit nga dapit, Barangay City o Purok. Basta dihang lugara, permente na kakuya dudes na, basta yung aron orasa. Lumba na silang pamalhin. Morning ninyo da, Bayuganon. Kang as lang ko lain nagbaligya diris Bayugan ng mga herbal ni mo Kuya Dudes. Una daghan dia Jer. Lucky Radio Bayugan. Naapoy ta nabutay outlet dia sa Mulabi Street at Bangs Barangay Hall, dia GIL. Dapit si Smile FM Bayugan, naapoy dia Barangay Taglatawan, Almasiga. Daghan kitag ma kuan dia Jer. B&B Electronics. Daghan kag mapilian diha jer ha. Morning nimo dia. Good morning. Kang Roger B. Hidna. Flash FM Risna Puhanis Bagundol Purok 1. Barangay Kanayugan, Bayugan City. Good morning. Good morning. Silingan day mo Risma ni Christine Kabugnason diri Lampagos kay Kanayugan man siguro to siya gihapon. Kabanteng nawa mas Christine asa ka 10. Boss Rolly Abdullah Martinez, morning ni Maria Boss. Good morning. Manakas mayong pagpaminaw gikan diha sa News Radio Hinatuan, Surigao del Sur.

Lamat kay sinadlo-adlo ang pagkonekta mo sa labi na pod sa imo ang isa ka radio station di as Tagbina. Surigao del Sur ang DXRN Tagbina og Dreamers FM Tagbina. Salamat kayo. Labi na kang Madam Rinaline Rosette Martinez. Musta man mo diya? Good morning. Jandre Madagmos gikan di as magsaysay na bunturan Davao de Oro. Good morning. Nanas kuya dudes manguan. Manimbaya basta kay kutob sa akong makit Andrea to jud ang basahon. Ngutana lang ko kabahin sa akong anak ba nga lalaki. 10 anyos. Dili naman kayo siya makadungog kuya. Bisan og duol na mo imong iistorya, matulala man. Lahir man sa una nga gamay pa. Tawag maka sa gamay pa, gamay nga tawag, makadungog man pero lahi naman karon. Morning ni mo dia, bisan og duol. Dili siya kadung morning ni mo dia diyan, may buntag. Good morning. Tunes gutan ron. Unsay angay buhaton? Asa ka pwede mo paingon? Ha? Pabuta na dyan. Morning ni mo dia. 10 anyos pa niya. Medyo alanganin na ang pandungog. Ah, ito na isgutan nun dyan. Walay dili kaya na ito isgutan dire. Gikan sa pinakakaraan hangtod sa pinakabago. Gikan sa natural alternatibo hangtod sa medisina. Ito nang isgutan din ni dyan ha. Good morning, Kuya Dodds. Akong anak nga babae. 22 ang edad. Dili naman normal ang iyang pagbawas. Unsay maayo ani nga tambal kuya Dodds? Gika ni Risma Puhanis Bagundol. Ato po na isgutan ron Risma. Para makaiti na siyang tarong. Nancy Aguirre Bulayog. Ay naa si Kristen. Purok ono, kanayugan, bayugan. Sinti, nagaanang taga kanayugan. Morning ninyo dia, taga kanayugan, bayugan. Good morning! Risma, taga dihapod. Si Kristen taga dihapod. Di ba? Unay kuan dia. Kang ansa man ni? Wala jud si Kuya Dud sa FM Dris Baba. Basig kuan. Kanini ang nabisi lang po to si Parirodel Tikson. Nagya po ito technical problem biya. Basta ingaron mga panahon na ingaron adlawa Bernice dagan absent. Okay ra nayo ibli mo na Kuya Jesus Lusada de la Fuente. Morning ni mo dia kuya. Good morning. Regards kong Ate Mimi kuya. Morning ni mo dia Ate Mimi. Regards daw Kuya Jesus. Good morning. Isa na kuyog raguni silang duha. Pamimbro na ra ba si Ate Mimi kuya sa Unity Life? Pero ikaw ang iyang giuna pagsuwat. Si Ate Mimi, Kuya Jesus, nagpamimbro na sa Unity Life. Onya, ang naitabo, ikaw ang una niyang gilista. Ihimura siyang beneficiary. Bugoy sa Ate Mimi. Ate Mimi, bugoy! Morning ninyo, bitaw laras dia. Kang mamahot na Kuya Dudes, lauoy among sudan. Almia na, lauoy. Angat kayo, Nancy, sa pag kaning kuan. Kaning pangagdas pamahaw. Di na nung silbig ako pa ng apason dia. Malugaw na. Samtang naminaw sa imuhang programa, Kuya Dudes, mintras nagkalingaw po mi upang panglaba. Mayang pagpanglaba sa mga nanglaba ron, mayang pagkusukuso ninyo ron dia. Good morning! Mayang pagbasa-basa. But nga no po ni mga babae, maglaba, magkusukuso, magbasa-basa man. Pwede na mag-unta di mabasa. Pwede na kinunta di mabasa. Pero nga no magini sila nga manglaba, magbasa-basa man yun. O niyang resulta, sakit ang batang, sakit ang hawak, sakit ang abaga, poy-poy, hangto di na makataod si ilahang bra. Di na makabinaklid sa bukton. Kaya kung binakliron, di naman kaabot o kawit. So sa buhaton, tuyo ko ng bra, ikawit daan sa atubangan, tuyo ko na po sa padong likod. Kaya poy-poy kayo, sige kusukoso upang panglaba. Man muna si magbasa-basa. Ang resulta gipanuhot. Way pamahaw. Mga pira niya mang laba. O niya bisag gutom na pugson og human ang labhonon. Tungod kay tapula na og balik.
Di ba? Kuha ninyo na. Wala yung mga nabatasan ba? Mamunay ka ng pagpanglaba mo ni, magrabi makatapol. Humanak kag panglaba, makapahuway na ka, nakapamilo na ka. Padangtag isa ka adlaw, duha ka adlaw, daghan na pug labunon. Ngano man na? Ayoy! Tungod kina atay, sahe na atay mga kaubas panimalay nga. Perting kog hiyana mag-ilis. Perting kog gamayng bikil mag-ilis dayon. Oh, niya tapulan mang laba. Perting loyas tig laba. Ayoy! Humanak kag panglaba. Karon, humana kag panglaba, hanang halay na ka, gibutangan na nimo og kaning fabric conditioner, humot na kay imong linaban. Ah, humot na kay imong linaban. So, karon ang mahitabo. Mag-imong silingan pod. Nagdaog pod og sagbot og basura dito pa ngayon sa imong linaban.

maunay lisod kayo dia. Ah, Cedric Rilampagos, mayong buntag kuya dos, gikan diri sa Bugo. Cagayan de Oro City, akong asawa nga sa puto na dili tubagon akong video call kinasuko. Ah, relax lang diha, kahin aning kamot pata dire. Apit nating klase biya tao ng gastuhanan. Ala siya. Son. Ah, normal man na sahay manggo dili kasabot niya tong mga asawa. O masa kay uli-uli pila na mapugka katuig dias kagayan. Isa mo po yung asawa dili sa puton. Pila ra gyud pagdalikyat kaduol ra nang bayugan. Yagi o ni mo butuan kung gustuhon gani mo nga muuli sa puton gina imo asawa. Ayoy. Kaya usay dili sud nimo na sila masabtan. Dili ka usay manawag na sila, dili nimo matuwag. Dili ka maka-reply. Ang ilang unahon na lain na. Oh, asa na ka nagpaingon? Asa na ka naginom-inom? Asa na ka nag kanini ang nagpalit ka og kaning ladies drink nga naipakapin? Ayoy. Wala ilang unahon na pero wala sila kabalo nga nag-overtime ra dai kasun. Kuan mo kinasla, kuya ko kinasla instinct ba? Advance kayo, advance ka ilong ilahang kuan. Kung advance ang technology na to karon mas advance na sila. Muna, kinanglan ni muna sabton. Wala siya kabalo nga, naningkamot ka dia, nag-overtime ka. Pero lain ang unahuna ni Kristen. Tawagi lang to, son, para nga dili kay tuma kuan. Uli apod, bisag kaisar good. Dili, mawala man to sa puta si Kristen, son, nga kanini ang gubikan sa imong pagpaningkamot. Kinaaman mo yung mga kabataan. Wala to siya sa puta. Lahi ang iyang rason nga nung gisapo to. Ikaw ba kunoy sa kuban mo wadan og sundang? Advance po kay instinct si Kuya Duns, no? May magsi. Ate Mimi na og si Kuya Zeus kay Okira. Bahalag magkatuwad tumbling tuwali diag magkabubalis ka na. Good sa gyapon kay na. Good sa kay na sa ate Mimi. Ay, naku, Rizal Joas, may buntag. Anas pa rin, Rodel. Minaw. Morning, pre. Gikan na ligo sa sapa, sa gibong. Galaw ka. Morning, pre. May buntag. Good morning. Kang pari Rodel Tikson dia. Wala ko na yung connection dia, pre. Ay, mga anak ko nga, normal na. Ay, mga ingana, mga katikara na to. Pero sigurado na nga. Always na sila. Kanunay na. Pari Rodel pa. Nanminaw sa Pariro del Tixon diya sa Metro FM Prosperidad Baba. Good morning! Ligo ko na sila dito sa Paas Gibong. Ayaw, paghubo, preha, kay basing na itukob. Ito, may muntag ni muna Pariro del. Dili man dayon ka na makauli jupay basta tracking tas ang karga mga palkata. Naingana lagi gyapon biyang pero sige lang kay pero lain pud og palkata ang gideliver ni Rickson dito sa Cagayan nga sobra tuig naman to siya dito. Buto mga ligid wa pa na diskargahi. Kang Josie Sanchez, morning Jocelyn Ubay Sabredo. Fita Baransa, may buntag ni muda Giselle Diaz, Mimi Mojica. Keep safe and God bless always, Kuya Dodge. Morning ni mo di ame. Kuya Dodge Bronco Aid, naapay stocks ninyo di, Kuya Dodge. Kuya Dodge Bronco Aid, daghan kayong salamat sa Kuya Dodge Santon. Kuya, naulian jud akong pamangkin sa iyang pagbawas. Normal kayo, very effective jud kayo, Kuya. Ang imo nga mga produkto. Love you so much. Og love po ang imuha nga mga produkto. Salamat kayo, Rizal. Morning. Good morning. Buntag ni mo diya kang Rizal Joas. Dirita sa pangutana ni Jandri Madagmos, gikan diya sa magsaysay na bunturan Davao de Oro. Good morning. Nga nakamonitor sa ato partner radio station diya ang 96.7 FMR radio na bunturan. Morning ninyo diya. Good morning. Yan, morning ni mo diya. Taga nabunturan Davao de Oro. Kutos mabot ning pagsibya sa maong radio station kung asa mo nakamonitor diya. Ang bata, kuya daghan ng itag bamirman oy.
Ah, hapit naman at tinay, gamay na lang. Natoy, Kuya Dulce Bamirman karon, masig maabotay turon. Nanamay ni abot nga Kuya Dulce Frosty Tab Food kagahapon. Dili lagi magkadungan-dungan. Iwa tay ka kumpra. Yanam-anam. Nanatoy, nanay kuan, Kuya Dulce nga ni abot kagahapon, Frosty Tab basit karon tong Kuya Dulce Bamirman. Ah, daghan nang ita. Daghan na tabaloy-loy pungango. Sige lang. Babata-bota lang. Mas kayo naan na to. Jan, morning ni Mudia. Imong bata, 10 anyos, di na makadungog. Oh, medyo bungoy-bungoy na. So, taas ang maayo dyan. Kaya nga na nga edad, murag, kanini ang, dili pagid na siya untaangay, nga maingon ana. Kaya ang tao, basta normal lang, ang ilahang pandungog, mahimo silang bungoy-bungoy or bungol-bungol, muhina ang pandungog sa usa ka tao, nana sa sapat nga pangiinsakto nga pangidaron. Nanas mga 70, 80, kana magkaedad na ba? So pwede na diha kay mao nang gingon ako ang tao nga magkaedad, tanan nga parte sa lawas, tanan nga mga organo or mga vital organ maluya gyud. So isa nang gihapon ang pandungog diha. Nga sahay ra ba ning bungol kay masuko singgitan kay abi pa lang daw bungol. Oh, singgit-singgit man ka. Si pagtuon nimo nako bungol. Pero sa nga na nga edad dyan, ipasubay sana sa eksperto. Kay basin unya, narbay ay kaning gitawag nga, kaning tutuli, nga nibagtok lang. Oh, naana siya dyan, da, ang klase sa atuli sa tao, kanini ang gahi o lanay. Gahi o lanay. Nabaliktad taon kuno ang sinina ni Pare Rodel Tikson og dali-dalig dinagan. May gani wa kami no apre. Yapil unta nimo bali imo purol. Ita pre okay ra na, wala problema na. Kaila kay kang Kuya Dud swa gi kuy dagan langas bitaw. Pero bali mo to diyan ha. Duha ka klase ang tutuloy sa usa ka tawo. Nailanay, naigahi. Basig posible nga nagkataon lang nga gahi na siya nabagtok. Kaya ang batasan ba nato karon, ang atong gamiton pagtanggal sa tutuli, cotton buds. Okay lang na siya kung ang imong tutuli lanay. Ha? Balang sabtan ninyo. Okay lang na siya kung ang imong tutuli lanay. Kaya pwede siya matabangan. Pero kung panahon nga ang imong tutuli gahi, gamitan pa ni mo cotton buds, mas damor nga imong gipatsulod, gipansak, gihansak ang hugaw padulong sa sulod. Muna ha? Isa na, posible. Kay labi na panahon nga mukato lang atong dalunggan, ato na siyang kulitugon. Kulitog-kulitog, sangko sa liog. Ato na siyang kulitugon o sahay atong kung ano sa atong tudlo, gumikan sa kakatol, posible nga doon na iritasyon. Uniabasin po sa kakatol, sa iyang nabuhat, aksidente nga nasundot dito ang eardrum. Grabe na siya ka-sensitibo sa tinuod lang. Uniya, sa wala pa po masayod, naa sa dalunggan ang pinaka-gamay kaayo nga bukog nga parte sa lawa sa tao na nahimutang sa dalunggan. Mas mayo na dyan, imong ipasubay, imong ipasuta sa eksperto. Eksperto sa dalunggan, eksperto sa tutunlan, eksperto sa ilong. Muna siya gitawag nga iente, air, nose, and throat nga eksperto para nga malaboratory, matanaw, matsikap, ug unsay sitwasyon or estado ana. Ha, kay bata pa, dili pa na siya angay nga mabungol. Dili pa na siya angay nga mabungoy. Muna siya, ang mahitabo ha, kay balikon ako, labi na og hilig o gamit og cotton bud sumanligo unsay gamiton ya wala sila masayod nga ang ilaha dayng tutuli or atuli gahi mas damor nga imong gipansak didto muna nga makapwede siyang mubara sa agianan ngadto nga mukunik didto sa eardrum sa tao. Pwede lang siya ang cotton buds kung ang imong atulik mo bitaw kinahanglan nga imong alamon imong sutaon. Pwede lang siya kung ang imong tutuli lanay. Ana na siya dyan ha. Sa mga naminaw po dron, nga hilig-hilig, ana, na may usak ka butang or usak ka gamit nga intended para sa
paglimpyo or paghinlo sa dalungan, dili kay magsalig mo cotton buds. Unsa pa nang naa ni pangkulkog ni kay gamay mo kay nagbangag. Pwede ra na siya sa ilong. Dili na siya pang dalungan. Ang problema po kay kung ilong ang atong gamiton kumingking man di man cotton buds. Mabita ng Pinoy, dagko kay bangag sa ilong, kay gagmay, bata pa. Mo ang

tao. Dili nimo madisiplina imong kaugalingon. Useless jud na siya. Ah, sige ra mo inom og kanini ang pampabawas. Ha? Ah, kung dili ninyo madisiplina og dili ninyo ma-refer, ngano man kana temporary lang na tanan. Ah, temporary lang jud na siya tanan. Hili ko mga Francis Ford sa inyo nana, tagnugay matulog, taas ang panahon sige lingkod. Muna siya ang mga bugat nga rason ngano nga daghan nagdaghan na sila karon. Ah, niya, muna siya ang pinakabugat nga rason ngano na naghan karon, bata pa maglisod na og bawas. Ngapdito raman unta na siya mo atake. Balikon ko pag magkaedad. Dunay problema sa tiyan, digestive system, mga tao nga diabetic. Di po na diabetes 20 anyos. So sa batan-on nga maglisod og bawas, kasagaran ana ngila nga lifestyle, dili hinginom og tubig. Kusog sa junk foods, kusog sa processed foods, kusog sa instant foods. Kinsa man na sila? Binisaya man ka, Kuya Dodge. Ah. Kusog sa junk foods, mga pagkaon nga grabe ka parat. Instant foods, unsa man na sila? Mga dilata, kadalihok, able, dilata, beef loaf, corn beef, sausage. Oh, okay la tong dilimundo. Corn beef. Oh, hilig ana, kadalihok. Sige, soft drink, synthetic juices. Muna lang kasagaran. Dili na pod makaluto og walay mga sarap-sarap. Dili na pod halos kasagaran mas daghan sila kaonon kung mga fried chicken. Nga naay kanini ang mga crispy-crispy nga fry-fry. Lami mo kay pinirito ron. Kabalo mo uban pod karon, dili mo prito og isda og walay crispy fry. Muna inyong ginakaon, halos tanan mga karne, halos tanan ng mga processed food. Unya, wala ninyo tabangi ang inyong lawas, wala ninyo alalay, naan naman taana. Dili na ta, dili na nasa pwede na to, ihikling, ilabay, kinaana na sa atong palibot. Tungod na sa pag-develop, pagdaghan na sa mga teknolohiya or kaalaman. Pero ang kakulangon, ang wala nila masuwestiyon, ang wala masuwestiyon kay sigirag pangita, negosyo, negosyo, pangwarta ka na. Kay pagkaon manggod ang tao, mo-attack dyan na. Pero walay nag-advise, walay naghatag og idea nga kung ugaling man sigihan ni siyang kaon sa tao, unsay dangatan. Wala. Wala na. Namay uban madungog yung tips, ah. Sigirag promote, pamaligya. Muna nga, sige rin pagpamaligyan. Muna, huwag mo kabantay ng hangtod ka. Pwede naghana nag... Minuto, sigo-sigundo. Gikan buntag hangtod hapon, pulos na herbal imo madungog. Dia, black time programa, mga balak-balak, literary. Taanan, pulos na herbal. Limog asa mo gitinod. Limog asa mo gitinod. Tungod kay, pulos lang kita. Bisa, samar gyapo na sa pagkaon ba? Pulos, baligya, baligya, baligya para makakwarta, makalikom, ana. Pero... walay nag-suwestiyon kaayo. Kung naaman, mas maayo na. Oh, di man po mahalin lagi tagaan at di man po lagi mahalin dayon. O gwa na, magsigi o palit kung tagaan na itong mga idea. Ano naman ko na sa kasimple? Pero dili sa ako, sa kang kuya doon sa ato, dili na pwede nga dili may balan. Kay, kung sigihan man good ninyo na, niya walay back up ang inyohang lawas. Oh, wala ninyo tagaig kanini ang sapat pud nga suplemento. Pulos lang na mo imong ipakaon, labi nang mabuntag, imong anak, estudante. Unsa may kasagaran imong ipakaon, ipadala, itlog, hot dogs, corn beef, unsa pa nang naada, halos pulos mga karne-karne, fried chicken. O gisuman ka sa fried chicken, dito po ka sa adobo, pero manok, yapon. Gisuman ka sa adobo, pero dito, masag ka sa kanini ang nakay kapalit, pork chop. Kailangan masagay mo pabalunan og sabaw mapanos man. O na na, pag-abot dito, pag-abot nimo sa eskwelahan o trabahoan, nagtuukag sa mga kantin diya. Alang ninyo kikalain. Nagtuukag sa mga kantin diya sa eskwelahan, pulos na siya diya mga nutritious foods ang gidisplay. Matay, di diyo kumutuo.

Nung web si Piat ni Lugas Lano tra na agya pun di mga Francis Foods ug kanini ang mga mantikaon ug mga junk foods. O dito mo gawas, paggawas sa eskwelahan, paggawas sa trabahoan, naglinyag yapon niya ang mga Dimson Foods. Mga tuslo-tuslo. O niya pag-abot sa balay, ang mama magulay, mag-utan, matay, kumaon mag-utan, di giyod. Karun panahon na, puwira lang, sa naanad, pero karun panahon na, sa napulo, nakasiguro ko, duhara nga tustulo, mukha o gulay. Ang pito ana, magpailin-ilin. Magpitok-pitok pang mata, makaon ba ni dili? Kung imong kasabaan mo, respetar lang. So mo nang gingon ako nga duna na yung mga kakulangon. Masinati unta na siya sa tao pag magkaedad na, kaya ang tao nga magkaedad, magkaluya ang iyang digestive system or sistema sa panunaw. Posible ka diha nga maglisod ka og bawas. Pero sa ingon na nga edad, sayo na nga lifestyle nga wa na mao. Unya, sigihan mo nagpainom o para pampabawas. Ah. Temporary na. Hangtod nga ma-immune ang imuang lawas, di na mo to o supposuturi. Di naman kaya sa pag-inom. Kasige na kag-inom pampabawas. Gahir kaya pong kay kag-iti. Supposuturi ka. Di man gaya po na sa tambal. Temporary ra gaya po na. Kaya pag suksok ana dito sa lubot, pag buto ana niya, paminawan ninyo ha, supposuturi, bisag sa bata, pag suksok ana dito sa lubot, pag buto ana niya, mupagawas na siya usa ka pluido nga grabe kadanlog. Sa rason, aron inig utong nimo, mahulog ang imuang hugaw. Ah, sabtan ninyo ha? Balikon ako. Dili na siya maoy solusyon or tambal temporary pero dako na siya gikatabang. Ngano man, ang imong hugaw nga imbis mo gawasay na nag-ungong na dili kagawas kini bagtok. Ikadua, so, tagaan kag supository or katong liquid nga ipislit nimo, ibuga nimo dito. Ang mahitabo ana pagbuto ana dito nga ipasok anang murag lick soft gel mo na itawag suppository or na liquid nga ipisweet dito ang purpose ana niya magpagawas na siya og grabe ka danlog nga likido para nga ning utong nimo matagak. Ah, mo na ha, dili na sa tambal, klaruho na to. Kaya kung wala'y nagtudlo ninyo aning ingwan ng mga pamagi, bahala mo na yung bahalag dili mahalin akong tambal, bahalag dili mahalin ang akong produkto, importante masayod mo. Ngayon ana ang nahitabo na nato karon sa mga batanon nga maglisod na sila og bawas, maglisod na sila og pangiti. Taiman eh, nagpangiti ana, puti, mura nagmanok, nagitig puti. Ah, tagbuto ana dito para ngayon utong mugawas. Pero walay kalabtanan sa imuhang sistema sa panunaw na guba gihapon siya dito. Ah, guba gihapon siya dito. Karon og di na mo tuog suppository. Na ipinakasayon. Tahion imong lubot, ibalhin sa kilid. Ing na kog bakakon, maabot na ang panahon kung bata pa, di maglisod na magbawas. Okay na gihapon, buhi ang tao ana. Buhi ang tao ana. Na ay pinakadelikado. Ha, na ay pinakadelikado. Nga kung maabot man sa punto nga sa isa ka semana, kaduha na lang mo makabawas, katulo dili kada adlaw, dapat unom ra na upat unom ka oras ra ang pagtrabaho sa atong digestive system, pagtrabaho sa ato ang mga pagkuha sa mga nutrition sa ato ang lawas. Upat ngadto sa unom ka oras ipagawas na siya, so naana taana kada adlaw. Pero sa isa ka semana, kaisa ka duha ra ka makabawas, walay problema, ibalhin imong lubot sa tiyan. Okay, buhi gapon ang tao ana. Ang pinaka delikado, bisag kapila pa ibalhin-balhin ang imong lubot, bisag ibalhin pa sa imong agtang. Kaya nahurot nagbuslot-buslot imong tiyan, ang pinaka delikado bitaw, colon cancer. Ah, colon cancer. Ngano man, wala biyay simptomas ana. Wala timailhan. Pero ngano man, ngano? Stage 4 na, stage 3 na ang imuhang colon, ang imuhang internal organ. Grabe nag kadaot dito, grabe nag kadunot kalata. Sayo ran kag ang imo mga basura gipundo nimo si Montian. Ang imo mga basura gipangkaon tibok adlaw tibok semana, wala nimo gipagawas. Unsay mahitabo ana? Unya wa kayo na siyay mga simptomas, normal na ang tao na mukuan.
normal ra ang tao mo lihok-lihok, pero naglat nalata na daot na dai mo ang internal organ dito. Mabantayan lang na siya ang colon cancer or colon problem kung ipaagi og colonoscopy. Usa ka elemento nga iagi sa lubot nga dunay kamera tungod sa teknolohiya nga makita unsay sitwasyon. Usa pod ka pamaagi duha, colonoscopy or endoscopy. Nga makita po dito unsay sulod sa imong ginawaan. Ang colonoscopy iagi sa lubot, ang endoscopy iagi sa baba, human sa lubot ibalhin sa baba.

Agi dalikyat pa katawa. Pero mo na yung tinawad. Pero di po na ikuha ni Balhin dito. Lahi ang elemento sa gitawag nga endoscopy. Oh, lahi ito siya nga elemento. Oh, lahi po ito siya nga butang or elemento po nga. Agi ba sa lubot yan? Mantawag lang na siya sa terminolohiyang medisina. Di ha mapamatudan nga guba na day ang imuhang internal organ. Imuhang tinaid ako o gamay. Muna yun yung bantayan. Delikado dyan na siya kayo. Kaya nga na lang simple ka sa yun. Wadaan na siya nga batasan. Kamu nga mga ginikanan nga naminaw karon. Tagaig suplemento yun yung anak. Kaya musugot mo sa dili. Mudalikyat mo na dyan na siya ang lifestyle nato karon. Ultimo kita nga mga dagko, 40 anos, 50 anos. Lami, kaya mo kaon ng mga kuhan diya. Nga Dimeson food lami, kaya mo kaon mga Francis food lami kayo. Mo drive through kay kapoy na kayo o hikay. Pero not knowing nga na, nagsugod nagkaguba, inyuhang internal organ, munang bata pa, karon nga mga panahon na, tagdugay pa dyan matulog, dili pa gidhinginom og tubig, kay gusto nila milk tea og iced tea. Badya, ay! Paimnon og tubig, di kahuruti sa kabaso, pero paimnon og soft drinks, tulo upat kabaso, mudugang pagikalima og di makapanugab. Badya, ay! So, say, may tabo sa lawas, sayo pa, bata pa, dunot na. Ah, dunot na. Wa pagipurga-purga, gipang bitok. Grabe ka arte. Manghilamos buntag unto hapon, daghan kay mga taring-taring sa naong bagnos-bagnos, grabe makapagwapa, grabe makapahinlo. Wala, mag-spray pa, body spray, pak. Magkuan pa, maghatuil, maglotion pa. Grabe, grabe kalimpyo sa panlabas nga anyo. Grabe kahinlo gid nag-cutics, lami kay gnawong. Oh, dagkas kay mga pilog, mga kilay, napay kilay nga tag-4 kalapad. Grabe kahinlo sa naong. Pero grabe, kabaliktaran ang resulta. Grabe kadunot sa iyahang ginawaan. Muna'y klaro nga pag-istura sa sitwasyon na to karon. Simple lang, ang pinakasayo na na. Tagayin ninyo, back-upin ninyo. Munang gingon ako, naasa kuya, naay kuya Dodds nga pwede nga mo alalay mo back-up ninyo diya. Kaya kung iyan naragyapon, sige ka ginuminom para pampabawas. Useless kung dili nimo mahatagan og tama og insakto nga pamaagi ang imuhang sistema sa panunaw. Supply siya og sapat nga pagkaon. Suplemento. Fluido nga iyang gikinahanglan. Imo nang gingon ako sa tambal baligya baligya baligya. Sa herbal baligya baligya, suplemento baligya baligya, sa pagkaon baligya baligya, pero wala gisugyot. Wala sila gisugyot nga mo ang angay buhaton, mo ang dapat buhaton aron dili maguba ang lawas sa tao. Inom dagan tubig. Nga gikinanglon noon sa matag adlaw kay dako kay gamit ang tubig, mapuslanon kayo ang tubig para sa ato ang panunaw. Pasudli imong lawas sa sapat nga fiber and enzymes, dagan kayo mga prutas. Duga sa prutas, gulay. Mga juices dia nga sa prutas nga makatabang sa imuhang panunaw. Mga pagkaon sama sa gulay or prutas o guban pa nga mga pagkaon nga makatabang sa imuhang digestive system sa pagpanunaw. Dili kay sigir ka, sigir mo kaon ng mga fried chicken. Sigir ka siumay. Sigir kaon ng mga paris-paris. Lami kay higo paris-paris pero kit-kita. Usapang unod anag. Mausap ba ni mo? Asa madugmok? Mga ugat mong guna. Kasi may tabo si Muntian. Glisur na sa gilis. Walay backup, walay fiber, walay enzymes, walay probiotics. Magproblema imo ang good bacteria dito sa una ko ni pagtunaw nga luya naman mi. Mapildi mi sa bad bacteria. So sa may tabo, mabaho na lang nasa dito, dili niya madunot, dili niya matrabaho og mayo. Pasudli og mga good bacteria. Namay mga probiotics, mga pagkaon, mga imnonon, pagkaon. Ah, di ba? Asan ninyo na makuha? Kuya Dodds Super Syrup. Kuya Dodds Perulina BG Tablet. Kuya Dodds Colon Cleansing. Saka na lang, Kuya Dodds Perulina. Mga gulay na siya o prutas. Mga dahon sa gulay, gigaling, giform into tablet. Hamloy kayo mo pagpangiti, anak. Kuya Dodds Super Syrup. Barato ra kayo, may permente itubig, ihinubig, ibalhin nimo sa isa ka litro nga tubig or sa pitsil, butangan nimo isa ka buti nga Kuya Dodds Super Syrup, tunaon nimo init man or bugnaw, mo imong inumon. Lami kay imong pagpangiti ana.
kay taas daghan taas kay na siya og content sa trace minerals and probiotics nga gikinahanglan sa atong lawas, mga natural na siya tanan. Muna inyong i-back up, dili kay magsigira mog milk tea og iced tea diya. Kay wala yung nagsuggest sa back up sa imuhang panglawas. Pulos lang na, pulos. Ang inyo madungog karon pulos, baligya, baligya, pulos, promote, promote. Nakay high blood, nakay diabetes, nakay cancer, nakay rayuma, nakay arthritis, mone imuhang gibati. Inom na sa Jimilina Herbal Capsule ni Jung Buston. Pero bira kayo mo makadungog kung kaniniyang na ay mga lintunganay kung sa angay buhaton. Sige, rakaginom. Wala ni mo talawa ang hinungdan. Muna ang ingon ako, diri sa Kuya Dodge, target formula. Repira sa trabahoon sa nato ang hinungdan. O, di ata sa tiyan, trabaho sa imong digestive system. Para nga ang imo ang lawas matabangan, useless, masige rakaginom magtambal. Hangtod karon sige rakaginom kaginom magtambal, wag ihapon ka na uli. O, dili na tambal. Nga naman, wala man matumbok. Mabitaw nga ang produkto sa Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading. Haskang daghana. Nga naman, nakatarget formula na sa imuhang gibati sa imong lawas. Dili pwede isa ka kapsula rasta ng sakit. Hagas. Nasabtan ninyo? O, di ba? Nahurot na lang. Sige, rakog, pasabot din yung sangay niyong baton. Nainanong ko ka pamaligya. Pero, sa ako, ang importante, dapat masayod mo. Kay sayang ug anugon ang mga panahon ug ang kwarta nga atong gilaan, masigira tagpalit ni wa ta kabalo. Asa nato ipaingon, asa nato idapat sa atong lawas. Lahi diri sa Kuya Dodge. 96.7 WOR.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kabimes!
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Don, kami ginailan. Bukid nun, Zamboanga del Sur, og Samisamis Oriental. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naana po si Unyok, mga palangka, magiguban kininyo. Sulod lamang sa usa ka gutlo ni ining Ahong Tulumanon o ni ining Injong Tulumanon. DJ Unyok ng Bayan sa programang Gulong ng Pala. Kumusta ang inyong panahon diha? Wa bay uwan, wa bay dagoom, nindot ba ang panahon? Nindot ba ang inyong paminaw? Nindot ba ang inyong kabuntagon, kaudtohon, kahaponon, kagabhion, o nindot ba ang inyong tulog? Kung puro nindot, mga palangka, praise the Lord! Apan kung doon naman kay mga pagsuray ni ining adlawa, adlo ka Biyernes, igsoon, ako nagaampo ka ninyo na makalingkawas ka mo o makayaran ninyo. Ayaw kalimot, doon na tayo Ginoo, busa salig igsoon, ngantos sa Ginoo. Aron mga palangka, mahupay ang imong mga kagulanan. Mong kanta na lantag, thank you, Lord. Salamat, Lord, sa dugang grasya. Salamat, Ginoo, sa kinabuhi nga imong gipahuwam kanamo nga puno sa kalipay ug kadasig. Thank you, Lord, and I love you, Lord. Alang sa mga tao karon, Lord, nga masulubon ug adunay mga gihambin sa kalawasan, ako po nagaampo kanimo, Lord, nga imong hupayon ang ilang mga problema sa kinabuhi, kasakit sa kinabuhi, og dasiga sila, Ginoo, nga muila og musimba og magampo pa kanimo. O Dios, galabing gamhanan sa tanan, praise the Lord. Amen and amen. Salamat kay sa grasya. Salamat sa mga proteksyon nga imong gibubo kanamo matag adlaw, matag gabi. I love you, Lord. Alakus kay mga volume sino mga radio, mga palangka, kalingulingan na punta. Kainit ba mahigalas, politika ron, oy, layo pa mang eleksyon. Barangay eleksyon hinoon. Barangay election hinoon, murag hapit na, pero ang national election, mga palangka, layo ba ay 2028 pa? Gobot ka, ayaw may galang Facebook. Wala ako, mga palangka, di na lang ko mag-scroll sa Facebook, ay kaya makalabad sa ulo. Ligita, kadungog aning mga problema, mga higalas, mga politiko o mga officials na to, may galas gobyerno ba? At mga magbabalo, o sige, nag-away-away, panarbaho, rogon mo ba? Kana bang, doon na mo'y plano nga para sa kalambuan sa tuang nasod ba? Wa naman hinoon mo nakafocus diha. Nagsige naman hinoon mo kabisya ng impeachment ni VP Sara. Nagsige naman hinoon mo kabisya ng mga away-away ni diya Senado o sa Kongreso. Narbaho na mo o tarong aron nga mas matutukan na to ang tinuod nga problema o mahatagan o tinuod nga solusyon. Mahuman na lang siguro ni nga administrasyon, mahuman ang inyong mga isyo diha. Ayo pag mag-focus na mo unsay ikahatag na itong dugang kalabuan ng atong Pilipinas. Pertindaghana na kayong mga gutom. Daghan ang mga Pilipino nangita sa inong tinud-alay nga serbisyo. Hae naman mo. Where are you now? Or base mo kanta na lantag. Pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon daw. Ay haraman siguro mong manglihog o eleksyon na. Pero layo pa eleksyon. Sige, bugno. Unta, magkahiusan mo diha sa Senado, sa Kongreso, o ban sa administrasyon. Unta, mga palangka, wala'y away-away, mahuman aning problemaha, mahigalas, Pilipinas. Kita pong mga butante, mga katawan, gaway-away na punta, kaya lahat ang mga ipanglabanan ng mga politiko. Tama na be, enough na. Oh? Manginabuhi na tagtarong, kapoy mga si tagbugno, ane, ay. Ha? Sige, ramanta, anig, impeach, impeach, impeach, sara now. Kahasol ba nang kinabuhi, ane? Sige naman mo nagbugno. Punta, iampo nato mga palangga ang atong mga kandidato o mga officials gobyerno nga kana bang wanay away ba? Mahilom na ang dakong samad mga palangga ang agikan pa sa sugod ug hangtod karon pila na katuig. Pila na katuig. Murag ko ana, murag 4 years naman siguro. Wapamanim human ng isyuhan eh. Ala sige. Dejo onyo, greet lang ko sa among silingan nga kawatan. Mangunay man og silingan. Agay. Managadangat rong mangunay mapugang kawatan na ka. Pangawat ito sa uban ayos imong silingan. Mulai giingol ka. Pre, kabante ka sa akong kaldero, pre.
6: Unsa mong ganang panguta, panguta na ha, pre. Barang nagduda ka na ako.
5: Ade bang ko, pre, kay nunguta na lang ko, pre, ba?
6: Anong munguta naman ka na ako? Sipagturin mo na ako, kawatan.
5: Anong defensive ang kayo ka, pre?
6: Pagtarong na, pre, pagtarong, pre, ba? Kamu ko, mangawat sa mong kaldero.
5: Murag ikaw gusto ko ng awa sa kaldero ba? Ayaw! Di lagi na bunti ulit ang kaldero, matang na yung pre.
6: Ayaw! Wali ko mga awa sa kaldero lagi.
5: Basta ka na, basta lagi.
6: Oh, naraw.
5: Oh, nalaman ka ang kaldero.
6: Siya magkapanghinambog ka ng kaldero. Buslot, mangani na. Ayaw! Oh, naraw mong kaldero. Si panghinambog, si pangita ng kaldero. Bati rabag na ng kaldero ha. Mayo pang kaldero sa badzaw, kay puti pa. Oh, naray mong kaldero.
5: Bahala, lalag ito na mong kaldero, kasasay mo, kawatan.
6: Turbid
5: na, mayo pa dong kaldero, may galas badzaw, kay puti pa. Kamu, igumog, panaway ng mga badzaw, kay mas puti pa na kaldero ninyo. Mas nindot man nagsilpon. Kamu, keypad, ang badjaw, touchscreen. Wato pagpunsap, mamalit o kini ang gold. Itaan eh, mamalit rata gold, ganang soroy-soroy. Mailad pag yun ta. Pero ka ng mga badjaw, di gina mailad. Dito gina mupalit na ng mga legit ng mga gold. Magtinil-tinil na may gala sa itong lugar, pero daghan na kwarta. Kita, daghan tag-utang, pero ang badya, huwag yun ay utang. 5,000 pay adlaw. Yon siya man, kunuho na naman, magbadya na tang tarap. Kaya may panim badya, kaya huwag magproblema aning kagubos Pilipinas. Sirag, yaka-yaka ang kilid, kangkaon, mga higalag, mga lami ang pagkaon. Puti pagkaldero, puti pag-aping, sana all, yung badyaw. Itaan eh, pila ka oras mo trabaho, siga-siga pang ilong, wag-ihapoy kwarta. Uno, wag-ihapog si iyo, nagsildo, imorang kagwapo, kagwapang mabilin. Ang imong sildo, padong nas utang. Muna, kay mga pala utang man ta, di mo maawat ang nabadya, way utang. Ay, nako. Okay! Narita mga higala sa mga mensahe. Basa tag mensahe, mga palangga, ang tubag. Nako sa imong tigmo, sir, simbaha kay nagmisa ang pare. Sir, unya, paghuman og misa ang mga taong lawat. Gihugitan sa pare ang mga tao ang nahibilin kay gihipusan sa pare. Pailasa og tagaasa ka. Kung magtubag mo ha, paila mo ha, aron makabalo ko og tagaasa mo ha. Good PM sir, user ako ng 7-7, 3 years na po DJ. Uy, salamat kayo ha. Ato sa nang i-save mga palangga. 3 years na. Hinoon sa bagay, 3 years naman ta nagprograma. Mag 3 years pa this coming July. Ayan. Sir, ako tubag kay kalabasa, misil ni sa maasin late. Sa pikas ni. Sa pikas ni Migala. Okay, dirita. Patitaghan na itong mga texter, mga higala sa urmok. Okay, DJ. Ako tubag kay Piso. Tao nga tagalantawan ko si Idune. Di mauna. Okay, dirita. Grabe kanaghan sa to ang mga texter mehigalas. Urmok. Urmok, Kalbayog, Katbalugan, Karigara. Grabe kanaghan. Sige. Pumunta kapalit kung mehigalag. Kuhan ko. Pika cellphone. Kay malibog tag-budget. Kay... Sige. Magbe. Dirita. Okay, nara. Okay. Asa mapalit ang pito-pito herbal capsule dira sa SM Bohol di Juonyok ng Bayan? Idol ka ayaw teka? Magsigi ko og paminaw sa mong programa, maka-addict man good ka. Addict sa'yo. Okay. Ang pito-pito capsule, pito-pito herbal Cofermex og Mimo Pro Plus for kids. Naadiri mapalit mga higala sa Beat FM Bunal Waylimit. Ayan. Sa SM Bohol ha, mapalit diri sa maong stasyon, diri sa Beat FM Bunal Waylimit. Pangitaan lang si Sir Idol DJ Gino, ang among station manager diri ha. Sige, pangitaan lang kay, huwag mo palit mo diha. Ma-picture ko mo. Ma-picture. Amon eh, kini, angkor man pa, DJ na, station manager pa, vlogger pa. Muna ay nakalami sa station manager kay vlogger pa, DJ pa, angkor man pa, station manager pa, apake still na. Guwapo pa, lamion pa, cha!
7: Sos! DJ Zino, bunali ko beer?
5: Naapay drama ni mo di Junyok nga makahilak ta og makakatawa ta. Idol ka itika, wanito ni naminaw din sa urmok ni. Sige, urmok. Oy, wala palantay bulan din sa urmok ka. Ingon anin inyo ha mga mensahe. Salamat ninyo sa inyo mga maayong feedback ha. We love you mga taga-urmok. Alag di ko ninyo madunggan. Kaya naman ko dress Bohol. Tapos Mindanao. Sige lang, tibayaon tini unya. Sa tong programa unya, mga palangga, uugma dito sa Samar o sa Leyte. Okay, dirita, dito unyo. Tubag na ko si muntik mo, dila na sa tao, kay inighuman o istorya hipuson man ang bakbak. Ang bakbak nga dila. Ang sabi niya? Ba-ba nga dila sa ba-ba. Kanagha magba-baan eh. Ba-ba nga dila sa ba-ba. Kay hipusan man na inighuman og istorya di Junyok. Ako di si Isabel na Minaw sa Kalilangan. Okay, atong tanawon. Dila sa ba-ba Ah, ba-ba sa dila o sa ba-ba, computer! Ay, eh, maon ang ba-ba sa dila sa ba-ba, ha? Sama ng dila, anak. Budiwal pa na. Okay, din sa unyok mukaon ka o sinabawan ng manok sa gulan o kamunggay, Jesus. Mangutar na pa ka, paborito na ko na. Muna'y paborito ni Onyo kanang sinabawan ng manok Bisaya o niya kamunggayan sauce. Boss Idol, kumusta? Tuplok man. Boss Idol, kumusta ang ato kasabutan? Hihihi. Awa ni kasabutan, boss. Aman tayo kasabutan. Ano sa aman tayo nagsabot? Mangayo kog pasensya ha sa ubang mga radio station, sa uban nga mga company sa mga produkto, daghan kayo mga tagiyang mga products, mga radio

0: Nangga kita sa agalon, ana. Bisan asa mo ato kong agalon, uban-ubanon. O, Francet pasakyanan. Kinuhaan og motor. O, kuhaan pa noong taog sakyanan, pero wak na lang ko, kaya masilo sa kong kauban. Namang na yung mga ingon ana ba? Dili ko. O, mao na nga, dugar agad ako nagipangayos. Sige no, the Lord. Kanabang magkakitaan doon kong partner nga. Kanabang akong kauban ba nga? Kanabang itong masinabtanon, buutan, malagaro, mahingadlo kong skino, oh. Ano yung pangitaan ako? O niya, o maghawa na po ko, tungod lang sa sildo. Huwag ko kabalo sa inyong mga batasan ninyo. Kitang tanan na amag ito yung mga batasan. Ako, na ako'y batasan, si Milbent, na ako'y batasan, na ako'y sarili ng prinsipyo. Ako, na ako'y prinsipyo. Prinsipyo baruganan, iya-iya man tag baruganan prinsipyo. Pero, kana bang, madadara ba?
1: Ay.
0: Dili tong sobra-sobra na. Kaya ako, wadyo ko magmatter mga palangka o sa panaliha. Kanang sa, kanang sobra na kayo ba? Sobra nga batasan. Maskin pa og sulduhan ko ninyo og 500,000 og wadyo ko ganahin ni mo biyaan kita ka. Huwag ganyan prinsipyo na ako. Hindi ko mahadlok, ana. Huwag ganyan akong prinsipyo. Pag ako imuhang binuangan, pag ako ganyan imuhang yaga-yagaan, di ko ni mo tarungon, like suldo, like sa imong mga empleyado, o gisa mo ka na gani kumubiya, good ko. Pero pasalamat sa Ginoo kay karon wadyo ko'y kaubang mga maretes. Kusog mga mangdao. Kaya nga kung kauban dari, ako ramang asawa. So peaceful ang programa. I don't know, so uban. Bahala na sila diha. Bito sila dira sa kong kilira. Muna nga, sa pagkakaroon, di isa na ako na dawaton inyong mga offer ha, pasinsa ko kayo. Tatak melvent ni akong heart. Mingon din si. Na ako diri sa Macdo Jalebi, diri ta chika, istorya ta. Ayan na masayod mo. Kay ang loyalty sa tao, lisod gina paliton. Lisod gina mga palangga. Kana bang paliton no ang loyalty sa tao o ang pinagsamahan direta padayon ta diri sa atong panag-uban magigsuon pasalamat sa ko tungod ni Milvent mga palangka ay no kabalo ko nga si Milvent igsuon dako pud og pagsalig nako tungod kay kitagaan tani og upat ka programa mga palangka so meaning naa ang iyang pagsalig igsuon. Ayaw kalimot, igsuon, nga mo text mo sa kuwa karon ha. Ayaw gud mo, og kalimot, nga mo text mo sa kuwa karon nga nagamit mo og pito-pito herbal capsule og pito-pito herbal Confirmex. Sa mga naminaw karon, kumusta man ang inyong pamatex kalawasan? O kinabay mong pamati ni mo? Ha? Satisfy na ba kasi imong pamatex na mo karon kana bang makayakayara? Dili na ba ni mo kinahanglan nga mainom kag pito-pito capsule kaysa matod para si mong giingon makaya-kayara. Kanang imong giingon karon nga makaya-kaya pa ba nako di zonyog nang akong sakit nako. Dili lang sa ko miinom og pito-pito capsule kay kaya pa man. Oh, mo na problema nato. Mo na problema nato mga Pilipino kay ay harata mo palit og magsakit magyud ta. Kana bang grabe na ba? Mo maribatasan na ito mga Pilipino. Kaya kitang mga Pilipino, kuwang kita og parimind, kuwang kita og pahimang no, kuwang kita og kanang pagsabot good og pag-ayo, og pagpasabot. Morgan na itinuod na ito mga palangga ang kitang mga Pilipino. Ay harata mo aksyon kung grabe na. Ay harata mo aksyon kung nagkagrabe na. Ay harata mo aksyon mga palangga og naana. Sa dihang layo pa ang tinuod nga sakit, nag baliwala ra ka. Wala ra si mo ha. Wano mo tagaig pagtagad. Diba? Sa maragod ng kana bang naidakop. Kita kagdakop sunahan. Kahunong ka. Di gapon kamo kuha og lisensya kay wa ka na dakpan.

Sunod adlaw. Kita na pong kag na ay chickpen sunahan, honong ka, kay hadlok ka badakpan, kawa ka lisensya. Kahibaw ka nga na idakop, o niya, nakasagabal si mohang duty, si mong trabaho, si mong oras, ni honong ka. Huwag ihapon ka ni kuhag lisensya, kay huwag paghihapon ka nadakpan. Huwag sa dihang naaktuhan ka, nasalagmaan nga nadakpan ka, ay, apa ka ni kuhag lisensya. Kay huwag na, natikita na ka. Kita, huwag ihapon kitang mga tao, kung sa lawas pa, imbes kay imong sakit ni mo, wa pa mo dako, wala pa, layo pa. Magsigir ka pag ingat, unya ra. Unya na kumupala ito, pito-pito, kay wa pa man. Kada bang magpaabot pa ka ba nga magsakit na ka? Katawa man mo, tinuod mo na. Tinuod mo na. Wa uroy mo masina anang kahimsog si mong lolo o lola ni mo karon. Ikaw, 20 pa kakapin. 20 years kapin pa ka aning kalibutan na pero daghan na kagsakit. Naiuban, gipang dialysis na. Nga naman, wa mo may disiplina. Puro man mo mga unhealthy food. Puro mo mga junk food, soft drinks. Inigsweldo, ingoday, deserve ko ni. Crave din o mga lami ang pagkaon. Inigsweldo, bisyo, deserve ko ni nga magpahulay, mag-enjoy. Wa ba mo masayon nga kanang mga butanga panandalian lang dili na lifetime? Posible mga panangga mo ni muguba sa mga pangandos kinabuhi ni mo. Kanang imong buluhaton karon, wala pa ni mo masinati ang kagool o ang mga pagsulay sa panahon mga palangga nga imong gipahimuslan ang panahon ba nga naapakay kwarta, naapakay trabaho, gipahimuslan ni mo ba? Talagsara ko makakwarta kauntag lami. Huna-hunaan yus makadaghan, dili tanang panahon na maayo perminti itong lawas. Samot na wa kay disiplina, muabot ko ang panahon na maningil imong lawas ni mo, kay imong giabuso. Karo makaingon pa ka, di man na tinuod di Junyok. Dili man na tinuod di Junyok nga imong giistorya. Aw, narama na sa inyo. Mutuomog sa dili. Kay ako, na-experience ko na na. Advice to ko sa inyo, mintras makakwarta pa mo, mag-savings mo. Unsa man nga savings, para asa man na, para sa mong pangandoy, para sa mong mga goals ni mo, mag-savings gud mo. Magbutang gud mo og tulo ka alkansya for emergency. Kanay for emergency, para na kung magsakit mo, na may ikapalit kwarta. For business, mag-invest mo mga higalag negosyo. Para ka mulambo mo. Kana, dili kay kadahawid sa kwarta. Crave dito, Shopee dire, Lazada dito, TikTok dire, parcel dire, parcel dito, bisyo dire, bisyo dito. Nausan naman mo? Sa may tangan din yun siyang kinabuhi ninyo. Ayaw gin mo pag-enjoy-enjoy ka ron. Kaya mutuo mo sa dili mga palangga, lisod ka yun yung ang mag-una is happy. Ang kasunod, anak, nako, muna palangga, og naa may kwarta, mentras naa may trabaho karon, hinumdumi sa kadaghan, nga dili tanang panahon, okay mong paminaw ni mo. Mga tana hinuon mo, DJ, on sa may maayong pamaager, mamintin akong trabaho, mamintin nga na ako'y kwarta. Paminaw mo. Pag naaga na may kwarta, paglista mo daan, ibutang ginadya si mohang papel ni mo, on sa imo mga needs. Kay pag ang tawag gani nga, walay timing sa plano, pag-abot sa kwarta, wala uroy ka ni bisyo, pero dito naman may higala, gibawi sa gasto sa mga parcel. Wa naman ko nagbisyo, DJ, pero wa mangi hapong kikwarta, alam nga, nagparcel man ka. So karon, sa imo nang nahibalaan, kinahanglan ko magtipid. Importante ko ng magtipid, nga naman, aron di mo ma-pressure, aron di mo ma-stress. Onya, mas maayo pa ang inyong i-crave ninyo, kana yung mga produkto nga makapahimsog yung panglawas like pito-pito capsule, pito-pito herbal confirmex o para sa yung anak, Mimo Pro Plus. Nga naman, aron makapadayon mo sa inyong trabaho. Useless ang inyong pag-crave-crave diha o lamiang pagkaon o niya pila kabuwan magsakit mo, dili na mo ka-crave. Walay problema kung mukaon taglami, pero ayaw priminti ha. Ayaw po, mga higala nga kanang wa na kay plano ba? Kaya ba, sigmo oro na hinungdan nga muguba o magsakit ka?
i-dialysis na ka, di nakatarong og sala imuhang kidney, hina ng imong metabolism, wa na, nagkakulon cancer na ka, di nakakabawas, oh, lapot imong dugo, kaya grabe, hilig kay kagtamis, hilig pa yung kagkape, ang kape sa tinuod lang, grabe kay nagmagic sugar o mga phosphorus. Oh, muna inikapi ni mo, lapot imong dugo. Oh. Oh, lagi. Oh, kita. Oh, tinapot ang

Ga-workout na ko, ga-exercise na ko, kaon kong mga healthy food, gabiaan na gano'n na ko. Kaya kung nahuna na ko, o magsigyo ko pa dahil inom, magsigyo ko pa dahil may galagbisyo, crave o magalami yung pagkaon, basta yung mabot ng panahon, maundang ko ano akong programa. Maunsa na lang si Melvin. Muna nga, magpahimsog ta, magpalakas ta, kaya muna itong puhunan mga palangga, aron makapadayon ta. Pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Cofamex, pito-pito mineral eye drop, pito-pito liniment oil hot extract, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel, Mimo Pro Plus for kids. Muni alalay nato sa to ang mga pagpaningkamos kinabuhi mga palangga. Igsoon, kung naminaw ka karon, adto na sa butika pangitaan ng mga produkto ha. Tatak Melvin Food Supplement Distributor ang original. Oh!

0: Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
4: Dear Kuya. Maayong pagpaminaw ni mo, Kuya. Labi na sa imong mga sukintig paminaw, maayong pagpaminaw kinimo. Ako si Joel, usa ko ka tomboy. 40 anyos na ako, DJ. O na ako nagpuyo karon dinhi sa Miss Or. Na ako live in taga Davao City. Pero naami karon sa Miss Or, DJ Onyok. Single mom ang ako ang live-in partner. Sulod sa upat katuig na mong pag-uban. Pero grabe ang akong sakripisyo, DJ, aron lamang subton ko niya. DJ Onyok, kini si Liza. Si Liza, DJ, usa ka babaeng mistisa, pution, then labaw sa tanan, kining friendly, buutan, guwapa, siksi. Naasay uyab sa una, DJ, nga barkada sa damo. Igol ang sagi paburusan, wala sagi panindigan, o gibarugan. Wala naghatag og sustento. Mone DJ nga pagkahibawon ako nga wala sagi panindigan sa kong barkada. Og mauni ang nahitabo, DJ, sa panahon nga ako nagsigi og paduding.

0: Ay, kumusta naman in town ka? Nagkagwapo naman in town, Miss Jewel, oy. Wajong kagabag, oh.
1: Salamat kayo, Nay.
0: Og makapaabot ka, maabot raman to si Liza. De raman to ingon tantong dugay. To amagunto dito sa ospital at pa-ultrasound og ambot. Ay, akong giampo mang God, Jewel, nga babae ang iyang anak.
1: Mo ba na
0: oh, ikaw, kumusta man sa dagi mong kinabuhi ni mo, Jewel? Kamu pa ba gihapon tong imong uyab ni mo?
1: Sorry, Nay. Wala na mi ato, Nay.
0: Mao ba, wala na di mo ato? Saan sa may plano ni mo ron?
1: Oo,
0: nanaanaw. Padong na si Kuan. Padong na si Liza. O sige, kajot lang ha kay magsukad na koro mga una ta.

0: Joel, gininara ka? Dadaod lang. Sarihan na lang ako. Kumusta yung mga kaunin mo? Okay naman. Excited na ko para sa imo ni mo. Lagi. Pero, Liza, ayaw na pagunuhon na pa ni... Ayaw na ko po dunggas ang pangalan. Dugiran ako sa gigilintan. Sorry. Okay lang. Nagkaan ka na? Liza, mangutano ko ni mo. Babae ba lalagi mong anak ni mo? Gidungog ang pag-ampo ni mama. Babae.
1: Babae?
0: Oo. Babae ang akong gisabak. Joel. Ano sa magiging gusto ni masulti naman ako? Liza, kabalo ko, dugay ta nga panahon nga nagbarkada ta. Apan mo na siguro ni ang oras o panahon o adlaw nga. Isulti na ko sa imo ang tinuod. Nako nga paglantaw diyan ni mo. Panglantaw? Oon, sibot pa sabot ni mo eh. Makuyawan man sa dana, oy. O sibot pa sabot ni mo, Joel. Liza, kailakan ako. O kinsa ko nga pagkatao. Kiring kay ko ni mo. Pwede ba ko nga? Mamahimong amahan na mong gisabak. Oonsa? Mangamahan ka sa akong gisabak? Hello? Uy, basin gutom rin na uy. Tinood ni. Akong pagbati din mo. Noon sa ko, uy. Uy, noon sa ko. Pagkaan sa bi... Kasi wala ka kabalo sa mag-isulti ni mo, ha? Seryoso ko. Seryoso ko para ni mo. Liza, uksugtun ko ni mo. Paningkamutan ako. Nga matimante ka. Hoy, hindi tayo talo. Noon sa man ka. Alidrebi, nagbinuang man ko. Oy, kaon sa taba?

0: Pare, walang matigas na babae sa mainit na yung diskarte. Kuha pang diskarte ni mo.
1: Dili man good, pre.
2: Abili mo ay nilitong panguyab noong sa mangga. Ayaw isabay ang panahon.
1: Unse, ayaw isabay ang panahon, pre.
2: Ako bot ba? Ayaw sabay sa kining sitwasyon karon nga nahitabo ni Liza. Respetua o sa agiyang kagulanan nga gatubang karon. Ayaw, igo nagsugot ka tungon kay nasakitan siya. Palakip butas na, dili tinuon na nagugma. O, diba? Kung manguyab ka, magpakita sa kagmaayo. Kanabang believe na good kaayo si Liza ni mo ba? Biskan tumboy ka, kaya ka niya sugton, basta imo yung barugan nga, mahimo yung kang amahan sa iyang anak.
0: Oh, tinuon ang gingo ni pare. Mula ikaw, pare Joel. Ako pa niya mo, tagaan mo nagkwarta si Liza. Ikaw mo gasto siya ang pagpanganak niya. Ako niya mo. Mula buhata niya mo. Palitan na mo glaming sunan. Kana, hinahinay nga pamaaging nga mapalapit ko pag-ayo si Liza niya mo. Kana bang ihang kasing-kasing ba? Kuha ni mo?
1: Sige, bay. Papaning kamutan ko. Dapat maning kamutan ko na ni mo.
0: Diba?
1: Sabi mo, DJ, may labay ang tulo ka tuig. Sige na kong panguyab, DJ. Joel, dili ka para sa ako. Asa pa, may anak ko. Kapila pa na ako balik-balikon sa imo.
3: Mahal, teka. Ikaw akong pinakamahal.
1: Joel, dili na ko ganahan pa nga magpakalalaki pa ka sa kong anak na ako magpakamahan ka. Kabalo ko. Balihon ang kalibutan. Babae ka. Uban-tan, dili ka pong kinumuta gaganap. Sakit kay ka mag-istorya da. Ayaw pag ingon na pag-istorya. Oo, tumbay ko. Pero kaya na ko buhaton ang mga buhat sa mga lalaki. Kumuha niyong kipangita ni mo.
2: Siyogtada na, Liza.
1: Si Mama. Seryoso gagan ako. Oo, Liza. Seryoso ko ni mo. Buhaton ako ang tanan. Armalipayon ka na ako. Og sabtante ka, dili ka ko ni mapasakitan. Oo, Liza. Palanggaon, tika. Kutob sa kumakaya. Seryoso ka? Oo, Liza. Andam mo ni mo dawato na akong gugma din ni mo. Mahal ako. Sabi ni mo, sa tinood lang ha, dunok kay panglanto ni mo. Unsa ba't pasabuti mo, Liza? Sige, gisagot ito ka. O, unsa? Gisagot ako ni mo? Oo, basta ayaw ko binuangin ha. Yes, salamat, Liza. Salamat, thank you, Lord. Salamat, Lord. Sabi mo, DJ, grabe yun akong lipayang nga gisugot ko. Gisugot ko ni Liza. Og dito, DJ, nagsugod ang tanan. Ang kalipay namong pag-uban ni Liza. Ako nagpa-eskwela, DJ, siyang anak. Ako ang ibarog isip amahan siyang anak, DJ. Turun ko na lang milabay ang pila ka mga katuigan na kadesisyon ko, DJ, nga mo-abroad ko sa Australia. Makaya ka niyo mga maliyo ka. Kaya nun ako para sa inyo. Para sa itong anak na to. Ayaw kabala ka. Magdegosyo ta. Pero mas mahataga na to. Huwag maaw na ka itong anak na to. Sige, mag-support ko nimo. Ayaw biya kalimot ha. Ako gihapon na imang asawa. Ako gihapon na imang ulian nimo. Madlo ko nga mawala ka sa ako. Dili ko gusto mawala ka, Joel. Unta nga dili ka niyo malimutan. I love you, Joel. I love you, Joel. Mahal di ka. Medyo unyok. Nag-abroad ko aron nga mas mahatagan ako og ugma ang mga anak. Maskin dili gyud ako tinuod anak ni Joel. Sa akong pag-abroad, 2 years ang akong kontrata sa Australia. Dejo Unyok? Construction ko, apan na ko og sweldo. Pag-abino mo, DJ? Dati na pug ko, na nagtrabaho din sa Australia. Ibalik na ko, DJ ba? Dejo Unyok? Halos 90% sa konsuldo gipada ako sa kong asawa ka ni Liza. Malipay ko basta mag-video call. Kita na ko magkaunog lamig ang among anak. Kapalitan o ganindot kabisti ang among anak. Og, nabaw sa tanan maka-provide siya sa mga panginahanglanon si ang mama sa mga maintenance. Dejo Unyok, 1 year tapin na ako. 4 months tugon na lang mauli na ako sa Pinas. Dejo Unyok, may mga higay yung DJ nga. May mga time nga dili magparamdam si Liza na ako. May mga higay yung DJ ba? Nga ikaw ba'y nasak? Magduda ko o muraga mag-uul ko. Apat sa kapag-uli, DJ, excited ko nga murag nakulbaan o murag kong nag-uul. Apat sa pag-uli na ko, DJ, maunay na hitabo. Ma? Ay, nakauli na dahil ka, Joel? Oo, ma. Ay, giminga, yung kaayo ka di mo ba? Nama o, para nini mo, mga tambal ni mo o mga perfume pahumot ni mo ma, ay salamat ani Joel ha. Nakabalita ka na ba ni Liza? O, unsa man mo? Ayaw lang good og kakurat, ayaw lang good og kasakit. Nganong may kandila? Nganong may kandila, ma? Kining Joel, walang may nagpahibaw sa imo sa nahitabo ni Liza. Ngano man, ma? Nagbinuang ba si Liza? Nagminya ba sa salain, ma? Dili na mo. Joel, si Liza. Okay, mag-lesson ko ang istorya di mo. Pero dapat yung kang makahibaw si Liza, patay na. Patay na si Liza. Ayaw na ko kunin i-prank, ma. Di na ko gusto ng prank. Tinoon ako gigo di mo. Nadisgrasya. Nadisgrasya silang duha. Nagsakay sila og... Ay... Nagsakay sila sa butor. Katubang imong gipalit ka butor. Nag-drive si Hag Iksuon nga maguwang og nadisgrasya. Silang duha sa kanag nawa. Nabugto ang kinubuhi, Joel. Maobit ta, wagawa lagi makakontak si Liza ni Mugpila Kabuan.
3: kanang mag-reply sa imo iya nag-iksoon, nagpakaroon ingno lang nga naapa siya. Walang ka na mo pahibal akin di kung gusto nga ma-stress, ma-depress ka dito sa mga trabaho. Mama! Medyo nung sobra ko lang sakit. Sa akong pagpaningkamot para na sila ha? Pero ako magdawom din siya, wala na na sila. Wala na rin sila, Dizzy. Palihog, Dizzy, tambagi ako. Pansay angin akong buhaton. Aron ako makamove on. Salamat, Dizzy. Hinaot nga makahupay kining maong programa sa akong kagulanan. Magpaabot on niya ako sa imong tambag. Huwag din nilamang kutubang akong sigilano. Maayong adlaw kanimo.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E, ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog o gimsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, demensya ug daghan pa. Ang tinuod, kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar, ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5 818.
7: Magnum C, the most nutritious food supplement.
8: Bilian pasage, sa akong pagpanarbaho, nakatry kong bughat o sakit sa akong mga kalawasan. Sukat pag-inom na o Magnum C, nawala kong bughat o dili na kayo kapoy. Mas nilagsi ko, ganado ko, taga-adlaw. Mao nagpasalamat siyo ko sa Magnum C, kay nakaabag jud siya sa akong kalawasan. Daghag salamat, Magnum C.
7: Magnum C,
6: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo.
5: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgo ng inyong immune system. Huwag mo sukul kini batok sa onsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818.
7: Magnum C, the most nutritious food supplement.
9: Ako si Lorraine Gestro, 36 years old. May dysmenorrhea o naoperahan tungod sa endometriosis. Sa wala pa ko gainom o Magnum C, inigmoabot ako ang monthly period. Sobrang yun sakit. Akong gisulayan pag-inom sa Magnum C. Atong adlaw yun sa ako ang monthly period. O praise God, kay wala ko gibati o kasakit.
7: Magnum C,
6: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo.
5: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay, giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ako ani, paminaw na ako, na ay alibyo gyot sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Monang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani na gamit. Aw, epektibo barato pa.
4: Di na gyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Summer na naman!
8: Summer na naman!
7: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split hot air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
8: Salubungin ng sigla.
9: Isang masigla at makulay na araw sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, inyong kaagapay sa kalusugan at kasiyahan. Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? For today's topic, we're going to talk about the hemophilia. Imagine this, isang maliit na sugat lang pero hindi po ito humihinto ang pagdurugo. Para bang simple lamang, no? Pero posibleng maging delikado. Ito ang mundo ng mga taong may hemophilia. Mas maliliman na kwento about the hemophilia, kung paano ito nagsisimula, ano ang mga sintomas, at paano ito mababalik ang ating kalakasan at sigla gamit ang tamang kaalaman at makabagong integrative and wellness approach. You know what? Diretso po tayo sa ating topic na hemophilia.
10: What's up?
9: You know what po mga kamakabuhay, ang hemophilia ay isang rare genetic bleeding disorder na kung saan ang dugo po ng isang tao ay hindi properly na nagkocoagulate or namumuo. Normally, kapag may sugat ka, ganito yon. Platelet and clotting factors ang nagtutulungan para pigilan po ang bleeding. So, sa madaling salita, kung nasugatan ka, so ito yung pumipigil kung bakit humihinto po yung dugo mismo sa sugat po natin. Pero, sa mga may hemophilia, kulang at defective ang isa sa pinaka-importante clotting factors po ng ating katawan. Karaniwan, factor 8 or hemophilia A or factor 9, hemophilia B. Dahil dito, kahit simpleng sugat o maliit na pasa, pwedeng mag-cause ng prolonged bleeding. At sa malalang cases pa nga mga kamakabuhay, nagkakaroon po ito ng internal bleeding lalong-lalo sa joints and even muscles. According to the Global Facts and Statistics, prevalence of hemophilia A and hemophilia B ay tinatayang nangyayari around 1 in 10,000 male births. Worldwide cases, according to the World Federation of Hemophilia or WFH, may over 400,000 people worldwide ha, na may mga ganitong klaseng uri ng cases ng hemophilia. How about the mortality rate? Noong wala pang treatment, ang average life expectancy ng mga may hemophilia ay mababa talaga. Madalas na hindi po talaga sila umaabot sa adulthood. Pero ngayon, dahil sa treatment at management, pwede nang mabuhay ang pasyente ng near normal lifespan. Dito sa Philippine data, no, walang exact registry para sa tinatayang libo-libong undiagnosed ng cases ng mga ganitong klaseng uri ng kondisyon dahil sa kakulangan ng awareness and diagnostic resources. Now, how about the wellness and lifestyle management o wellness management para sa daily living po ng isang taong may ganitong klaseng uri ng kondisyon. Bukod sa treatment, malaki po ang role ng lifestyle at self-care. Ito yung pinaka-practical na playbook ng isang may ganitong klaseng uri ng kondisyon. Kung may mga ganitong klaseng uri ng cases, importante po yung care team and follow-ups. Magpamanage po sa Hemophilia Treatment Center, may mga center po nito, no? Or HTC. Or even magpakonsulta sa ating mga kapatid nating mga hematologists, sa lalong-lalo sa mga may experience ng bleeding disorders. Of course, kasama po dito, they coordinate the factor supply, monitoring para sa inhibitors, joint health, and even treatment education. Pangalawa, movement and exercise. Low impact routines, walking, cycling, swimming, tai chi, and even guided strength and training para palakasin po ang muscle at sumusuporta ito sa joints. Kung may mga hepatitis activation, vaccination for infection, kung historically naka-expose ka sa plasma productions or need invasive care, siguraduhin up to date po ang hepatitis AB vaccination. Standard vaccine schedules applies unless otherwise advised. Mental health and social support, no? Chronic condition can be emotionally draining. Hanap ka ng mga support group, no? Importante po talaga yan para sa local hemophilia foundation chapters at huwag po mahiyang mag-seek po ng counseling. Tandaan po natin, a healthy mind supports a healthy routine. Lastly, emergency readiness. Lagi may bleed action plan po tayo. Dalihin lagi ang medical ID, listahan po ng meds at contact number po ng hematologist. Turuan po ang family, school, works, contacts kung ano ang unang hakbang kapag may mga bleeding episodes sa mga ganitong klaseng uri na pasyente. Now, when it comes to the wellness support and natural options, bagamat hindi po ito substitute ng medical treatment, pero maraming mga natural products na pwedeng makatulong po bilang isang adjunct therapy para palakasin ang ating katawan ng pasyente. Of course, di po mawawala po dyan ang EXL Makabuhay Capsule, which is the combination of the anti-inflammatory, antioxidant, and immune-boosting herbs tulad po ng turmeric, ginger, garlic, moringa, at iba pa. Nakakatulong po ito sa circulation, immune function, at inflammation control na mahalaga sa mga pasyenteng prone sa joint damage at chronic fatigues. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may mga herbal adaptogens at natural phytonutrients na kung saan ay nakakatulong to ito sa kabuuhang kalakasan ng ating katawan. It provides and sustain the energy para maiwasan ang weakness at fatigue. Mayaman ito sa antioxidant na nakakatulong sa pag-reduce po ng oxidative stress at pagpo-promote po ng cellular repair. Now, speaking of paano nga ba nakakatulong EXL Makabuhay para sa hemophilia patients? Pero bago po natin sasagutin yan, let's have a short break for a while para sa konting paalala. Kaya huwag kayong bibitaw, ha?
5: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
11: May buhay sa makabuhay.
12: Aguas akong pamasada, pre, oy. Nangahuy akong tibok kalawasan.
13: Mau ba, pre? Gamitan yung haplas akong ginagamit, pre. Ang EXL All-in-One Skincare Oil. Inyot gamitun sa mga sakit-sakit sa kalawasan, pamaulog sa mga katul-katul.
12: Kung sisagul aning EXL All-in-One Skincare Oil, pre.
13: Doon na kinig 17 kaklase ni tanong herbal o spiso natural, pre.
12: Aumuding epektibo kayo na, pre. Kung sa gulman yung magihulat, pre. Haplasin ako, pre.
13: EXL All-in-One Skincare Oil for skin allergy, anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, and for mind relaxation. EXL All-in-One Skincare Oil.
11: May buhay sa makabuhay!
14: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
15: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
16: Hi, I'm EXL Makabuhay.
9: What's up, Doc? Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Sa mga nagpaabot po ng inyong mga katanungan, tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapaabota at mamaya-maya po ay babasahin po natin yan. Well, direct to the point po tayo sa tanong na kung paano nga ba nakakatulong EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa hemophilia patient. Well, anyway po mga kamakabuhay, kung matatandaan po natin, base sa ating nabanggit ko kanina, ang hemophilia ay isang bleeding disorder na dulot po ng kulang or defective ng clotting factors. Kaya prone talaga ang pasyente sa prolonged bleeding, joint damage, inflammation, at anemia. Hindi kayang gamutin po ng herbal food supplement lamang ang mismong genetic defect. Pero may malaking tulong, ha, lalong-lalo na kapag pinag-usapan po natin ang EXL Makabuhay Capsule bilang supportive wellness aid. Dahil po sa kombinasyon po ng mga ingredients ng anti-inflammatory, antioxidant, circulation enhancing properties. Sa kabuuhan po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule ay hindi man po direktang nakakadagdag ng clotting factor, pero pinapalakas po nito ang ating katawan na labanan po ang komplikasyon ng hemophilia. Lalong-lalo na when it comes to joint inflammation, anemia, and even infection. Samantalang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay designed para mabigyan po tayo ng energy, stamina, at cellular repair support para sa ating katawan upang mapanatili po natin ang kalakasan ng hemophilia patients. Ito ay napakahalaga dahil madalas sila nakakaranas po ng fatigue, chronic weakness, at mabagal po na recovery. Alam niyo po mga kamakabuhay, no, isa sa mga key ingredients ng EXL Makabuhay Black Coffee kasi meron siyang ginseng, meron siyang spirulina, mangosteen, at rosehip na may adaptogenic at antioxidant effects. Ibig sabihin, tinutulungan itong labanan po ang stress mismo sa katawan at proteksyonan ang cells mula sa damage dulot ng chronic bleeding at inflammation. Ang purple corn, guava fruit at malunggay na mayaman sa natural phytonutrients at micronutrients na sumusuporta sa blood health at circulation. Ang agaricus mushroom naman at insulin plant na tumutulong sa immune modulation na mahalaga para maiwasan ang recurrent infections. Dagdag mo pa ang HMB at ATP peak na isa sa mga special key ingredients ng EXL Makabuhay Black Coffee na nagbibigay po mismo ng mas strength at energy production. Kaya mas mabilis po ang recovery ng katawan at hindi agad nanghihina ang pasyente. Sa madaling salita po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay nakakatulong upang mapanatili po ang energy, immune defense, at faster healing. Mga bagay na critical para sa quality of life ng isang hemophilia patient. To summary po mga kamakabuhay, hindi man po gamot sa hemophilia ang EXL Makabuhay products, pero malaking tulong ito bilang isang adjunct support. Ang kapsula ay nakatuon sa anti-inflammatory, antioxidant, immune support, at blood healthy support. habang ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay po ng energy, stamina at cellular protection. Binagsama na makakatulong silang bawasan po ang complication, palakasin ang ating katawan at gawing mas magaan ang araw-araw po ng isang pasyente. Tandaan po natin, hemophilia is genetic, rare at lifelong condition. Early diagnosis at tamang treatment equals longer and healthier life. Awareness and safety are very important para maiwasan ang bleeding at complication. Lifestyle management plus supportive wellness products tulad po ng EXL Makabuhay products ay malaking tulong para sa quality of life. Mga kamakabuhay, ang hemophilia ay isang seryosong kondisyon, pero hindi ibig sabihin na wala nang pag-asa para po dito. Totoo, wala pong permanenteng cure as of this time. Pero habang buhay itong daladala ng pasyente at pwedeng tumaas ang life expectancy po nito. Pero tandaan din natin, hindi pa ito katapusan ng mundo. Sa tulong po ng tamang treatment, healthy lifestyle at supportive wellness products tulad po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, may mga pagkakataon po tayong mabuhay ng mas mahaba, mas malakas at mas masaya. Ang mahalaga, huwag tayong mawalan po ng pag-asa. Kaya kung ikaw ay may hemophilia man o may kilala kang mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, lagi mong alalahanin na ang bawat araw ay isang blessing. Ang sakit ay hindi dapat maging hadlang para ipagpatuloy po ninyo ang inyong mga pangarap. Ang tamang kaalaman, disiplina at suporta sa pamilya at komunidad, makakahanap tayo ng kalakasan para malagpasan po natin ang bawat pagsubok. Kaya mga kamakabuhay, piliin po nating magpakatatag, piliin po natin na alagaan ang ating katawan at higit sa lahat, piliin po natin maging masaya at makabuhay. Kahit may hemophilia, may pag-asa. Stay strong, stay positive at laging tandaan na ang kalusugan ay kayamanan. This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lamang para sa katawan, kundi para sa ating puso at isipan. Live well, laugh often, and love always. God bless us all.
16: What's up?
17: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
18: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
19: Lami sa pamati, makapasaylot, ano? Pero mas lami dyan sa pamati, huwag makabalusta. Why? Hala, no?
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
20: At taga-asa ganun ni Palihog.
21: Ang damulabi ko.
20: Sabi ang si pangalan ni mo, ma'am. Si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
21: 67.
20: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI og kabuhi.
21: Pito-pito kapso, mabalik pagalik ko ang ma. Ang ako pong UTI na ko, na ang inom mo ko po anang banaba.
20: Naana na ikay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
21: Oo. Karoon, o nga nalinaw sila sa akong istorya, na ang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal kapso, kaya kaulian sa sakit. At na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako. God.
22: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
23: Premia Jimenez, taga Purukwan, Bada, San Jose. Naamagod ko yung high blood sir niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay, maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo o parato.
22: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
24: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: Sa nagainom og kape, ang ako alang giyong tips or suggestion o recommendation, mahinumdum, dapat i-check ang BP, blood pressure. Saga diha na ta mo check pag ma-atake na, simba ko lang, no? Dapat i-check na to kung taas na ba itong BP? Nisubra na ba sa 120 over 80? Nisubra na ba ang over sa to ang BP? O 85? Niabot na bag 90? Bantayan na ito ni siya nga dapat dili mo sobra o 85 o labi na maabot o 90 ang ubos sa ito ang BP. Dapat kung mahimo 120 over 80, 120 over 70 or 110 over 70 ang ato ang mga blood pressure. Now sa mga hilig kay kape, ang purpose para nga malagsik o mainitan ang ato ang tiyan. Ang kape based sa research, dili siya maayong himuong beverage. Dili siya dapat himuong adlaw-adlaw inumon. Pwede siya inumon panagsa, pwede siya inumon for emergency, pero kung kada adlaw inumon, dapat mag-check na taas atong BP basing nagtaas ang ato ang mga BP. Kay once pag mutaas atong BP mga binaga, naay tendency madaot ang atong mga ugat. Nga mulid ni siya sa stroke, mulid ni siya sa pag-atakis kasing-kasing, mulid po ni siya sa pagdaot sa atong mga kidney, mulid po ang pagtaas sa blood pressure, ang pagtaas sa toang BP kung madugay ni siya pasagdahan, mulit po ni siya nga magtubig ang imong baga, nga pwede ka malumos ang imong kasing-kasing, mulit ni siya sa infection sa baga o sa imuhang system. Ang pagtaas sa BP, makapa, buta kung pasagdahan. Ang pagtaas sa BP, alang sa mga lalaki kung dugay na ang taas nga BP nga mapasagdahan, bisan nga nagainom ka og mga maintenance pero wag yun manormal ang imuhang BP, pwede ka magkaroon ng erectile dysfunction. Pwede ka nga dili na mubarog ang atong kinatawo. Wala na sensation or stimulation. Ay uban, gamay ra kaayo ang pagbati. Ang uban, wa nagi pagbati. Hinumduman na to mga pinaga, ang pagtaas sa BP, pag madugay na o pila ka mga tuig na, tagas kaya po kayong BP, pwede ikawala sa ato ang memorya. Pwede ta malimtanon ang wanguhon. So, dili gyud dapat pasagdahan ang atong mga BP. So, dapat i-check gyud nato pinanga. Now, sa mga nagainom og kape, maghatag ta og mga alternative pamaagi nga moinit ang atong lawas every morning. Unsay buhaton inumo nato dok nga dili mo taas akong BP every morning labi na sa bugnaong dapit. Now, kung panagsa lang, kay nibisita lang kanya ng area ha, niya ng lugar ha, pwede mag-inom kag kape matagbuntag kay tungod sa kabugnaw. Pero kung tinuig na ka diha, diha na ka nagpuyo unya imo nang mahabit, imo nang pirmintihon nga sig inom og kape matagbuntag, matag-adlaw. So dapat i-check the gyud ang ato ang mga BP. Ang atong alternative nga pamaagi, mag-inom og pula nga sili. Kanang bitong gagmay nga sili pinangga nga pwede rag makaya ra bitaw nimog tulon. Unya sa mga sensitibo nga mga tiyan og mga tinae kay na may uban almoranason. Napoy uban tambal sa almorana sa ilaha ang sili para nga mo init ang imong lawas sa sili. Unya dili mo init ang imuhang tiyan o ang imuhang lubot, no, ang imong tinae. Magkaon ka og lubi matag inom nimo sa sili. Magbanggod og kagud kag lubi kauna nimo pinangga. sa igong time mga binenga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ug kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga binenga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras na FM Mark Vibes, alas 11:06.
3: Oras ng pasayahing kaka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
4: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
4: FMR Favorite Mong Request.
5: This is 96.7 FM Radio.

0: Maayong ito, maayong buntag, maayong pagpaminaw mga ka-vibes. Happy good vibes sa tanan natong mga solid ka-vibes. Solid listener nga karoon ng kapaminaw, pinaagi sa inyo ng radyo, pinaagi silang cellphone or sa itong online streaming. O syempre sa itong mga nagakusog na Facebook Live, kumusta man mo diya ka-vibes, sinaut nga okay ra ang inyong mga adlaw. Abisan luyo sa kainit sa panahon, o daghang mga problemang giyakian. O syempre, gikan sa alas 11 sa buntag, hanto dalauna sa hapon inyong kauban, good vibes, request of chikahan, inspirasyon at mga pinakabagong musika. Walilain kundi ang inyong amigo, ang inyong ka-vibes, yung kauban sa happy o broken moments. Ako si Kuya Jason ka-vibes, welcome sa inyong paboritong programa, ang favorite mong request. Sa tanang nga sa trabaho karon, nag-drive, nasa tindahan, opisina, eskwelahan, nasa balay, construction site, habal, tananusap na itong mga habal-habal driver, tricycle, jeep, van, opisina na sa mga karon. O syempre sa itong mga bao-bao driver usab, nagkasalamat sa inyong, dagan kayong salamat kay inyong kauban, itong programa ka-vibes sa inyong adaw-adlaw nga biyahe sa kinabuhi. O sa mga ka-vibes na to, ha, open kayo itong text line, messenger ka-vibes, pwede mong message. Bisa gusto mong magpa-shoutout, magpahay sa inyong pamilya, crush, uyab, asawa, bana, o special someone. O siyempre, pwede po sa kabit. Pirmin ninyong giyo na huna, bisa wala mo kireplyan. Isa lang inyong mga complete, name, location, o inyong request song. Munang basahon, live on air ka-vibes. O para sa mga wala pa nakabalo sa itong Facebook Live ka-vibes, bisitin nyo itong Facebook page. I-search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. Kaya dito na magtapo-tapo ka-vibes para sa lingaw, chikahan, kantahan. O syempre, kaubandra ang mga real talk sa kinabuhi. Pwede pa mo comment mo ka-vibes, mo wave, mo heart, react. Kaya tuwan ang basaw ninyong mga account kung unsakin sa itong mga nag-share, nag-like, nag-react. O siyempre sa mga nag-comment sa ka-vibes. Pero ang lawa ka-vibes, gusto lang na ako pahinumdum nga ayaw gudo padala sa mga negatibong tao na gusto nga mang-down o mangusga sa mga ka-vibes. Kadilitanan. Dilitanan naghilom ka-vibes kay napildi. Usay ang mga tao nga naghilom o may mas kusgan na nakipagbisog sa ilang kaugalingong problema. Una nga, ayaw ginin nyo ikumpara ang inyong kagulingon sa uban. Ang importante, nagapadayon mo o wala ninyo, wala mo natamakan nga tao ka-vibes o wala ninyo giundang ang inyong mga pangandoy. Kung kapoy nakakaroon, pahulay lang kadali, pero ayaw gyud pagundang. Kaya kinabuhi, murag kantaw sa ka-vibes, mausahay malumo, mausahay sakit, pero naagin na koros nga makahatag o kusog sa og paglaong ka-vibes. O para sa mga broken-hearted ra, relax lang, bas hindi pa siya para sa imo. Kayo sayang tao, taong nibiya ka-vibes, mora po ang nagtudlo ni mo. O kung saon, pag-value sa imong kaugalingon. Kung smile lang sa mga broken-hearted na tura. O siyempre sa mga solid ka-vibes na ito, nga always gawin nga naka-tune in. Walay balin-balhin, ganyan lang radyo. Nagkaging salamat ka-vibes sa inyong walay puwas ng pagsuporta sa matag programa o dali sa itong programa ka-vibes. Busa, andam na pinakabibo. Andam na po din yung mga yandam na inyong mga requests, shoutouts. O gusto mong namoy mga requests, mga throwback hits, OPM favorites, mga love song, hugot song, o mga kantang siguradong makaperlate sa iyong adlaw ka-vibes. Kaya diri sa favorite mong request ka-vibes, kamo ang bida. O ganyan mga paboritong kanta ang mong ipatugtog o ipadungog kaninyo. Once again, ka-vibes, this is your kuya. Yung kuya Jason saying, bisan unsa kakapuyang kinabuhi, basta na kay paglaom ug musika. Padayon kaya po nung laban. Station mga ka-vibes kay daghan patag mga surprise, greetings, ug non-stop good vibes. Ato dala una ta ka-vibes sa hapon. Nung syempre dali lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao di Oro sa programa Favorite Mong Request. Stay tuned!
1: FMR Favorite Mong Request.

0: Grains, Arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya san ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ako ani, paminaw na ako, na ay alibyo gyot sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Monang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani na gamit. Aw, epektibo barato pa.
1: Di na gyot mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Atong aras, mga ka-vibes, alas 11.43 na. Padayon kaya punta sa inyong paboritong tambayan sa request si Kahani Good Vibes sa programang favorite mong request. Siyempre, kawagan kaya po ninyo inyong kuya, inyong kuya Jason. Daging salamat sa mga nagsigi o text, comment, react, o sa mga napanugdungong sa ilang suporta. Inagi sa itong Facebook Live ka-vibes. May pagkaminaw kang Sir Ricky Dong Kuya, Sir Ricky Kuya Dong Jampon dala sa may Tagum City. O siyempre kang Boss Maki dala or DJ Maki. May pagkaminaw ka niyo. Salamat sir sa pagtanaw sa itong Facebook Live. O siyempre kang Jory Alcala. Shoutout sa tanang Alcala family dala sa may Marbel Mangayon Compostela, Dabaw de Oro. May pagkaminaw sab kang Ate Ruth Rimulta Niyog. May pagkaniuntok ka ni Mudra Ate Ruth. Shoutout daw sa tanan na itong mga solid ka-vibes. O siyempre may pagkaminaw sa tanan mga solid ka-vibes sab na ito nga nag-tune in karon sa labi na ang Paraguso family dira sa may Barangay Manat. Kang Longboy Paraguso, kang Oliver Paraguso o kang Marilu Paraguso. May pagkaminaw sab sa tanan mga driver nato na nakapaminaw karon sa mga tanang tindera nato na naka-tune in sa ito karong programa. Pagkaminaw ka na yung tanang. May pagkaminaw sab kang Kuya Rekrek Orbuda o kang Ati Minda Orbuda dira sa may Barangay Pangutusan. O siyempre kang Boss Joseph Maluluyon. Pagkaminaw ka na yung dira, Boss. May pagpaniudto ka na yung dira. O siyempre sa mga solid ka-vibes nato nga naniudto karon. O sa mga nasa ka rin dira karon nga nangaon. May pagpaniudto ka na yung dira. O sa mga ka-vibes nato nga naghulat o oras sa ilang lunch break. O sa mga nag-lunch break karon. May pagpaniudto, may udto ka na yung dira. Sa mga ka-vibes nato nga nagbiyahe karon. Naping-amping sa biyahe mga ka-vibes. Sa mga ka-vibes nato nga tindero-tindera. Dala sa may public markets na bunturan. Ang pagkaminaw, nga sa makakaroon ng kapaminaw ka vibes. Ay pagpaniuntog, welcome! Welcome sa programang favorite mong request. At ang dalawa na ito mga ka vibes. Ngayon lang sa pag-tune in. O siyempre, para sa inyong greetings, requests, o pati ba yan, text ka na sa numero 0951-220-0478. O siyempre, para sa itong Facebook Live, search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Dabaw de Oro. Para sa apps sa itong page, mobile apps, ka-vibes, uso ka maminaw pamagi sa itong mobile apps. Pwede ma-download kinis sa Play Store. Search lang ang FMR Philippines. Kita ninyo ang inyong paboritong stasyon sa pinakababa, ang FMR Dabaw de Oro. Parayon lang, ka-vibes. Parayon sa pag-tune in, lang sa inyong paboritong stasyon, ang FM Radio 96.7 Dabaw de Oro sa programa Favorite Mong Request.
1: Katkaton mo gaya ng butong nga astang taasa kana pagkahang imuha nga makuotra. Why? Hala na!
2: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Los Minda, adorable. Ay, daghan kong gibate. Daghan kong gibate, Jude. Sirting daghana. Karun, okay na ko. Last na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mong bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra, ang kuana ko kanang. Ang akong paminaw sa akong lawas, akong kuan. Kibalis ko tungto, nawala o niya. Kuan yun ako paminaw mo. Okay, okay, kiss ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kige sa lawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: FMR Favorite Mong Request.
1: Mga ka-vibes, suru lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras sa FMR Vibes, alas 12:05.
5: Oras ng pasayahing kakabibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes. Ito ang FMR Favorite Mong Request. Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan

0: Ong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa inisyal nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa Bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Ken Bank, together we can.
1: Summer na naman!
2: Summer na naman!
1: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
3: Pretty Tire Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
4: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: FMR. Favorite mong request.

Takot na sumisilip, kailan kaya muling makakamit?

0: dilat ng mata, kay hindi lang alaala.
1: FMR, favorite mom request.

MR Favorite Mom Request. Ato ka lang Smack Vibes, alas 12:56 na. Grabe ka dali sa oras, Smack Vibes. May pagaminaw kang G-Works, si Silos, o hawak mo ang beat, boss, sa request ni Mama o Papa. Pasensya, boss, pero bawi kong mapuhon. Play na to na ugma ang inyong request nga Silos, o hawak mo ang beat. Kahit wala nag-take ko ng igong oras, boss. Siyempre, salamat sa pag-comment, usab. Kang G-Works, so, siyempre sa iyang Mama o Papa karon nga na paminaw, may pagaminaw ka niyo, dra. Asa mo karon na kapaminaw, boss. Salamat sa pagpaminaw o siyempre pagtanaw sa tong live. O siyempre, mga ka-vibes, huwag na ginigit tayo oras, mga ka-vibes. Grabe ka paspas sa oras. Apan sa dilipat ang magbulag-bulag ka-vibes, dilipat ang magbulag-bulag karong oras. Nagkikisalamat sa tanang mga nag-text, siyempre na mga nag-message. Nagpadala sa mga shout-out, request ng mga kanta. O sa tanang nagkuyog. Or ni Kuyog na to, pinaagi sa Facebook Live o pinaagi sa pagpaminaw sa ilang radyo. Sa tara na to, mga solid ka-vibes or solid listeners, bisan na asamin mo karoon na sa trabaho, biyahe, balay, tindahan, opisina. O sa mga nagpahuloy sa karoon, nagkagayang salamat kay gihimo ninyong kabahin sa inyong adlaw ang programang favorite mong request. Siyempre, ikaw ba ninyong kuya? Ang inyong kuya, Jason. O sa dili pa mawala sa airwaves ka-vibes, o dili pa tayo magbulag-bulag sa kahanginan, gusto lang ako magpabilin o simpleng pahinumdum ka-vibes. Dili man na permis sa'yo ng kinabuhi, pero ayaw yun na pag-undang. Kaya ang tao nga kabalo mo antos, mo'y tao nga kabalo mo padayon, bisin unsa pa ang pagsulay ka-vibes. Ayaw kalimot sa pagkatiman sa imong kaugalingon, pagbalyo sa mga tao nga tinood ninyo nga kauban. Uglikay ang negatibong mga butang na makapabugat sa inyong kasing-kasing. Pili agyapon ng kalinaw kaysa drama o paglaom kaysa pag-undang. Huwag sa mga broken-hearted ra, relax lang. Bisin, basin na dili pa siya ang ending sa imong, or dili, basin dili pa karon, or dili pa siya ang para sa imong ka-vibes. Huwag siyempre, para usab sa itong mga kabanan dito sa sasyon, kang Jess Adorna, kang Koya Tolitz, kang Puri Paz, o kang Sir Dick Sturby sa sasyon, o kang Elmer Dudes Romantico Tandok. Usab, kaninyo kuya ka-vibes, yung nakauban sulod sa duha ka oras ng programa. Inyo kuya Jason nagaingon, bisan unsa kakusog ang ulan sa kinabuhi muhunong ragihapon, naog musubang gihapon ang adlaw. Aming kanunay mga ka-vibes, keep safe, God bless everyone, o kita-kits sa pod, sa sunod nga programa. Diri lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7, Davao de Oro, sa programa Favorite Mong Request.

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinatikinggan. FM radio, the vibes!
3: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Si Robin antistid yun kay magahatag at kusog sa imong lawas di yun ka magmahayani kay
8: kadang
7: ka sa kape malagsik ang imong kalawasan o labi na sa mga produkto ng mga herbal capsule makainom ka maayog yun ang imuang balatian.
2: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa maramag bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Lisa Maitom, taga Barangay Pangit, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C, tungod kay ako nagay na prob siya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kaligon o naayog yod ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C capsule, nalipay yod ko nga ang akong mga gipangbati karon. Na ako ang yod siya, naayog yod. Salamat kayo sa Magnum C.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
11: Good morning, Mang.
12: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
11: Kumuta ng...
12: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
11: Kumuta sa aroma ni, uy.
12: Ay, syempre.
11: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
12: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
11: Magnum C Herbal Coffee?
12: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
11: Kung maumang, ako sa benepisyo rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
12: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
13: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani?
1: Herbal juice. Lami!
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
1: Mmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang now. Tungod dili ta nang whitening kay save ug dili ta nang half dose kay nagbreak. Rason nganong daghang magkatalumtom ug mga sunog ang now, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
11: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
12: Yes, natawad na ko sa trabaho.
10: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Po si Visitasyon, Manigdig, taga-dabong-dabong. Kining Magnum C, kakong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang dugay na, kanang yalibyo yun siya, maayo yun siya. Bara yun akong gamitun. Makaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibog, barato pa yun.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, ug Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Sus, perte gid ka nami, iagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nagtesting. Pagbuan sa mlang, nagsuway kong inom. Pag inom ko, uy, dami man gining kape. Mauto, nagpalit ko 2 karton daon sa mlang. Hantod ka ron, amuna nang ginamintin ko ang kapsul o ang kape. Perte gid ka nami, efektibo, barato pa dyan.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Medium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, ug L3 Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pa! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma ni oy.
6: Ay, syempre.
5: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
6: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamig higop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
8: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bark extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po ma-prevent yung complications. Inimain ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C DiaCare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
7: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, say kini herbal juice. Lami!
9: Magnum C, lami kaayo. Orange o pineapple, fruity kaayo. Magnum C,
7: first Magnum C Caravan Day sa Davao. At ang iyang Tibok Team sa Magnum Sea Philippines sa Davao para sa first ever Magnum Sea Caravan Day sa June 10, 2026.
0: Oh, yeah.
7: Pwedeng makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. At pwedeng makadaog o up to 30,000 pesos sa pera o Magnum Sea.
0: Oh, yeah.
7: Unsaon pag-appeal sa Magnum Sea Caravan Day? Talaha!

0: average and 3 year.
1: Ganara ba sa ating lahat, mga kaibigan?
2: Mm-hmm.
1: Aha.
2: Aha.
1: Kayo ba ay nagiginig sa programang Love, Sex, Marriage,
2: and Career. Mayong adlaw, kinatutunan especially sa ato ang mga suki nga tigpaminaw karong mga oras sa nga padung yes na mupiyong ang ilang mga mata.
1: Lahi, gini pagka nagkaedad na, taon-taon, kay istorya pa rin mo, taon-taon, wak na matubag.
2: Abis tingko na, kapitan mo. Hanabi taon, malingaw ka magtanawag sa ka-video, taon-taon, wak na katulog na. Ay.
1: Nya, yeah, taon-taon, istorya pa mo. Tinga ka nga, naman musagbat, natuog na dahil. Nadyo ko'y kailan na mamilaki nga, di na musagbat. Abi ni mo o ga, naunsa lang. Paglingin ni mo, ang
2: tulog na.
1: Ang ulok, eh, mura nagmanok, kidungoy ba?
2: Pero pagpangutan na ni mo, kapitan, mutubag pagyapon.
1: O, mutubag pa, mutubag. Out sa to, out sa to. Ano? Anyway, gandang araw po sa ating lahat. Kay bawo ming giduka among karon, mao na usahay nga among ginabuhat diri murag magyagaw migamay kay para di mo makatulog.
2: Mm-hmm. Importante nga makapaminaw mo sa Love, Sex, Marriage and Career nga programa.
1: Ay, matuog bay bahala mo diha.
2: Para mangyaw mo kapitan.
1: Matuog mi diri.
2: Ito sila kapitan ang imong mga storya daw or the way do ka mo deliver sa imong story mangud kapitan. Mm-hmm. Makatuog daw sila.
1: Ah, mao di ay kay bugnaw kay tingog. Sa kainit sa panahon, mag-jacket ni Kapitan. Kay bugnaw, kay kagtingog, ha?
2: Ana, uy, ting-jacket na saan? Kay Love, Sex, Marriage, and Career na. Anyway, ang ating programa, agyatod ka neto sa Magnum C!
1: The most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel, Mutia Koji Papaya Soap, at ang pinakamagandang produkto para sa mga bata, para sa buong pamilya, palitan nyo ng soft drinks. Kailangan ng Magnum C Herbal Juice.
2: Nako!
1: Magnum C Herbal Juice, napakaganda po sa mga parents. Ganun din naman sa mga bata para maiwas po sa mga inumin na hindi naman nakapagdulot ng maganda sa kalusugan.
2: Mm-hmm.
1: Kaya Magnum C Herbal Juice para naka-vitamins na rin ang mga bata. Available na rin po sa mga suki, butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa Mr. and Mrs. naman, nga hinay na kayo, kikinahanglan ng tabang sa
2: El Combate para sa magdamagang kumbate. Gay! Kap, tama na ba? By the way, nabasahan ako kaganina, uso kayo karon ang mga bata day karon. Yung nga pa sa Department of Health, Kapitan, nga nagasaka daw or nagamaba daw ang edad sa mga tao nga nagka-diabetes tungod sa sugod pa lang, especially sa eskwelahan, hindi makita na ito ang mga ginakaon sa mga bata.
1: Yes. Juices na hindi naman maganda sa kalusugan.
2: Yes.
1: Tapos meron din soft drinks.
2: Mm-hmm. Yan ay, mga bata, exposed sa ganyan.
1: Cakes, pastries.
2: Kasi ang cake made of sugar.
1: And, oh, talaga matamis
2: yan. Ibaan dyan sa itong mga health conscious na tanong, kayo nagkaedad na tani.
1: So yan po mga kaibigan, akala ko, according po sa kwandrin datos sa Davao, gataas po, I mean, paalala sa mga magulang, tumataas din ang kaso ng dengue.
2: Ay, oo. Oh,
1: daghang kayo, na, isa sa mga empleyado, nagka-dengue last time.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, daghang po kung mga bata karon nga, nadunggan nga, among bata, bag-ulang gikalintura, pero mga 2 days lang, nawa na ang kalintura po.
2: Pero kanaang itanawon, kaya after 2 days, mabalik na side, mawala.
1: Pagkainan na, dapat kailangan talaga pa-check up. No? Mm-hmm. Hindi pwedeng baliwalain. Tapos, mag-ingat po mga kaibigan kasi napakarami na po ng kaso ngayon sa dengue.
2: Mm-hmm.
1: Lalong-lalo na sa mga bata. Usong-uso ngayon ang sipon, lagnat. Kaya ang pinakamainam talaga, mag-vitamin sa mga bata, sa mga medyo maedad naman. Kailangan talaga food supplement para mm-hmm ang ato ang resistensya, maka-fight back ba. Mga magunay lindot pagka-boosted ay mo ang resistensya immune system. Kahit na anong virus sa paligid, kahit na anong bacteria sa paligid, ang atong lawas, gasukol ba? Kay kuyo man atong immune system. Mao man yun ay
2: i-boost lang yun ang ating
1: immune system. Yes, mao man yun ay panglaban rin man yun na ito. Pagkakusgan imong immune system, yung resistensya, dili matakbuyan o dili kadulot o di dayon ka-penetrate ang sakit. Kung magsakit man, taas na ng 3 days, maulian na dayon.
2: Mm. At saka syempre, kinahanglan, importante yun, mag-inom, sige inom o tubig.
1: Lalong-lalo sa mga ganitong panahon, napaka-init.
2: Yan mukha tag-ulan.
1: Mm, mukha tag-ulan.
2: Yan ulan kayo, yan mukha tag-init. Ingon sila kapitan.
1: Sabayan pa sa mga abo.
2: Oh, ingon sila sa kapitan, pag ulan init daw, ibig sabihin na ay pistas langit.
1: So, kung gusto niyo po na boosted ang resistensya, Magnum C Herbal Capsule, 11 pesos lamang yan sa Davao City. Mabibili po sa Tesco.

0: Drug, Amesco Drug. Halos lahat po ng butika, mga kaibigan, sa Agdao, Turil, Mintal, Kalinan, Butika Karina, Farmasya Eva sa Tibungko, Kalinan, Mintal, available na po dyan. At sa Agdao, Tagum, Nabunturan,
1: Wise by Pharmacy,
0: sa Turil.
1: Ayan, sa Turil.
0: Padung ka diri sa May Digos, halos lahat po ng butika sa Digos, meron po Magnum C Herbal Capsule. Sa lahat ng food supplements sa merkado ngayon, Magnum C Herbal Capsule ang isa sa pinakabarato at affordable, mga kaibigan. Yan, tapos pinakamaganda rin sa kalusugan ng tao. Moringa olifera lamang yan, sodium ascorbate at santon o mangosteen. Pinag-isa sa isang kapsula, Magnum C Herbal Capsule. Kung mahilig ka naman sa kape, Magnum C Herbal Coffee. Na trending yan, mga kaibigan. Ganong trending? Pinagkakaguluhan kay Usay, magkahutdan na yun ang butika.
1: Oo, kabalo mo, ang mga nawag na is ang butika. Daghan kayo nagasigipang itag Magnum C Herbal Coffee dari. Kay maugin na ilang partner sa buntag, mawag partner sa hapon pang merinda.
0: FNH sa Tandag, hutdan na po sila og Magnum C Herbal Coffee. Mm-hmm. Tapos din naman sa Tagum City, ang Bonifacio Drug, 2 weeks, walay stocks. Kaya talagang reklamo ng tag-iaasa naman mo.
1: Kasi syempre pag wala, ibig sabihin, pag maraming naghahanap, maraming may gusto, at kung walang stocks lalo, ibig sabihin marami ang gumagamit.
0: Yes, marami ang nagtitiwala. Yes. Sa imong good po, ato ang mga ahente, daghan og biyahe ba niya, di nila maatiman og kanabang adto ang uban ng mga nahutdan na. Mm-hmm. So mo na usahay lagi mapuhutdan yun mo na 2 weeks sa Bonifacio Drug. Karon lang yung adlaw na butangan sila og Magnum C Herbal Capsule. Yay! Magnum C Herbal Coffee. Karon lang. And HB1 Pharmacy available po sa Davao, mga kaibigan. And syempre sa lahat ng mga taga Davao, HB1, Suyo Pharmacy, Amesco Drug, Tesco Drug, Farmasya Santana, halos lahat po ng butika sa Davao City, available na po ang Magnum C Herbal Products, mga kaibigan.
1: Mm-hmm.
0: Again, ako po si Captain Jake.
1: At ako naman po si Mommy Lucky. Sa mga gusto pong mag-greet or di ba kahamamina mag-check attendance sa karon, i-send sa mo sa Facebook na mo nga page. Pangitala ang Captain Jake nga page, o isend ang imong pangalan o asa ka dapita nga naminaw karon.
0: Yes, so kagaya niyo si Jen Jen. So kung mag-PM mo sa tuwa or ka na magusto mo magpag-greet sa itong programa, paki-follow lamang po ang Facebook page na Kapitan or Captain Jake. Tapos namin i-post nga picture, pwede ninyong mag-comment dito sa inyong mga greetings. And wala mo i-Facebook, wala mo internet, pwede nyo may i-text.
1: Dapat pala Kapitan dito gro sa picture
0: naman dito man ang atong
1: para
0: latest.
1: Para makita ninyo ang mga gwapa o gwapo kayo.
0: Mo to ang latest po, latest post namo. So dito lang mo mag-comment, ha? And kung pwede mag-text po mo sa mong programa, pwede i-text sa 0933-812-5818. Again, 0933-812-5818. Yan po ang text line natin. Sa Maramag pala, bago ko makalimutan, marami po naghahanap sa Maramag. Andyan po sa Stenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, even sa Valencia, Kibawi, Bukidnon. Halos lahat po na butika sa Bukidnon area, Quezon, Don Carlos, Bukidnon. Halos lahat po dyan, mga kaibigan, available na Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Napakagandang i-maintain yan, lalong-lalo na sa mga nag-iingat na sa kalusugan, lalong-lalo na sa mga taong dumaan na sa karamdaman.
1: Mm-mm.
0: Tapos ngayon, nagre-recover ang katawan, Magnum C Herbal Capsule, pinakamagandang i-maintain. Isama nyo na sa inyong mga gamot na iniinom araw-araw. Magnum C Herbal Capsule, mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Babalik tayo, mga kaibigan, at mamaya-maya po ng konti ay isang story na naman ang ating isi-share sa inyo.
1: Yan, inaabangan ng lahat yan, Kapitan.
0: Yan, huwag muna kaming tulugan, Nay, ha?
1: Ay, sagtugtug yan, Nay. Magsalhanin sa takadali.
0: Kaya bago parabatan na ni Udto. Lain kay matug taon yan, yan, busog kayo na. Na, ha?
1: Busog kayo.
0: Okay, balik lang may ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and Career.
1: Good morning, ma'am.
2: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
1: Pumunta ng...
2: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
1: Pumunta sa aroma ni, uy.
2: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
2: Sus pang, lami na siya pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, more na ang pinakabagong nga kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani. Kay nanin siya'y malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
4: Mga kuya at ate, i-share ko lang po sa inyo ng mabilis. Ito pong binigay sa aking sample ng aking kaibigan from Davao, ang Magnum C Diacare Capsule. Ang kagandahan po nito, meron po siyang insulin plant, meron po siyang serpentina, the king of bitters, meron din po siyang pine bark extract na maganda sa microcirculation, at ito pong favorite kong herb na lokal sa ating bansa, ang makabuhay. So, napansin ko, kasi bago po ako mag-recommend, tinitake ko muna talaga, tinobserve ko ng mga 2 to 4 weeks. I take it 1 capsule 3 times a day, after meals. Alam niyo po, maganda yung effect. Usually kasi pag nakakain ka, medyo napadaming kanin mo or matamis, you feel na parang bagsak ang energy mo or inaantok. Ayan po yung effect ng insulin resistance sa ating katawan. Kaya po, kapag nag-take tayo nito, syempre kung nagagamot kayo, inumin yung gamot, mag-exercise, matulog na maaga, at bawasan talaga po yung mga carbohydrates sa sugar. Personally po, I recommend this kasi po maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumaghap. Wala naman akong diabetes. Kaya po, I personally choose prevention. Bagamat ito naman is very affordable naman kumpara po sa ibang mga supplements.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Come on, naghahapon ka pamina sa programang Love,
2: Sex, marriage, and career. Ako po si Mommy Lucky.
1: At ako naman po si Captain Jake, mga kaibigan. Nindot gyud kay mga sonata makapa samot gyud makapaduka kapitan.
2: Ganon ka namang ginang inyo ang ginatukar ng mga music.
1: Na, mga kung si tawagan na nila, inaday hamugaway ng mga tugtog, mga sonata.
2: Grabe ka lalong, hamugaway.
1: Oh, nailagpiyan man sa ako na
2: imong mga tugtog
1: kapitan. Imong mga tugtog ug sonata, mga hamugaway. Unsa man ang hamugaway?
2: Wala po ko kay Ibao.
1: Pareho na tani. Hamugaway, lawang yung kaya nga termino. Murag, kana bang hamugaway, meaning, murag limpio, maaliwala, sana siguro.
2: Murag siguro kung paminaw ka, murag
1: gaan, ng... hapsay.
2: Oh, murag na yung sabana na ay kapahuwayan. Ayan sa mana?
1: Murag minteryo na pa daw, Mr. Yaka. Kapahuwayan.
2: Sorry. Alay na ito ako.
1: Balay pahuya.
2: Karang, murag pag makapaminaw ka
1: hamugaway.
2: Na.
1: Maragaan lagi, gaan.
2: Oh, maraglami sa paminaw.
1: Relaxing, ana. Hamugaway, limpyo, maaliwalas. Mo na siya siguro.
2: Kuyawa ng mga terminology.
1: Laom kayo.
2: Hamugaway. So, i-appel ako na sa ako ang kuan, sa ako ang dictionary. Hamugaway. Komportable.
1: Ayun, comfortable,
2: convenient.
1: Ayun. Mo na siya, research di mo?
2: Research dyan ako. Gigoogle, oy.
1: Anyway, ganda araw po sa lahat ng mga nakikinig at syempre sa lahat po ng mga taga-Davao na nakikinig po sa 88.3 Energy FM at sa mga taga-Butuan na nakikinig po sa FM Radio sa Butuan. Maraming salamat po mga taga-Butuan. at Hingoog City, Misamis Oriental. At mapapakinggan din ang programa natin mga kagigan dyan sa Sultan Kudarat. Mapapakinggan din tayo sa South Cotabato. Magandang araw po sa inyo lahat.
2: Yes, at sa mga taga Saudi, ang patuan ng Minaw karon si Raja Pasagi Kapitan ng sa Mindanao. I'm from Mindanao na Minaw sa inyo ang programa.
1: Salamat po. Greetings tayo.
2: Ayan.
1: And huwag niyo kalimutan ha, ang programa natin hatid sa inyo ng
2: Magnum C,
1: the most nutritious herbal food supplement. Huwag niyo kakalimutan yan. Kapag pinag-uusapan food supplement, number one sa listahan, Magnum C Herbal Capsule. Pinakamaganda sa kalusugan at multi-awarded na yan mga kaibigan. Hindi lamang po yan pang Mindanao, hindi lamang pang Pilipinas, pang international.
2: Ayan, at dahil dyan, babatiin natin ang ating mga taga-subaybay mga kapitan.
1: Yes.
2: Sila Rexel Roshana, na naminaw karon sa 99.3 Like Radio. Sila Marilu Ayon sa mga taga-Santo Josefa. Hello, mabuhay po sa inyo si Reggie Eslera sa South Cotabato, Norales, South Cotabato. Sila Sir Zalme Lucarona sa
1: Midsayap.
2: Ayan sila Gio, sila Divina. Hello, mga yung hapon, kaninyong tanan. Si Mel Mangurab, magandang buhay, Captain J.
1: Salamat po sa mga taga-Midsayap nga kapamina sa itong programa. Ne, namina sa itong programa.
2: Pinyalver
1: Food and Refreshment.
2: Salamat.
1: Mga taga De Rose, namina sa tuwa.
2: Hello.
1: Mga taga Mr. Donut Midsayap.
2: Hello.
1: Mga taga RRT Auto Supply.
2: Oh, taga Midsayap tanan.
1: Daghan ka na sila sa Midsayap.
2: Hala. So kumuha ko sa Midsayap na ako, libreng tinapay.
1: Libreng bulkit sa RRT Auto Supply.
2: Lingawan na no.
1: Daghan ka dito malibre sa Mr. Donut na kay libreng donut.
2: Ay, kana.
1: Ato ka Pinalver, taghan ka kakaning, lami kayo.
2: Oh, yeah. Ay, lami kayo na ilamahan.
1: Kung padong po kadris na buntura na, punta diya sa bingkahan ni Mindang.
2: Agoy, kalami sa bingkang na ay lubis to nga.
1: Salamat kayo. Bingkahan ni Mindang. Nade, bingka nga na ay lubis to nga.
2: No! Naganit cheese? Muna mga ginabuhat na karon kapitan.
1: Na-innovate
2: na sila. Sa una, plain raman to, di ba? Karon social na mga bingka.
1: Ayun, salamat po sa mga naminaw diha karon sa Bansalan. Si Boss Wilmar Huntilla, nakantabay sa programa natin. At salamat po kay Ma'am Nene Lasconia, nakantabay po dyan sa Bayugan City. Maraming salamat kay Owen, or Sir Owen De Los Santos, diha sa Coronadal sa Marbel. Gapaminaw na sila.
2: Hello.
1: Mga naminaw diha karon, naminaw kung asa dapit mapalit ang Magnum C, na asa Rojun Pharmacy mapalit sa Marbel, South Cotabato. Ayan. And si Raja Pasagi, maraming salamat. Si Marilu Ayon, si Jinson Acaso, nakaantabay sa programa natin. Sa Amy Peligro, Mel Mangubran, maraming salamat. Kay Serilina Bantiliada, Ronel Dolor, Nanay Rebecca Nilias, lagi nakaantabay sa programa natin. Rosalie Bual, and si Joy Marangit, and Leomar Medino Jr. diha sa Ingoog City. Salamat po.
2: Murag lamay kay Kagsutan bak.
1: Ay, nanungab yung gawin. Ano? Abalo ka si Sudan ako.
2: Tamban nga kinilaw.
1: Ang pitinighan ng sili.
2: Salamat kayo, Jewel, sa imo ang tamban nga kinilaw.
1: Ampay yung ganaw ng tamban nga labas niya. Kilaw,
2: ako po, sa kilaw, una.
1: Kilawon?
2: Oo.
1: Yung pitinighan ng sili? Ay, na.
2: Ay, kalamin. Is magkinamot. Tapos nakapatong tiil. O diba, mais nga kanon.
1: Birahan na yung bahaw.
2: Na humay. Imnan pa dyan tayo na ito. Og Magnum C Herbal Juice.
1: Pusa, ay.
2: Pusa ang kuhan sili.
1: Pagkahuman yung mukhaon, magmahimahay ka, naghanas ko na kaon. Magmahimahay na sa kaka, mabutod mo ni Muntian. Si Bay Pamandang o Panandang, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si May Virano, Ellen Guerrero. Ma'am Ellen, kumusta
2: Hello,
1: na po?
2: Hello, Ma'am Ellen, kumusta na?
1: And namina sa itong programa karon si Nanay Milagros Gonzales, Nanay Carmen Porras. Kumusta naman itong mga inahandiha? And diri po sa Pika, si Nanay Elsa Narkit. And sa mga taga Bislig City, Lani Plaza, namina sa 100.9 Infinite FM. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po sa inyo.
2: Mayong simuntag. May adlaw.
1: May adlaw sa inyo. Tanan. And sa ano po, sa diri naman po sa San Francisco Agusan,
2: si Nanay Nora.
1: Nanay Nora, Nanay Nelly, Nanay Valentina Alvarez,
2: Nanay Erlinda Bacol.
1: Nanay Erlinda Bacol. And pag-abot po si mong kayo, Tatay Wilson Katumaw. Daghan kayo na sila. De, salamat kasi yung pagpaminaw. O ang Nissan Store, si Nanay. Salamat, Ibu Nanay. Nag-order, magkapi ang Nissan Store, Mami Lucky.
2: Wow.
1: No. Salamat kayo sa inyo. Limang ka, tindahan niya. Gusto kayo na mamaligyag Magnum C Herbal
2: Nissan Store. That's very nice.
1: Ayan.
2: That's very nice.
1: Nissan Store. Very nice.
2: Wow.
1: Salamat po, manay. Nissan na sila. Naminaw ka na. Nag-request to sila. Nga agian sila dito sa hente. Kayo gusto nila mo order daw og Magnum C Herbal Coffee. And sinaday ato ang tatay diha sa Katalunan, Tulunan pala, Katalunan. Ang ex-kapitan Nery Pilar Tulunan ni Kalitura perti kasakit sa ulo, lawas sinumduman ko anti-inflammatory Magnum C umalunggay. Ayan, salamat, nag-double dosage daw si Tatay Nery, tama ginatay. Mm-hmm. Ang pinakamahalaga pagka may karamdaman, maingat talaga sa kinakain.
2: Mm-hmm.
1: Yan lang talaga mga kaibigan, pagka maingat ka sa kinakain, tapos sabayan mo ng food supplement, sabayan mo ng pag-inom din ng mga bidisina na kailangan talaga sa karamdaman,
2: mm-hmm,
1: sabayan mo ng food supplement na Magnum C Herbal Capsule.
2: Mala, boosted
1: tayo. Tapos mag-iingat lang tayo sa mga, yung mga nakapag-trigger ng sakit.
2: Mm-hmm.
1: Iwasan lang talaga yun.
2: Correct.
1: Bantayan nyo lang yung kinakain natin. Yun lang pinakamaganda dyan. Salamat po, Tatay Nery. And gandang hapon, Rituta Family, Nanay Milagros Rituta ng Kabaka, nakatabay sa programa natin. And namina po ng ang asawa, si Orin, pati ang kasama niya, nakikinig po sa programa ni from Saipon. Salapat, Saipon, sa pagpaminaw, marbuhay kayong lahat. Mami Lucky, namina sa midiri sa inyo ha, si Roy from Kilometer 23, Barangay Mahayay, San Luis, Agusan. Salamat sa inyong pagpaminaw diha. Si Jocelyn Gumban, saan po mabibili dito sa Coronadal? Mapalit na sa Rojon Pharmacy sa Coronadal City. Salamat po sa inyo. Ayan.
2: Nagkatawal rin ka po din ba?
1: Oh.
2: Ingon pa si Diet Chavez, Captain Jake o Mami Lucky, maniood to ta. Makatawa ko maminaw sa inyo ha. Magkatawa ko dali ako rin isa sa balay. Ito mo naghadlo. Ikaw rin isa sa balay ng makatawa.
1: Ay lang yun, pakita sa laing tao nga, nagkatawa kay Corosa.
2: Taga San Francisco, Agusan, Alegria, San Francisco.
1: Salamat po.
2: Hando ka na, ikaw rin po katawa.
1: Ikaw rin sa mga tawa. Okay lang, basta ikaw rin po.
2: Oh.
1: Ay lang pakita sa laing tao.
2: Labi nang naka-headset ka, kapitan.
1: Ay ka na.
2: Lahi ang headset karon kapitan, kawa na yung wire.
1: Hindi na niyo makita.
2: Oh, tapos matabunan sa imong book na makalit lang kagatawa. Ah. Na, makaingon sa tao. Saan naman siya?
1: Sige na po, ito na po ating story of the day mga kaibigan sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

Dear Captain Jay, magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng masugid na sumusubaybay ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Kapitan, kung maaari lamang po sana ay huwag nyo nang banggitin kung taga saan ako. Huwag nyo na rin banggitin ang tunay kong pangalan. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo ang kwento ko rin sa buhay. Naway maging lesson, gabay ng lahat ng mga tagapakinig ninyo, lalong-lalo na ng mga kabataan. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Lani. Sisimulan ko ang aking kwento, Kapitan, o mga panahon ng aking kabataan. Namulat ako sa mga panahong, Kapitan, na hindi ko alam ang tunay kong mga magulang. Sa matatandaan ko, 4 na taon pa lamang ako noon, habang may kapatid akong 2, ang isa ay 3 taon at ang isa naman ay 1 taon. Namulat ako, Kapitan, na wala na akong kinalakihang magulang. Nagkanya-kanya kami at pinapalaki na lamang kami ng aming mga tiyahin at tiyuhin. Ako sa isang tiyahin ko o sa isang tiyahin ako nakatira. Nung kabataan ko, Kapitan, ang matatandaan ko lamang yung magulong pag-uusap, magulong mga sitwasyon, yun ang mga tumatak sa akin. Meron lang akong mga kukonti o mumunting alaala sa aking mga magulang, pero hindi ganun karami.

Tanong na akong umintindi, Kapitan. Nalaman ko ng mga magulang ko pala ay pinatay. Itinago ito sa akin ng ma... O itinago ito sa akin ng aking mga tiyahin ang katotohanan tungkol sa aking mga magulang. Siguro dahil na rin sa aming murang edad. Ang pagkakaalam ko lamang, Kapitan, ay nasa malayo ang aking mga magulang para maghanap buhay. Pero ang katotohanan pala, sa paglipas ng mga panahon at nung makaintindi na ako, nalaman ko na lamang na ang mga magulang ko pala ay pinaslang dahil sa atraso nito sa lupa. Kaya simula noon at dahil na rin sa takot ng aking mga kamag-anak, kaya kami kinuha sa bukid. Doon kami pinag-aral kung saan sila nakatira. Kaya lamang, simula nung mawala din ang aking mga magulang, Kapitan, ay nagkanya-kanya na kami. Magulo ang kinalakihan kong lugar. Magulo ang kinalakihan kong buhay. Lumaki ako sa mga tiyahin ko. Palipat-lipat lamang ako, Kapitan, ng tirahan. Kung saan na may mag-o-offer sa akin na doon ako manirahan, ay doon ako. Hindi para maging madali ang buhay, Kapitan, kundi ay ginawa akong alila o alipin sa mga panahong yun. Sa murang edad ay natutunan ko na mga gawaing bahay. 7 taon, 8 taon. Ang trabaho ko noong, Kapitan, ay tagaigib ng tubig sa aking mga pinsan kung saan ako nakatira. Malungkot kung iisipin ang aking kinalakihan. Malungkot, Kapitan, dahil inaasam-asam ko rin ang isang pamilya. Inaasam-asam ko rin yung meron kang tatawaging ama at ina. Sa mga panahon na wala sa akin o hindi ko nakita o nakikita ang aking mga kapatid, ay dinadaan ko na lamang sa pag-iyak, Kapitan. Lalong-lalo na sa mga panahong napapagalitan ako. Lalong-lalo na sa mga panahong nabubuli ako ng aking mga pinsan. Na kapag pinag-uusapan kaming magkakapatid, laging sinasabi nila sa amin na anak raw kami. Anak raw kami sa liking kawayan. Hindi ko makakalimutan ang pambubuli nila sa akin. Bagamat biro lamang ang mga ganong bagay, pero iba pa rin sa pakiramdam nang wala kang mga magulang at meron pang nambubuli sa'yo. Totoo, aaminin ko sa inyo, Kapitan, kulang-kulang ako sa pag-aruga. Kulang na kulang ako sa pagmamahal mula sa mga magulang. Lumaki kasi ako, Kapitan, na puro utos ang naririnig ko. Lumaki kasi ako sa paligid na laging binubuli ako at binubuli ang aking mga kapatid. Ganun pa man ang harap din ako na balang araw, makakawala rin ako sa kanila. Kaya nung mag 16 years old ako, Kapitan, at matapos ako nga, o natapos ko ang 4th year high school noon, ay umalis na ako sa tahanan ng aking tiyahin para maghanap buhay na. Ayaw pa nga sana nila akong payagan na umalis, Kapitan. Pero mapursigi ako dahil alam ko na hindi ako magkakaroon ng magandang kinabukasan kung doon lamang ako tumira sa kanila. Bagamat kamag-anak at magkadugo kami, pero hindi ko maramdaman ang pagmamahal mula sa kanila. Alila, alipin ang turing sa akin. Sixteen years old ako, Kapitan, nang pumasok ako bilang isang katulong o kasambahay. May mga amo rin ako dati, Kapitan.
na hindi rin maganda ang pakikitungo sa akin. Hindi rin maganda ang kanilang turing sa akin. Palipat-lipat rin ako. Palipat-lipat rin ako ng trabaho noon hanggang sa makarating ako sa isang amo kapitan na may mabubuting puso.

Laking pagpapasalamat ko, Kapitan, dahil ramdam ko ang kanilang pagmamalasakit sa akin. Inalagaan nila ako matapos kong ikwento sa kanila ang aking karanasan. Hindi rin ako nagtago o lihim ng aking mga nakaraan. Sinabi ko rin sa bago kong amo, Kapitan, ang lahat ng storya ng buhay ko. Maging kung saan ako lumaki at kung anong nangyari sa aking mga magulang. Na dati-rati hindi ko naman alam talaga kung anong nangyari sa kanila. Pero kinalaunan, nung malaman kong pinatay pala o pinaslang aking mga magulang, yun po ang pinakamasakit at naikwento ko rin yon sa aking mga amo. Hindi kasambahay lamang ang turing sa akin ng mga amo ko, Kapitan. Parang kamag-anak na rin ang turing nila sa akin. Kaya dahil sa ganun o dahil sa pakikitungo nila sa akin ay pinagbuti ko rin ang aking pagtatrabaho sa kanila at pagsisilbi ko sa kanila. Inalagaan ko rin ang kanilang mga anak. Makalipas ang ilang panahon habang ako'y nagas, naninilbihan sa kanila. Sinabihan ako ng aking amo, Kapitan, na bumalik raw ako sa aking pag-aaral. Pag-aaralin daw nila ako dahil sayang daw at bata pa naman ako. Malayo pa raw ang mararating ko sa buhay. Nung una, Kapitan, ay nag-aalinlangan ako kung kaya ko ba talaga. Wala naman akong pangarap na makapagtapos talaga ng pag-aaral. Ang gusto ko lang naman sana ay makaahon sa hirap at umalis na doon sa kung saan ako nanggaling. Pinag-isipan kong mabuti, Kapitan, hanggang sa dumating ako sa puntong pumayag na rin ako dahil ang amo ko na rin ang nagpupursiging pag-aralin ako. Nasasayangan daw sila sa akin dahil nakitaan daw nila ako ng katalinuhan. Kaya nag-aral ako, Kapitan. Kumuha ako ng kursong criminology. Sa mga panahon pinagsasabay ko, Kapitan, ng pag-aaral at pagtatrabaho ay hindi biro ang mga pagsubok na dumaan sa akin. Andun yung dumating sa puntong nagkasakit yung kapatid ko at nabalitaan ko na lamang na namatay yung bunso kong kapatid. Wala rin akong magawa sa mga panahong yung, Kapitan, dahil hindi ko na rin alam kung ano ba talaga o anong sitwasyon nila sa aking kamag-anak. Ang sa akin lang nung kasi ay maghanap buhay muna ako at kung sakaling makapag-ipon ay kukunin ko rin sana sila. Pero hindi na dumating sa ganong pagkakataong, Kapitan, dahil matapos ko na lamang o dahil nung mabalitaan kong nagkasakit ang aking kapatid ay napakabilis ng pangyayari. Hindi raw naagapan ang sakit ng aking kapatid. Hanggang sa namatay na lamang ito, Kapitan, dahil hindi raw kayang ipa-hospital ng aking kamag-anak dahil sa kawalan daw ng pera. Napakasakit noon sa akin, Kapitan. Gusto ko sanang kunin yung pangalawa kong kapatid. Pero ayaw namang sumama sa akin. Kaya nangako na lamang ako sa kanya, Kapitan, na kung sakaling makaahon ako sa hirap ay kukunin ko talaga siya at babalikan ko. Pinagbuti ko at naging inspirasyon ko ang nangyari sa kapatid ko at mas lalo kong pinagbutihan ang aking pag-aaral. Alam kong marami din akong pagkukulang sa aking pinaglilingkurang amo, Kapitan, dahil may mga pagkakataong hindi ko na nagagawa ang mga trabaho ko sa bahay. Pero inintindi nila ako dahil sa aking pag-aaral. Sustentado ako, Kapitan.
Lahat ng mga kinakailangan ko sa pag-aaral ay sinusuportahan nila ako. Totoo talaga, Kapitan, na kapag ka mapursigi ka lang sa buhay at kapag ka nagsisikap ka lang sa buhay, darating din ang biyaya. Matapos sa mga panahong nagsisikap ako at nagtiis at nagsakripisyo, lumipas sa mga panahon at natapos ko rin ang aking pag-aaral.

At utang ko ang lahat, Kapitan. Sa aking amo. At lahat ng ito, Kapitan, ay hindi ko magagawa kung wala rin ang mga amo kong mabubuting loob. O mga amo kong may mga mabubuting kalooban. Kaya nung makapag-graduate ako, Kapitan, sila mismo ang nag-escort sa akin para tanggapin ang aking diploma. Wala na sigurong masasaya pa sa araw na iyon, Kapitan. Dahil ang pagtatagumpay ko ay pagtatagumpay rin ang aking kapatid. Dito na ang simula, Kapitan, ng pagbabago ng aking buhay. Matapos ako makapagtapos ng pag-aaral at sinimulan ko na ang pag-a-apply ng mga trabaho, nakapasok rin ako. At ako po'y isang ganap na pulis na. Nakapagpundar rin ako ng para sa aking sarili. Isang mumunting bahay, Kapitan, at doon na rin nakatira ang aking kapatid na hanggang ngayon ay pinag-aaral ko pa. Pareho kami ng paninindigan noon. Ayaw niya sana, Kapitan, na mag-aral pa. Pero dahil sa itinuro sa akin ng aking mga amo, sinabi ko rin talaga sa kanya na hindi habang buhay merong magmamalasakit sa atin. Sabi ko sa kanya, hanggat ako ay single pa at wala pang pamilya, pag-aaralin kita at bibigyan kita ng magandang bukas. Tutulungan kitang makamit mo rin ang iyong pangarap. Laking pagpapasalamat ko sa Diyos, Kapitan, dahil hindi niya kami pinababayaan. Sa likod ng napakaraming problema at napakaraming pagsubok sa buhay, narito ako ngayon, saksi sa kabutihan ng buong may kapal. Sa mga amo ko naman, Kapitan, gusto ko lamang iparating sa kanila. O sa mga dati kong amo, Kapitan, ay gusto kong iparating sa kanila ang taos sa pusong pagpapasalamat. Pagpapasalamat dahil nagbago ang buhay ko dahil sa mga tulong ninyo. Sana gantihan kayo ng Diyos ng mahabang buhay. Hanggang dito na lamang po, Kapitan, ang aking istorya. Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa aking kwento. More power po sa inyo.

0: marriage and career, love, sex, marriage and career, love, sex, marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Valentina e born eh. Sa una, wala ko nagat Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Tapos ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound ito, nawala ang sa Picasso. Wala naman po yung Picasso. So, cancer patient survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C!
2: Nyapil, kada Peroxide Minus and Acid Romagnan. Sa una, kuhan mang good ning magluya man ako lawas. Tapos, nindot good ang Magnum C kay na ang di ko hangakon sa una hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C good kapil ka ginang kapsula sa haplas. Nindot good ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula sir. Kani, brato raman ka na kay ma-afford man na mo kay isang pobre rin ka maka-afford mang good ka nga kapsula ka ginang tambal nga plus ka ng tapi barato ra man ko che. Salamat sa Magnum C kay Captain J nga pagay sa Ginoo nga siyang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain J sa Ginoo.
1: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
4: Era 61 years old, Purok Otso, Castilli. Okay raman sir mo, may akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagminting yung kuan yung Magnum C. Tapos gina-invite gayet na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
6: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Latina sa kung mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamig higop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
7: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po ma-prevent yung complications. Inimin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C DiaCare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
8: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
9: Ha? Kabuhian man ko oy.
8: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
9: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
8: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
9: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
8: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
10: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
11: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save, o dili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
10: Mutia Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
12: Ikaw na pala.
13: Love.
14: Anam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
15: Sigurado ka?
16: Sex.
15: Ayosa, dili ko andam. Pasin mamuntis ko.
14: Sos na anas sa kanyana, puros lang kaselos, puro kaselos.
17: Natural, kay sige kag pambabae.
14: Yes, tanawot na kayo sa trabaho.
18: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
19: Ingatan mo siya.
18: Love, Sex, Marriage and Career.

0: mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, ug Advent Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sang Magnum C. Suspirte gidi ka nami, iagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sang kape kay wala man ko nagtesting. Pagbuan sa mlang, nagsuway kong inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Ngunto, nagpalik ko duha ka karton daon sa mlang. Hantod ka ron, amunan yung ginaminintin ko ang kapsul o ang kape. Suspirte gidi ka nami, efektibo, barato pa dyan.
0: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
3: Good morning, ma'am.
4: Uy! Good morning, pa! May kinimata na kapang dali pa, mga pinatang duha.
3: Kumuta ng...
4: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
3: Kumuta sa aroma ni, oy.
4: Ay, syempre.
3: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
4: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
3: Magnum C Herbal Coffee?
4: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
3: Kung maumang, ako sa benepisyo rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
4: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
5: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
6: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhian man ko oy.
7: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
7: Refreshing gyud day. Magnum C refreshing oil na day.
4: Refreshing oil gyud ay. Nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
7: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
8: First Magnum C Caravan Day sa Davao. Atangi ang tibuok team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026. Pwede makadaog sa raffle ug mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. Ug pwede makadaog ug up to 30,000 pesos para sa pera o Magnum C. Unsa ang pag-appeal sa Magnum C Caravan Day? Dalaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products kadtong June 10, 2026 sa Almendas Gym. Ug kung gusto mo appeal sa raffle ug para makadaog sa cash prize, pwede makapalit anang adlaw. Pwede maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum C Caravan Day. Kita-kits sa June 10, 2026 sa Almendas Gym, alas

0: Marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Ayan.
1: Mayong araw po sa lahat ng mga taga-Davao City.
2: Mayong hapon sa mga naminaw karon sa atuwa sa nailaing mga lugar.
1: Yes, kasi ang programa natin ay mapapakinggan din sa gabi. Magandang gabi rin po sa mga nakikinig. Salong lalo na sa mga taga-South Cotabato kasi 6 up to 8 p.m. mapapakinggan ang programa natin sa Marbel.
2: Ayan. Mayong gabi sa mga namating subong.
1: Ayan. Huh, diba?
2: Okay, Longa, galing mong ka upon subong.
1: Sa mga nakikinig po sa 88.3 Energy FM. Mabuhay po
2: kayo na. Mga pangga. Oh, alagi niya. Hi, mga pangga.
1: Hoy, pangga.
2: Hoy, pangga. Pag mata na diha, pangga.
1: Basi nangita mo, asa mapalit ang Magnum C sa Davao, mapalit na sa Roadzone Pharmacy, mapalit sa Tesco Drug, Wise by Pharmacy.
2: Sa Pharmacia Eva, sa Panakan Pharmacy, sa Pharmacia Eva sa Kalinan, sa Dragon Rose Pharmacy sa Kalinan. O, nakoy kopya, no?
1: Sa Value Plus Pharmacy sa
2: Value,
1: Panakan.
2: Value, oo, tama.
1: Ayan, Value Plus, sa lahat po ng branches ng Value Plus. Ayan, Tesco Drug, Pharmacia Santana, Suiho Pharmacy sa Bonifacio. Hindi pala Bonifacio, Uyanggurin, Magsaysay.
2: Mm-hmm.
1: O, diyan, mapalit na ito ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Mutia Kojic Papaya Soap, and Mutia Glowing Set. At ang magandang produkto para sa mga bata, buong pamilya, Magnum C Herbal Juice.
2: Sa nga to ang Magnum C Herbal Juice available sa tulog ka flavor kung ikaw mahilig sa orange and pineapple, naakaayumi. Kung ikaw naman mahilig sa mangga, naasadmi. Ikaw naman mahilig sa melon, naasadmi. Yeah. Tulog ka mga variants ang available nato sa atong Magnum C Herbal Juice.
1: Ayun, huwag ka ng mister nga mahiligon sa ana-ana, pero dili na ka-ana, kay kulang naman sa ana. So, kailangan na ito,
2: El Combate! Para sa magdabagang kombate, mag El Combate na!
1: Suway ragod yung El Combate. Huh? Suway lang yan ang El Combate.
2: Suway!
1: Sakto ragyo kayo.
2: Wala na yung kuan, Kapitan. Kung sa kapi pa, walay hilab sa chan kanin kay why kulba sa dughan.
1: Baba?
2: Yes!
1: Ay, tama pala. May good news ako. Sa mga taga-Hinguog City, makinig po mga taga-Hinguog. Available na po ang Magnum C Herbal Capsule and Magnum C Herbal Coffee sa Hinguog City. Diha po sa Seafarers Pharmacy. Ayan, Seafarers Pharmacy pala.
2: Tanggal iyan ano, kay Kapitan, no? Or sa barko.
1: Seafarers Pharmacy sa Hinguog City. Makinig po mga taga Hinguog, puntahan niyo na po ang Seafarers Pharmacy sa Hinguog City. Mapalit na diyang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, at Magnum C Herbal Juice. Lahat po ng produkto natin mga kapit, Mutia Kojic Papaya Soap and Mutia Glowing Set, ang El Combate, mapalit na sa Seafarers Pharmacy diha sa Hinguog City at sa iba pang butika sa Hinguog City at sa Butuan City, lalong-lalo sa mga nakikinig dyan sa FM Radio Butuan City. Salamat po.
2: At hindi lamang yan, Kapitan. Meron din tayong produkto para sa mga kinanggipang kabuhi na karong oras. O di ba ka na yung mga lain-lain ng mga event, Kapitan?
1: Yung mga ODI.
2: Muuli sila or muato sila sa usa ka lugar. Siyempre ka ng kabuhion. Mugamit sila. Og Magnum C Herbal Body Massage Gel.
1: Ayun.
2: Gapin ako ang body. Kaya tibok lawas mga kabuhion.
1: Haplas nga nindot. Magnum C dayon. Basta Magnum C yun na nindot yun na siya mga naitay, no? Adaghan naman mga nanay ng kasuway gudani. Labi na sa Davao de Oro. Labi na sa Surigao del Sur area. Tandag, Bislig. Yes. Hinatuan. Ay grabe kaya na di sila manggamit. Tagum City, talagang daghan na po kay mga users diha.
2: Unsay grabe, perting grabe ha.
1: Anyway, gusto ko lang mabati na sa magandang araw si Nanay Mercedes Lamera. Salamat po sa pag-follow sa Facebook nai. Si Richelle Pumida, Ellen Cornel, Lani Condes, Corazon Sudaria, and Jam Alhajes, Ia, and si Sayan Mendoza, si Ara Vergara, German Awing, si Dexter Salcedo. Ito yung mga bagong nag-follow sa Facebook, mga kaibigan.
2: Hello, mabuhay!
1: And just in case po, gusto niyo mag-follow sa Facebook page natin, hanapin lamang po ang Captain Jake na page. Pag nahanap po ninyo ang Captain Jake na page, pakifollow lamang po. Tsaka kung gusto niyo po mag-comment dyan sa picture namin para mabasa natin yung mga greetings niyo, comment lang po, mga kaibigan. Para mabasa. Mag-greet naman namin kayo.
2: Oo.
1: Na. Taga-Davao, kung taga-Davao ka, follow mo si Captain Jake. Hanapin lamang po ang Captain Jake na page para updated ka lagi. Tapos kung gusto mo magtanong kung saan mabibili ang Magnum C, i-PM nyo lamang po kami para alam namin kung ano yung mga concerns and tanong po ninyo. Minsan lang, hindi namin napapansin yung tanong, pero i-PM nyo kami ulit para mapansin namin. Ayan, yun ha? Kasi napakarami po nag-PM sa ating
2: so, mga bilaki. Sobra kadaghan. Oh, sa mga nila na ni Edna Elisa, nga naminaw karoon siya ito ha, sa mga taga San Francisco, Agusan del Sur, si Janaline Amaro, si Alert C. Butana nga naminaw karoon sa 105.7. Gingog, radyo natin.
1: Yes, salamat
2: ayan,
1: po.
2: Ayan, si Eden Jordan. Si Hill Data sa Norala South, Cotabato.
1: Ayan, si Joy Texon ng Nabunturan. Nakantabay sa programa natin. Salamat po, Joy Texon. Thank you sa pagpaminaw. And si Boss Dong Cantillo. Salamat, Boss Dong. Laging nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Si Boss Dong Cantillo. Saglit lang. May mga nag-PPM sa atin sa page.
2: Si Kuan Tatay Wilson, Katumaw. Ayan. Sa Mungkayon.
1: Boss Joel Sumalo. Laging nakantabay sa programa natin. Nakikinig po sa 100.9 Infinite FM, Bislig City. Salamat sa pagpaminaw. Si Shine Bantilan, si Aldi Camps, si Jonah Bantilan, maraming salamat, si Maricel Bayona, si Yuhen San, Nanay Yuhen San, Nanay Raylin Silvano, and si Giorgio Selling, Terry Hubani, Marilyn Texon, maraming salamat, si Jinson Acaso, lagi nakantabay sa programa natin yan, and si Nanay Emily Competente sa Tandag City, thank you po sa pagpamina, Nanay Neneng, maraming salamat po.
2: Thank you.
1: Balikan na natin ang kwento, mga kaibigan. Kwento po ni Lani. Ayan, napaka-inspiring naman ang kwento this afternoon. Ang kwento po ni Lani, mga kaibigan, ay pwedeng pamarisan. Pwedeng napakagandang ehemplo, mga kaibigan. Isa siyang galing din sa isang hindi magandang
2: kabataan or kanang dako.
1: Oh, nagdako siya nga. Di maayo po ang yung history ba?
2: Mm-hmm.
1: Yeah, nagdako daw siya nga. Wa siya kay Bao ba nga? Ang akong pagkasabot sa story, wa siya kay Bao nga. Ang iyang ginikanan, patay na di ay sa dugay na nga panahon. So, nahibilin sa ilaha, ang iyang manghod nga, dos anyos, uno anyos, niya katong nawa ang ginikanan, wa siya kay Bao, patay na di ang ginikanan.
2: Mm-hmm.
1: So, eventually, nahibalaan, ragod niya, kay kanang mga bulihon, siya ba? Anak kas liking kawayan.
2: Uy, sakit biya kayo na no. Anak na mabuli ka kapitan.
1: Kaya na, joke-joke, raman na sa mga katigwangan. Pero, lahi magod ang impact ka na sa bata.
2: Yes.
1: Na, hingtungdan ba? Kaya na, lahi na kanang impact ni anak. Oh. Niya, kanang na impact sa ilaha. Or negative impact sa ilaha. Bitbito nila na sa ilang pagdagko, sa ilang pagkahamtong. Mo na mga bitbito nila. Actually, Mami Lucky, dakong apekto na o makapekto sa kanabitong self-confidence sa bata.
2: Mm-hmm.
1: Anak, kanabulihong kang anak kasliking kawayan. Anak.
2: Kasi posible kasi dalawa. Pag ganitong klase na story, Kapitan, it could be makapahimong baskog sa iyaha.
1: Yes.
2: Nga mapadung siya sa maayong landas. Or it could be nga mapariwala po siya, Kapitan.
1: Tama.
2: Nasa duha.
1: Sumunin, hitabo karon sa iya. Mas gipili niya karon. Si Nanay Teresa Chavez, nag-PM sa atin. Maraming salamat.
2: Salamat, Nay.
1: Ayan, salamat po. Si Marticia Anglay, maraming salamat. So, mauna, gipili niya karon naning basog dyan. Puyos sa mga iyan. Yeah, pag puyos ang ginikan sa iyang iyan, dito siya nakahimamat o dili maayong mga trato. Normal, maginaw sa high-end, mamilaki. Mm-hmm. Yeah, kana sa tuwa, sa kanang labi na sa kanang settings bitaw na to sa kanang pamilya, morag na sanay magunta nga kanang wala kay tay dili kay tay inana ka compassionate ba kana bang dili kay tay inana ka kada bitong ka careful sa feeling sa imuhang kamag-anak o sa imuhang batang
2: usahay mangud na anay ta sa sitwasyon, Kapitan, nga murag storya lang na
1: ginato ra gyud ba niya ang trato niya kana murag ra pug kana sinalakaw dito
2: na,
1: so inana ang iyang nadak-an nga environment kana bang sugo-sugoon siya niya huma nagdako sa anang feeling nga murag dili naglong po siya og love ba kana ba siguro kanang at some point siyang ginabuhi pero magalong siya nga kanang parang tapoy mo care sa kuno nga ginikanan ana ba lahira man gitong bata kang gipadako ka sa paggugma ba lahira gid po to gipadako ka sa disiplina at the same time gipadako ka sa gugma kanang may mo gakos-gakos nimo may mo may nimo ya mao na yang ginalong Mami Lucky niya nakakita siyang amo nga nagpalipat-lipat na siya nangamuhan sa kaniadto pero the good thing kay nakakita yung sa amo nga ni alaga niya nagmay-may niya nagpadako nagsuporta niya nagpaeskwela niya and until nakagraduate yung sa college Mami Lucky niya karon
2: Police na.
1: Police na
2: tayo.
1: Kagawa po sa story. Mm-hmm. Pakanindot, very inspiring ang story, Mami
2: yeah.
1: Lati.
2: Ang tama ang term, Kapitan. Inspiring ang story ni Lani. Nga hinawag pa unta sa mga naminaw karon po sa to, Kapitan. Mm. Mahimo po nilang inspirasyon.
1: Yes.
2: Kasi, again, kanina, as mentioned na to kaganina, Kapitan, nga pag-ingunanin nga experience sa imong kabatan-unan or sa imong pagkabata, naalanggid sa duha ka, kumaga agianan ang imong padulingan ba tama. Sa kamaayo o sa kadili.
1: Maayo or dili, maayong dalan.
2: Dalan. So, very nice kayo nga ni Adtog siya sa maayong dalan.
1: So, ibig sabihin lang, ang story, mga kaibigan, nahimo na mo ning argumento ka ni Adtog, Mami Lucky. Naalang ko'y ka-istorya po dani nga, ang iyang prinsipyo po, like, ang iyang prinsipyo ng ibarugan, kita daw, ipakataw tas kalibutan, doon na na'y kapalaran nga, kumbaga naan yung kapalaran nga gaang-ang sa imo.
2: Na may plano sa imo daan.
1: Gahulat. Ayan. Mm-hmm. Gahulat nga kapalaran.
2: Mm-hmm.
1: Mga po na iha nga kung imong kapalaran gudaw, malaot ka. Malaot gudaw ka. So mga na ihang ingon.
2: Mm-hmm.
1: So disagree ko. Yung kung nga dili man. Kay naaman tayo choice. Nga naaman tayo gitagaan man tag choice.
2: Mm-hmm.
1: So na kay gitagaan kag maing pangunahon na sa Ginoo. Gitagaan kag kanang freedom to choose ba kung unsay makamaayo sa imo. Of course, with gabay sa prince, sa tudlo sa Ginoo naman sa mga pulong nga nakasuwat sa Biblia nga mao ni imong sundon. So pilian ni, di ba? Nagani sa mga choices nga giingon nga ang dalan sa di maayo luag kay na gaan.
2: Mm-hmm.
1: Dali ra kay na sundon. Pero ang dalan sa kanang makamaayo nimo guot lisod. Pero gitagaan ba gyud kanya og kanang gabay? Gingnan kanya nga pilia ang kinabuhi. Pilion nimo ang katong lisod. Maglisod ka, pero mo ito'y kinabuhi, mo ito'y maayo, makamaayo sa imo. So ibig sabihin, gitagaan ka niyo freedom to choose. Dili ko mo ito atong pagmanap, pagpanganak ni mo, nanag yung kinaghulat, nag-ung-ung, kapalaran, kagpubrig yun ka, pubrig yun. Kung malabo, di ko mo ito ang prinsipyo because ang Ginoo, di man gina musugot, di man gina gusto niya nga mahimo ka laot.
2: Mm-hmm.
1: Ikaw lang, walang yung kamutuman.
2: Mm-hmm.
1: Yeah, itudlo ba yan ang tanas Biblia? For example, ang kasipagan. Itinuturo sa Biblia yan, kasipagan, pagiging mabuting tao.
2: Yes.
1: Pagka sinunod mo ang mga ganong bagay, mapapabuti ka.
2: Mm-hmm.
1: Yun ang utos sa atin.
2: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, hindi totoo yung, basta pubri ka, maod yun na
2: yung,
1: kung malaod ka, malaod yun ka, kay mo na yung kapalaran, hindi ko mo tuwa na, I beg to disagree, because the story today tells us, shares us, kung puliwon gyud nimo ang makamaayo sa imo naa gyud kay higayon. So dili to tinuod nga kung gipanganak ka nga naglisod nga nagipanganak ka nga pait kayo bugbuag ang pamilya forever na inana dili man inana kay naa man day kay kanang power nga mupili sa mga butang nga makamaayo sa imo. Of course sundon na nimo mga kasuguan sugo sa Ginoo.
2: So naa kay choice. Either ang kanang choice nimo is para sa imuhang kamaayuhan or choice nga lain.
1: Yes. So mo na nindot. Mo na nindot ba nga? Halimbawa, kung na'y tao, pariyan niyang amo, gigabayan siya, gisuportaan siya, maging maayos.
2: Mm-hmm.
1: Yan din ang magandang aral sa lesson, yan din ang lesson o magandang aral sa story today. Bakit? Merong nagbigay ng pagkakataon sa kanya. At yung pagkakataong yun, pinagbuti niya.
2: Mm-hmm.
1: Hinawakan niya.
2: Mm-hmm.
1: Kung baga, gikupta niya sa Bisaya, pag gikupta niya ba, iyang gitarong, kahibawa man siya nga, dilitan na na higayon ngayon na ani.
2: Mm-hmm.
1: Dilitan na nga, dun ay tao nga magmalasakit sa ato.
2: Yan.
1: Mapaeskwela, muhatag sa ato aw gabay, mutudlo sa ato sa mayos kinabuhi. Walay, dilitan na, higayon na ay yun na. Kaug na may tao nga magtudlo niya na sa tua, atong hawakan, atong ayuhon, niya i-treasure na itong nga mga tao. Ano man, talagsara man na sila nga tao.
2: Kaya nga, Kapitan, pag may mga tao na tumutulong sa'yo, na chance na ni mo, ayaw pakyasa ang ilahang una, salig.
1: Yes, pagsalig.
2: O, ikaduha, ayaw pakyasa po ang ilahang pagtanaw sa imuha, Kapitan, nga imuhang makabot ang imuhang gusto kay tungod na ning kamot kasi imong kinabuhi.
1: Yes, kung nito ogani sila sa imuha, mas labi kang mutuo sa imuhang kaugalingon.
2: How much more nga mas mutuo ka sa imuhang kaugalingon?
1: Yes, kay nito o man sila sa imo. So, ibig sabihin, ikaw po mutuo sab ka, kay gituhuan ka sila yung tao niya. Kana nga pagtuo, dili na siya pwedeng sayangon. Pinaagi sa mga pag take advantage, kanabang imuhang suklian o di maayo. For example, abusuho ni mo.
2: Ayan, hindi maganda.
1: Hindi na maayo. So, muna, mapakyas ang kapalaran. Pero kung naitaong gahatag o break, niya ayuho ni mo, niya dakuo ni mo ang imong panglantaw sa unahan, niya dili ka magbinuang sa imong pangalan,
2: yes.
1: Di ni mo yama-yamaan, di ka magbuhat o di maayo, ay maayo din ang kapalaran. Muna, gisulti sa Biblia nga kung sundon lang nimo ni akong kasuguan, mapamaayo gyud imong kapalaran. Mo na isulti si Ginoo. Oh, so ibig sabihin,
2: kagaya rin sa sinasabi mo, palagi mo sinasabi, kapitan, na kapag gumawa ka ng tama, magre-resulta sa tama.
1: Ayun.
2: At kapag gagawa ka ng mali, ay magre-resulta talaga sa mali.
1: Kapag sisisihan talaga yan.
2: Wala'y mahayay, ha?
1: So, mga na siya. Kini nga story, daghang kay ka ma-learn, ani. Nga, dili gito tinood, tumingon ka nga, pobre man itong ginikana, pobre, punta kay.
2: Hindi.
1: Bale. Kagwapo sa story karong hapuna.
2: At saka ikaw, ang living testament niyan, kapitan.
1: Ayan, isa yan. Sa, kaya gani ko ka-relate sa iya. Kasi talagang, pagka imod yung piliyon o panglimbasugan, di magdalo ang Ginoo sa mga grasya. Maugin na ako ang, mauna isa sa kuang natunan sa kinabuhi nga, ang Ginoo, di gin magdalo sa tao. Ang tao lang gito sa hayabag. Maura gin na.
2: Kinabitong, naana kay chance, pero, wala ni mo gi, kuan, gikuptan og maayo na.
1: Murag,
2: luag imuhang PC. Murag, naana din ha, naana, hikot na ni mo, pero luag ang imong PC.
1: Kana.
2: Muna nakabuhi. Muna wala.
1: Nakabuhi kay tungod usahay manggod. Namagod na yung mga defining moments, mamilakit. Saan yung defining moments? Kana bang, na yung mga pagsulay ba niya? Muabot ang pagsulay nga murag, it's either mupili ka nga, mutikang kag forward or mutikang kag pabackward. Yan, most of people, di ganahan o mga, kana mga struggle or defining moments. Kana defining moments manggod, di na lalim, lisod na kanang mahasil ka, ya mainat imuhang ka ng abilidad, pressure gid na ka ng murag asa muka ni ma trakana ka ba. So mo na ang mga defining moments niya, ang pwedeng buhaton sa tawa na it's either mutikang siya one step forward or one step backward. And mostly people, di ganahan o pressure mga kaibigan mo, one step backward gina siya. Di siya makontinue.
2: Kumbaga resistant siya.
1: Yeah, resistant siya sa kabaguan. Nya, di man na, dili man na ang Ginoo mong hatag o grasya. Kay dili man konsentidor ang imong gialagarang Ginoo. Okay. Dili siya konsentidor, siya ay maayos, siya ay makatarungan. So dili siya muhatag og tao o muhatag sa tao maayong kapalaran kung di niya makitang maayo ang tumong ba nakasabot na maayo na ang diwa. Pagka di pa na ihatag, ibig sabihin na kailangan pa nimo pag-aralan. Kay ingon gani ko sama sa ingon mami Lucky, why idalo sa imo kung ang ambisyon ka trabaho ah. Ihatag yun na si muha. Why idalo sa imo basta kay magtarong ka lang, tarunga lang niya panglimbasugi. Dili tong katong sa gusto lang nimo nga trabahoon. Kung makahinumdum ka trabahoon og di nimo mahinumduman or kana kapuyon ka, mupahuay ka, di man ana. Lahi man ang Ginoo mohatag og grasya. Ang Ginoo mohatag grasya katong yung manglimbaso yuga. Paningkamutan gani mo unsa gi ikamaayo. So ihatag gina parya ni atong story of the day. Napakaganda ng story mga kaibigan. Hindi
2: very
1: naging
2: inspiring.
1: Madali. Hindi naging madali ang journey. Pero tanawa unsay nahitabo sa iya, wapo na karon, makatabang na siya karon sa iyang igsuon. So mo na nindot kay nakalampas siya nya unsa to yang mga learnings dito mamilaki sa journey
2: experience,
1: niya. Sa iyang experience, ihanap utong itudlo ngadto sa igsuon. Mo na nindot. Kay kung maabot ka nang amatang daghang kay kang matunan, nya kana mga natunan sa imo, mali pa ang Ginoo kung imo po na itudlo sa lain. Ngano man mo manay gustos Ginoo kana bang magtudlo ka kay naman sa Biblia magtinudlo anay mo unsay ikamaayo. Oh, mora na ito ang masulti mami Lucky.
2: Grabe.
1: Hopefully na-inspire kayo sa story ngayong araw mga kaibigan. Sana maraming na nakikinig na kabataan ngayon sa itong programa mami Lucky nga na-inspire po. Si Adelaide Cinco nakantabay pala sa itong programa. Karon salamat po sa inyo. Si Ma'am Joy P. Borja nakantabay sa atin. Si Evelyn Coanes, Nelvi Sanchez Bisin, maraming salamat po sa inyo. Mga taga Davao ha, available po ang Magnum C. Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee sa Tesco Drug, Pharmacia Santa Ana, Rojon Pharmacy,
2: Pharmacia Eva,
1: Suiho, Value Plus Pharmacy, nadya mapalitan itong mga produkto. And si Ate Nor, nakantabay sa programa natin sa Carmen North Cotabato. Salamat po sa inyong pakikinig.
2: Thank
1: wala
2: you.
1: Na kaming oras ma, kaibigan, magpapaalam na kami hanggang bukas ulit, 1 down to 3 p.m. Maraming salamat po sa lagi niyong pakikinig. Ako po si Captain J.
2: At ako naman po si Mommy Lucky.
1: Huwag niyong kakalimutan ng laging bilin ng inyong kapitan ng mali mali at ang tama ay tama. Kapag gumagawa ka ng mali, iko-correct mo kaagad. Kasi tao lang naman tayo, nagkakamali rin minsan. Pero ang mali kasi, minsan, kapag ka pinapangatwiranan at lagi mo pang ginagawa, hindi talaga magre-resulta sa tama yan. Maniwala ka.
2: Correct.
1: Pero kapag ka gumagawa ka ng tama, sakripisyong kaagibat dyan. Lagi mong tandaan, magtitiis ka talaga. Tiis na hindi basta pagtitiis. Pagka gumagawa ka ng tama, kaakibat talaga sakripisyo, disiplina, pero magre-resulta sa tama. Oh, maraming salamat po mga kaibigan. Magandang araw po sa ating lahat. I hope all is well sa inyong lahat, mga nay, tay.
2: Nice. All is well.
1: Yes, all is well sa inyong lahat. Ako po si Captain Jay.
2: Okay. Lucky.
1: Bukas bulet. Maraming salamat.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
3: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man dyan akong apo. Asa naman dyan to akong apo, oy? Kainom mo na naman dyan kong magnum si Herbal Coffee.
4: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
3: Palitan ako ni Magnum si Herbal Coffee.
4: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
3: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang gikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw wala pa gamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni amang gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Provincia, Las Piñas, thank you, Magnum C. Makaayo, bitsaka, kuha na sa kumbana nga senior. Ninong siya, muna amo ang produkto ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo, panta kumbana. Fiktibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Yuhinyo Lumakang, taga Patrocinio, San Jose, Pago, San Del Sol. Na ako'y pamati ng mga kuhan, ginagpairay mo ang mga kuhan sakit. Pero sa liyang nagamit na ko, Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw. O hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitito yun. Ang Magnum C, maugini makaayo sa atong panglawan.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
2: 3 o'clock.
9: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, Maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

Alas 3:22 sa kapuno ng mga ka-vibes. So welcome sa tuwang programa ng FMR, Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Mayang hapon sa mga ka-vibes.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man galami kahuna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo o pagbangko gamit ang imo

0: Gamit ang PCNet o InstaPay, magkabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
4: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
3: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
4: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
3: Likay ang dialysis. Protect ahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
6: Summer na naman!
7: Summer na naman!
6: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
7: Sa Amcor!
6: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window-type aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
8: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
9: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
12: This song is brought to you by
13: Governor Engineer Raul Mabanglo.
14: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
15: ACS.
14: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
15: ACS.
16: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow

Alas 3:39 sa kahapunan mga ka-vibes, o gibalik ang iyong programang FMR, Favorite Mix of Rock, whether here in FM, Radio 96.7 FM. Mayong hapon sa tanang mga kasilingana na kuniha nung mga suki na itong tigpaminaw kang Papa Gregorio Uyo de la Piña, akong ugangan niya ang naminaw karon. Og siyempre sa akong asawa Rachel de la Piña Patay. Og sa akong duha kanak Chelsea si Jean og Chisley Jana, mayong hapon. Og happy birthday no kang Boss Alvin Serpo no diha sa may Purok 3 Barangay Ugao. Og siyempre kang Nanay Fing Julieta Soldia, mayong hapon og happy birthday diha sa may Purok 3 Barangay Ugao. Og siyempre sa tanang mga suki na itong tigpaminaw diha no, diha sa may Purok 3 sa tuang Purok Chairman Tulitz Rosales, og siyempre kang Ate Juliet Rosales og kang Erica Rosales. Og siyempre sa tanan itong mga kaubanan diha kang nung niyulito no, Hiros Mio, mayong hapon diha, Yugubs niyulito no. Og sa tanan mga kaubanan ako no, nga nagmanyanita ganiha no, mayong hapon. Og siyempre ang oras na itong mga kabibes, Alas 3:40, mabalik ng gapan yung programa ng FMR, Favorite Mix of Rock!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mga as parents but also food para sa mga
5: anak. I am
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagpunaw ko sa Magnum C, kanang dili kayo kapuyon, makamaktas-maktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga magpadayon ang inyong successful ang ating kamot no, nga makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
8: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: FMR, favorite mix of rock.

0: alas 3:30 sa kahaponon mga ka-vibes og nibalik ang gabi yung hang programang FMR with Mix of Rock Believe in Love by Scorpions mga ka-vibes. Siyempre may hapon sa tanamang nagtanaw kung sa itong FB Live kang Jerry Alcala Washout Alcala Family diha sa Purok Tubi Marble Mangayon. Mayong hapon ka-vibes Jerry Alcala. O siyempre may hapon usab sa tanan na mga suking tigpaminaw diha no diha sa may Marble Mangayon. O siyempre sa makausapa happy happy birthday no sa tanan mga kasilinganan ako diha kang ka-vibes. Siyempre sa tawang mga zuking tigpaminaw mga ka-vibes na to no, maayong hapon kaninyong tanan o happy happy birthday kang Bus Alvin Serpo. Siyempre kang nanay Ping Julita Zolja diya sa may Purok Tes Barangay Ugao. O may hapon usab no, sa tuwang Barangay Captain Milagros Andanistal kang Bus Babinistal o siyempre kagawad Marjonistal. O may hapon usab sa mga kagawad nato diha no kang kagawad ati Azon Pontevedra diha sa may Purok Tres Barangay Ugao kang Boss Felix Pontevedra. Mayong hapon diha boss. O siyempre kang kagawad Manoy Sherwin Torrentira kagawad Boss Raymond Arangcon. Mayong hapon. O siyempre kagawad Boss Danny Digal diha sa may Purok Juan Barangay Ugao. Ingon na usab kang Boss kagawad Dinis Muso mayong hapon wadong siyempre kang kagawad Manoy Alex Manti diya sa may Furok 5 Barangay Ugao. Tanang Manti family, Polinyo family mayong hapon, Picard family kang Alron o kang Bus Ronel mayong hapon, Aiko family kang Nung Abilio Nung Titeng o siyempre kang Tatay Luloy mayong hapon o mayong pagpaminaw Jubal Ray Aiko mayong hapon diya no. Yes, may 4-5 Barangay Ugao. O siyempre, may hapon usab sa Miss Yuna family kang Nung Lilit. O siyempre, uban siyang pamilya na, no? Mayong hapon. O sa tanan na itong mga zuking tig paminaw diha, yes, may 4-6 Barangay Ugao. Mayong hapon kaninyong tanan. Kang Nang Titang Panganoron. O siyempre, kang Noel Panganoron, Chris Panganoron. Kang Nung Undo Herona. O siyempre, kang Bus Arnel Kagapi mayong hapon, Kati Aling, Ati Luyloy, Yaya Ugi Yokyok mayong hapon. May hapon usab sa tanang mga ka-vibes na tuliha no nga mga suki na kayo na tong tig paminaw kang nung si Doy Redoble ng Bibi Redoble. O siyempre sa to ang Prok Chairman ha, kang Ati Jocelyn Redoble, Kati Mary Jane o kang Uncle Libby Ortez mayong hapon, Kuya Randy Mapundo, Ati Bibi Mapundo, JM og Jugan. O siyempre kang Tatay Tibong og Nanay Idna mayong hapon og mayong pagpaminaw kang Bay Bibot Bastillada mayong hapon. Samtang oras na to ka vibes. Alas 4:16 sa kahaponon. Og magpadayon gyapon mga ka vibes sa tuang programang FMR Favorite Mix of Rock. Kumalining pipila ka mga pahinundog.
1: The time now on FMR. It's 4:17. That time check was brought to you by
2: Board Member Colerb Zamora Absay.
1: That time check was brought to you by
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Favorite mix of rock.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
7: Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
9: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
10: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
12: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
13: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
14: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
15: Hugo Bistro.
16: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
17: Tara na!
16: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ahoy! Kidney care time!
21: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
22: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
23: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: One station, all the hits.
25: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
26: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
2: ACS.
26: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
2: ACS.
27: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
2: ACS.

Alas 4:53 sa kahapon, mga kabayeg, so daghan kayong salamat sa inyong makanunayang pagsuporta, pagpaminaw. Ining atuang mga programa din sa FM Radio 96.7 FM. Alam sa programa ng FMR, Favorite Mix of Rock. Daghang salamat mga ka-vibes ug maayong pagpaminaw sa tanang mga taga-barangay Yukon. Sa tuang barangay captain diya, barangay pangkra kapitan Pangrasyo Villazon, maayong hapon diya kap uban sa mga barangay pangyunaris. Ug syempre maayong hapon usab kang Sir Marvin founder Ladika Kukamas. Ug syempre parts General Usul Villazon, Toy-Toy Underground sa mga Asido family. Kang Ayuk Asido, kang Uncle Albert Asido, mayong hapon ng kayong pagpaminaw. O siyempre kang Shulamite Asido, mayong hapon dito sa tanang mga Asido family Villazon. Family, mayong hapon kanyang tanan diha. Wag nagintay igong oras mga ka-vibes. O sa tanang mga nag-celebrate karon sa inyohang mga adlawng natawahan, happy happy birthday. Ilabi na kang Bus Albin Serpo de sa may Purok 3 barangay Ugao. Siyempre kang nanay Julieta Soldia, mayong hapon og happy happy birthday de sa may Purok 3 barangay Ugao. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora de sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Cool Herb Zamora Absay, SB Member Yuel Zamora Absay, sa ngalan sab sa tuang Station Manager Jason Orbuda, o siyempre sa tuang mga kaubanan Tulit Rosales Gisa Adoraw, kininyong ubos ng igalas kanginin mga vibes Budoy Pats, manamilit ug moingon ang pingta kanunayog. Dalaygo ng Dios. Bye-bye!

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan dahil bibigyan natin yung mga oras sa susunod na minuto ay papasok na po ang texter segment. Pero para sa mga gusto pang humabol na magtanong, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga health concern, ha? Alright, we have another texter, Doc Len. Nahihirapan na po ako makakuha po ng matibay na erection. Nahihiyaman po akong sabihin ito pero apektado po talaga ang relasyon ko. May natural po bang paraan para po dito from Pagadian City? You know what? Huwag kayong mahiya dahil maraming lalaki ang dumadaan po sa erectile dysfunction. Lalong-lalo na kapag may kasamang stress, diabetes, hypertension, or poor circulation. You know what? Ang ED o erectile dysfunction, nangyayari ito kapag mahina po ang blood flow papunta po sa pineal tissues. Kulang po sa hormones o mataas po sa oxidative stress, particularly sa blood vessels. Tandaan po natin ang mga ganitong klaseng health cases, ha. Iwasan po importante ang paninigarilyo at labis na alak. Regular exercise para mapabuti po ang circulation. Bawasan ang mga matataba at mga process na pagkain. Alagaan ang mental health at iwasan ang sobrang stress. Malaki po ang maitutulong po ng EXL Makabuhay products para po dito. From EXL Makabuhay capsule na may turmeric, ginger, cinnamon at B vitamins na tumutulong na pabutihin ang blood flow, bawasan po ang inflammation, palakasin mismo ang nerve functions. May guayabano at ashitaba rin na may antioxidant effect para protektahan ang blood vessels. While on the other hand, the EXL Makabuhay Black Coffee naman na may ginseng, spirulina, ATP peak na kilalang-kilala sa pagpapataas ng enerhiya, stamina at oxygen utilization. Tumutulong ito para gumaan ang circulation at erectile response. Mangosteen at purple kern na nagbibigay ng dagdag na antioxidant protection laban sa vascular damage. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay capsule, 1 capsule 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet daily at mas maganda bago mag-activity para may energy at circulation boost. Kasama rin po mga kamakabuhay, no? Bleeding bowel movement, EXL Makabuhay capsule plus EXL Makabuhay Black Coffee, it supports the digestion, reduce the colon inflammation, it protects against oxidative stress. The kidney stones naman, EXL Makabuhay capsule plus EXL Makabuhay Black Coffee, it acts as diuretic, flush toxins, reduces the inflammation at protects the kidney from free radicals. Erectile dysfunction, capsule EXL Makabuhay Black Coffee, it improves the blood circulation, energy, and oxygen utilization while reducing the oxidative stress. Hindi man po gamot ang EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, ha, pero malaking tulong ito bilang natural support dahil sa kanilang anti-inflammatory, antioxidant, immune boosting, at circulation enhancing properties. Kasama po ang tamang lifestyle, makakatulong ito mapagaan ang sintomas at mapapabuti po ang ating overall wellness. Alright po mga kamakabuhay, sa mga nagpaabot po ng kanilang mga katanungan, pasensya na po talaga, napasarap naman po ang ating talakayan and we are running out of time but we make it sure na marereplyin po namin kayo para sa gabay kalusugan na pinabot po ninyo. Pero bago po tayo magtatapos, gusto ko pong mag-iwan po ng mga mahalagang paalala na ang ating kalusugan ay kayamanan. Hindi natin ito pwedeng ipagpaliban o baliwalain. Sabi nga sa kasabihan, health is not valued till sickness comes. Kaya habang malusog ka pa, alagaan mo na ang iyong katawan. Huwag kalimutan na hindi lang physical na kalusugan ang mahalaga, pati na rin ang mental and spiritual health. Kapag balanse ang tatlong ito, mas magiging magaan ang buhay mo. Sabi nga sa Exodus chapter 15 verse 26, sinabi ng Panginoon, kung inyong didinggin ng mas mabuti ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos at gagawin ang tama sa kanyang paningin at susundin ang kanyang mga utos at tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas. Hindi ko ilalagay sa inyo ang alinman ng mga sakit na iniligay ko sa mga Ehipsyo sapagkat ako ang inyong Panginoon na nagpapagaling sa inyo. This reminds us that obedience to God and living accordance to His way bring not just spiritual blessings but also healings and protection over our health. Maglaan po tayo ng oras para sa sarili po natin. natin. Kumain po ng tama, mag-ehersisyo, magpahinga at higit sa lahat, magdasal. Walang gamot na higit pa sa kapangyarihan ng pananampalataya at pag-asa. Tandaan po natin, ang katawan natin ay templo po ng Diyos. Kaya alagaan po natin ito bilang isang pasasalamat sa Kanya. Isa pa, huwag kalimutan ang simpleng kasabihan, an ounce of prevention is worth pound of cure. Kaya simulan mo nang gumawa ng maliliit na hakbang para sa mas malusog na ikaw. Hindi bukas, kundi ngayon. Kaya hanggang sa muli natin pakikita-kita, stay healthy, stay happy, and stay inspired. Ito ang inyong Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. Ang kalusugan ay regalo ng Diyos. Kaya pahalagan ito. God bless us all.
5: What's up, Doc?
6: What's up, Doc?
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
9: 5:23.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang yung mga tao sa mag-baby, ay anak nga babae, dinak-anak, pinaagi sa makabuhay. Kagita gimi sa mong anak. Inag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Okay, Tadel Valier, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
8: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
11: Kamu ba nasayod ng Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
12: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kidney care time!
15: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang

0: akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bayad sa check-up ug bayad sa doktor, wala, zero balance kami lahat.
4: Abot sa langit, alam ko pa pasalamat.
5: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabii. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
7: TV Patrol!
6: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
7: TV Patrol!
6: Replay, alas 5 sa buntag. Ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Batalyones, Ninya Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi, dinhi lang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
8: One station, all the hits.
6: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
9: This song is brought to you by Mayor Manuel J. Arzamora.

0: FM Radio 96.7 Davao de Oro.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada.
3: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada.
3: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada.
3: Arangkada na.
4: May 29, 2026, Biyernes. Payday Friday, kaya asahan na ang mabigat na trapiko. Pero may good news para sa mga motorista kasi posibleng may big time rollback next week yan sa presyo ng langis. Kung magkano, alamin natin yan maya-maya lang. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninya Corpus, ako po si Maan Makapagal.
5: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
4: Arangkada Balita.
6: Senator Jinggoy Estrada humarap sa Sandigan Bayan para magpiyansa sa kasong graft. DILG kinukonsidera ang paglalabas ng pabuya para sa pagka-aresto ni Senator Ronald De La Rosa. Exclusive, pamilya ng namatay na candidate soldier sa Tarlac dahil umano sa heat stroke, humihingi ng imbestigasyon. Bawas presyo sa mga produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Bilang ng mga namatay sa Angeles Pampanga building collapse, umabot na sa 6. At palarong pambansa, gaganapin sa Quezon City sa susunod na taon.
5: Humihingi ng imbestigasyon ang pamilya ng isa sa candidate soldier ng Philippine Army Training Camp sa Capas, Tarlac na sinasabing namatay sa heat stroke. Kahina-hinala raw kasi ang nakitang pinsala sa katawan ng biktima. Exclusive, may umarangkadang balita si Noreen Igonya.
7: Ang larawang ito ng 19 na taong gulang na si John D. Lemosniro ang pinapadasalan ng kanyang pamilya habang hinihintay pang makauwi ang kanyang mga labi sa kanilang tahanan dito sa Barangay Santa Fe, New Corelia, Davao del Norte. Si Lemosniro ang isa sa dalawang nasawing candidate soldier habang nagsasagawa ng formation sa Training Command o TRACOM ng Philippine Army sa Barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac noong Mayo 26. Bahagi sila ng Candidate Soldier Course Class 806-2026. Ayon sa pamilya niya, sa mismong birthday niya noong Mayo 18, tumungo si Lemosniro sa TRACOM para sa oath-taking bilang mga bagong trainee sa Philippine Army. Mayo 25 ang reception rites. Kinabukasan, alauna-imedya ng hapon, habang nasa formation, nag-collapse si Lemosniro at kapwa candidate soldier na si Junel Flores. Nadala pa sila sa ospital pero namatay din. Sabi raw sa kanila ng Philippine Army, heat stroke ang dahilan. 48 degrees Celsius daw kasi ang naitalang init noong araw na yon. Pero ang ipinagtataka ng pamilya, bakit may mga pasa sa katawan si Lemosniro? May palo sa ulo at buo-buong dugo ang lumabas sa kanyang bibig.
8: Grabe naman yun. Gikan sa bagtak, padung sa lubot, padung sa likod, hantod sa ulo, naong ba-ba. Brutal man yun kayo. Okay. Tanan yun akong gipangutana, tanan nga mga pwede na akong madulan. Wagi laing giingon sa kwa. Tagay justisya yung una kay dili na na makaturangano nilang gibuhat. Nga nung nagsimi sila recruit o mga aplikante nga motrinis, tapos ilaram na yung pamatyon sa sulod. Sa inang kana, nganong murag nahurot man ang kikibali isa ka squad nga napilan sa kong anak, pito. Nganong nahurot man nagkakuyapan nga kumatos. Dapat, para dili madawat ang imahe sa kuan, tarungo ninyo o entertain ang kuan. I-kuan ninyo sa proseso nga. Kanang tama-tama lang nga kuan nga pag kuan ninyo sa inyong mga trainees, ayaw ninyo, di kay trip-tripan lang ninyo. Wa, murag wa may bili ang kinabuhi sa inyong mga trainee.
7: Hinihintay pa ng mga kaanak ang bangkay ng mga biktima na iuuwi ngayong araw sakay sa C-130. Hangad nilang hindi na ito mangyari sa susunod na batch ng mga kabataang ang nais lang ay maglingkod sa bayan. Sa pahayag ng Training Command ng Philippine Army, nangako silang iimbestigahan ang insidente. Inaalam pa ng news team ang ulat na may mga kasamahan pa silang na-ospital din dahil sa heat stroke. Mula dito sa Inyo, Corelia, Davao del Norte, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Umakyat na sa 6 ang bilang ng mga namatay sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City. Ayon sa Bureau of Fire Protection sa Region 3, nakuhang 6 na bangkay mula sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago kaninang madaling araw. Nasa 14 pa ang nawawala at 26 na ang nailigtas.
10: May 25 field inspector lamang ng Department of Labor and Employment sa buong Region 3 na nakatoka na mag-inspeksyon sa 7,000 construction sites sa rehiyon. Ito ang sinabi ng bagong talagang si Labor and Employment Secretary Francis Tolentino sa panayam ng DZMM Radio Patrol sa East Renta. Kaugnay ito ng paglabag ng may-ari at contractor ng gumuhong under construction na gusali sa Angeles, Pampanga sa mga occupational health and safety standards ng DOLE. Partikular ang pagpapatuloy ng kanilang operasyon sa kabila ng utos na ipatigil muna ito. Dahil dito, tututukan ng DOLE na madagdagan ng mga inspection team sa Region 3. Habang nagpapatuloy ang hiwalay na imbestigasyon ng kagawaran, sinuspinde ni Tolentino ng isang buwan ang kanilang Region 3 Director.
11: Bago naman ako nagsuspend doon, nagkaroon po ako ng personal investigation din.
12: Kaharap
11: po rin sila, kausap ko naman po yun. So, hindi naman po yun agad-agad. Under the administrative code, meron naman po akong prerogative na gawin yon. Ang ongoing construction ngayon sa Region 3, Ecija, Bulacan, Pampanga, etc., Zambales, Bataan, ay 7,000.
13: Wow! Mm. 7,000!
11: So, paano naman po may inspect ng 25 tao?
13: Correct.
11: Ang 7,000 construction sites.
12: Mm-mm.
11: Diba? So, ano yung tanong nyo? Ano yung nakalatag sa lamesa? Ay, gusto ko madagdagan man lang yung aming 25 tao ron. Baka hindi na kayanin yon.
10: Isa ang patay at hindi bababa sa 20 pasahero ang sugatan nang mabangga ng isang armored van ang isang modern jeepney sa Quezon City. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
14: Sa CCTV footage na ito sa kahabaan ng westbound lane ng Quezon Avenue, corner Senator Miriam Defensor Santiago Avenue, Quezon City, pasado alas 5 ng umaga kanina, makikita ang puting modern jeepney na umabante nang biglang masalpok at tumagilid sa kalsada ang nakabangga, isang armored van. Ayon sa police, galing Elliptical Road ang jeepney papuntang EDSA habang ang armored van naman ay galing North Avenue at papunta sana sa East Avenue.
15: Habang naka-red light pa, ay bigla na lang umabante itong si modern jeepney. Kaya siya nasa pool sa gitnang kanang bahagi ni armored van.
14: Nayupi ang kanang bahagi ng modern jeepney, wasak naman ang bumper ng armored van. Abot sa may higit 20 pasahero ang nadamay sa aksidente.
15: Karamihan ay minor injury naman lamang po ang tinamo nilang injury.
14: May ilang naipit sa tumagilid na sasakyan at kinailangan gumamit ng special equipment ng mga rescuer para mailabas sila sa loob ng jeepney. Isinugod sa ospital ang mga sugatan pero isang 62 anyos na lalaking pasahero ang namatay. Inihahanda na ang isasampang kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property sa mga sangkot na driver na hawak na ngayon ng mga pulis. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Eto, good news dahil may nakaambang rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, batay sa 4 na araw na trading, tinatayang nasa 4 na piso ang tapyas sa presyo ng kada litro ng gasolina, hanggang 8 piso sa diesel at 9 to 10 pesos naman sa kerosene. Gayunman, posibleng mabago pa ito ngayong Biyernes na huling araw ng trading. Marami pa may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.

0: kwentong kanto.
1: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
0: Labagan ng komentaryo.
2: Bakit ikaw ang gustong banatan?
1: Baka ba?
0: Real talk. Wala kang one station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: the power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. It's sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangkukukaayo, wala ko pahulay. So, need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
14: Nagpiansa ngayong Biyernes si Senador Jinggoy Estrada kasunod ng inilabas na arrest warrant sa kanya para sa kasong graft. Live mula sa Sandigan Bayan, may umarangka ng balita si Mari Ocampo. Mari.
15: Maantinangka nga ni Senator Jinggoy Estrada na pigilan ang bisa ng kanyang arrest warrant dito sa Sandigan Bayan matapos ilabas nga yan ngayong araw ng Sandigan Bayan 2nd Division. Pero nabigo nga ang kanyang kampo sa kanilang hiling kung kaya't nagtungo siya ngayon dito ngayong hapon para pigil o para nga makapagpiansa. Inamin nga ng abogado ni Senator Estrada na si Attorney Noel Austria na nagkagulatan sila sa warrant at kaso laban sa senadora. Kaya't kanina naghain sila ng urgent motion para hilingin na bawiin ito.
16: We kind of understand that what we filed was extraordinary, but we hope that the justices of the Sandigan Bayan will understand that we, through our client, have not received a copy of the ombudsman resolution charging him with crimes.
15: Pero sa kabila nga nito, hindi kinonsidera ng Second Division ng motion at inilabas pa rin ang warrant. Pasado alas 4 nang dumating si Estrada kasama ang kanyang pamilya para samahan siyang magpiansa ng 90,000 pesos base sa laman ng kanyang warrant. Sa panayam sa media, mariin na itinanggi ni Estrada ang mga paratang at nanindigan na walang batayan o bahid ng katotohanan ang mga alegasyon. Pero dahil iginagalang niya ang batas, kaya personal siyang naghain ng piyansa. Sakop din ng arrest warrant si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ngunit hanggang kanina, ay ayon sa Second Division, ay naghihintay pa rin tayo kung siya ba ay nakapagpiansa. Samantala nga maan, ayon nga sa Clerk of Court ng 5th Division na humahawak sa plunder case ni Estrada, kinukonsidera umano nila itong motion ng senador. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin inilalabas na warrant patungkol nga doon sa kanyang plunder case. Sa mga oras nga na ito, narito na sa Sandigan Bayan si dating Secretary Bonoan at inaabangan nga natin ang kumpirmasyon kung siya ba ay nakapagpiansa. Maan?
14: So, Mari, naka-apekto no yung healing ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada diyan nga sa nakaambaring arrest warrant no mula sa iba namang dibisyon sa kanyang plunder case. Ano na yung status noon, Mari?
15: Hanggang ngayon, hinihintay pa natin kung ito bang sa plunder case nga rin niya ay lalabas din ngayong araw o sa susunod pa na linggo. Pero ang sure tayo, ngayong araw, inalabas na nga yung sa graft at nakapagpiansa na ang senador. Mamaya hintay natin kung may confirmation na kung pati nga si Secretary Bonoan ay nakapagpiansa na nga rin, no? Pero sa mga oras na ito kanina, dumating na rin atong CIDG para nga sa booking process dahil for formality nga, no? Kailangan pa rin ihain ang arrest warrant laban sa dalawa. Maan?
14: Alright, maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo.
1: Tiniyak ng Senate Minority Bloc na hindi maapektuhan ang iba't ibang isyong kinakaharap ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
17: Psalms chapter 91
18: verse 1. Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng Senado, tiniyak ng ilang miyembro ng Senate Minority Bloc na magpapatuloy ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Pinakauling naging paksa sa plenaryo ang pag-aamyenda sa rules of the Senate kaugnay ng online participation ng mga senador. Nilinaw ni Senator Sherwin Gatchalian ang kahulugan ng force majeure na unang idinahilan ni Senator Robin Padilla kung bakit dapat maipatupad ang virtual participation.
19: Actually, pagbabasahin natin mabuti yung Section 41, meron ditong nakasulat na pwede naman mag-teleconference basta may force majeure, number one. Number two, yung force majeure ay i-determine, ibig sabihin, majority of the senators ang magsasabi na may force majeure. At pangatlo, yung force majeure na yan ay hindi pwedeng makapasok ang mga senador. O ang Senate ay hindi pwedeng mag-function. So napakahigpit, hindi lang ordinary force majeure.
18: Siniguro naman ni Gatchalian na may sariling proseso ang impeachment trial sa kaso ng ikalawang pangulo. At kung sakali man umanong hindi mapagkasunduan ng online conferencing, maaari itong pagdibatihan at pagbutuhan. Samantala, para naman kay dating Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, maaari pa rin umanong humarap bilang Senator Judges ang mga senador na may kinakaharap na kaso. Kahit hindi sa pamamagitan ng online participation, Ani Lacson, maaaring hilingin ng impeachment court sa Sandigan Bayan o sa mga korte ang leave of court para sa mga akusadong senador. Kung pahihintulutan, maaari itong iutos sa Bureau of Jail Management and Penology o sa kanilang mga kustodyan para i-escort sila sa Senado at makalahok sa impeachment trial ng Vice Presidente. Isang paraan umano ito ayon kay Lacson para pisikal pa rin magampanan ng mga senador ang kanilang tungkulin sa nasabing proseso. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagse-servisyo para sa Pilipino.
1: Naghayag ng pagkadismaya ang De La Salle Philippines sa mga pangyayari sa Senado. Imbis kasi ng panghawakan ang rule of law, tila pinoprotektahan umano ng Senado ang makapangyarihan. Paalala ng De La Salle sa mga senador, hindi dapat maging bulag sa pagdurusa ng mga mahihirap na Pilipino na pinaka-apektado sa korupsyon, abuso sa kapangyarihan at bulok na institusyon. Batid din ng De La Salle na tila may kakulangan sa mga kwalifikasyon ng mga naluklok na opisyal ng mga gobyerno. Sa panayam naman ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sinabi ni De La Salle Philippines President Edgar Chua na dahil maluwag ang batas ng bansa sa paghalal ng mga opisyal, marami ang underqualified at walang integridad.
20: Parang nakalimutan na nila nung sila ay na pinagmamalaki na ipaglaban yung kapakanan ng mga mahihirap at maging tapat na mga opisyal ng pamahalaan para sila ay naglilingkod sa bayan at hindi para sa kanilang sarili.
14: Matapos ang kontrobersyal na pag-walkout ng Senate Minority Bloc sa Senado, binigyang diin ni Senador Erwin Tulfo na hindi nila hayaan ang ginagawang railroading umano ng mayorya sa usaping teleconferencing. Exclusive, may umaarangkadang balita si J.M. Pineda.
21: Rumesbak sa Senator Erwin Tulfo sa naging pasaring ni Senate President Alan Peter Cayetano na dapat daw bigyan ng tsansa ng Minority Bloc ang bagong mayorya na magiging patas sila sa gagawing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Gate ng senador, halata naman na may ilan sa majority block ang solid ang suporta kay VP Sara at kahit wala pang paglilitis, acquitted na agad ang desisyon nila.
2: Kasi ang ilan doon na nagpahayag talaga ng full support kay VP Sara. So doon pala makikita mo na kagad, di ba? Na tapos there was also an attempt na nung first impeachment, pinababasura ka kagad, hindi pa nga wala pang hearing, di ba?
21: Paniwala pa ng mambabatas, sa botohan makikita ang tunay na kulay ng mga senador, lalo na kung boboto sila dahil kaalyado nila ang nililitis.
2: Kung sufficient yung evidence naman talagang naipresenta dyan, nailatag, tapos you vote against, may problema ka, yari ka sa taong bayan.
21: Kaliwat kanan na rin daw ang nagsasabi na hindi maganda ang takbo ng Senado sa bagong liderato. Patunay na dapat umanong palitan na ang pinuno nito.
2: Makikita mo yung reaction sa mga tao. If the church starts talking, schools are talking, civil groups are talking, I mean, all these are talking, all people from walks of life are talking, and there's something, di ba? If they're all talking one, isang in unison na hindi namin gusto ito, then there's something wrong, di ba?
21: Sinagot naman ni Tulfo ang hirit ni Senator Robin Padilla sa social media na dapat daw pagbigyan si Senator Bato na gamitin ang teknolohiya.
2: Point ko lang doon, anong under what? Kung sasabihin si Bato, hayaang online, under what? Nasa, kung ba siya, lugar na may digmaan? Meron ba siya? Or meron bang kalamidad na hindi siya makatawid papunta sa atin? O yung things like that, or mayroon ba national emergency? Eh, ang problema, hindi siya makapunta sa atin kasi may warrant, yun ang sinasabi ko. Eh, hindi naman kasama yun sa, hindi naman siya kasama sa, hindi siya kasama doon sa rules namin eh.
21: Hindi rin daw pamumulitika ang mga kasong kinakaharap ng mga senador sa majority block dahil karamihan daw dito, sila mismo ang humamon sa ombudsman na kasuhan sila at matagal na rin daw itong nakabinbin sa mga korte. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sa putong ito ay kausapin natin ang political analyst at host ng 4 Alas na si dating Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi po, Secretary Llamas, at welcome back sa Arangkada Balita.
17: Ay, magandang gabi rin sa inyo, Jack, ninyo.
1: Okay, Secretary Llamas, unang-una, ito mukhang sineseryoso ng Senado na parang teleserye talaga yung mga ganap dyan sa kanila. Dahil isipin mo, noong Tuesday, noong nagkaroon ng walkout, di ba? Biglang nag-adjourn at sinabi, next week pa, sa Monday pa, itutuloy. So parang alam mo yon yung cliffhanger ng isang series, tama po ba?
17: Excited ka ba, Jack?
1: Oo, sobrang excited na ako. Parang every week na lang, may nangyayari dyan sa Senado. Kayo ba, sir? Na-entertain po ba kayo?
17: Oh, very much. Pero mo, may habulan sa Senado, sa stairs ng music ay Mission Impossible. Tapos mayroong barilan. Pinagsuspetsahan pa si John Wick na lumusog. Tapos may iyakan, parang maalala mo kaya. Tapos ngayon may walkoutan pa. Ano kaya yung susunod na kabanata next week? No, may kulungan na. Ngayon, nagsampahan na ng kaso. Isang kaso pa lang yan, graft pa lang yan, bailable pa yan. Paano pa yung non-bailable na plunder?
1: Ano ba ang inaasahan natin, tingin mo, next week? May fearless forecast ba kayo na pwede mangyari? Kasi may mga bulungan talaga na sinasabing may mga posibleng mag-jump ship na sa susunod na linggo.
17: Well, may ganung possibility, lalo na nakikita nila na sisira sila ng husto. Itong majority ay parang kwan eh. Parang birds of the same feather are the same birds. Ibig sabihin, halos lahat sila may mga kaso. From plunder to malversation to insider trading, market manipulation, obstruction of justice, at crimes against humanity. Sampung puluting kangkungan itong majority kung ang dami nilang mga kaso. At ngayon nga, sinimula na yung matagal nilang overdue na mga kaso nitong mga senador na ito. No? Huwag natin kalimutan na, Jack, ito ay nangyari a year ago pa. Itong mga kasong ito, ngayon lang talaga na isampa. Graft at saka plunder. Kasi kung bunuan, sa mga DPWH officials at kay Senator Jinggoy. At hindi ako magugulat kung may mga susunod pa next week. Mm-hmm. Senator Joel Villanueva, Chis Escudero, Bongo, no? Medyo dramatic yung mangyayari next Monday.
1: Mm-hmm. And kahapon actually, kiguest namin na Secretary, si Senator Erwin Tulfo, tinanong ko nga sa kanya na kung sakaling mililipat, dapat po ba ay walang compromise o walang kompromiso, walang kapalit? Kayo po ba, ano masasabi nyo dito? Kung sakaling bang mililipat, di ba, ang chisis nga, kaya hindi natuloy yung kunong nakaraan ay dahil mabigat yung mga kondisyon. Ano ho yung tingin nyo mangyayari sa Lunes po?
17: Well, correct. Dahil kung mamimili ka ng lesser evil para lumipat sa iyong kampo, halimbawa sa minority, dapat talagang lesser evil. Diba kumama, yung lilipat sa'yo, greater evil. No? So, yun yung una. Ikalawa, mahirap na kasi pag nakakasanay yung mga kaso, parang masyadong obvious na ia-atras mo yung kaso. Nakasalang na. Halimbawa, dito kay Jinggoy, kahit tumalun siya mamaya sa minority, mahihirapan na. Dahil nagsimula na yung proseso sa kanyang kaso . Kung pa lang ito, graph pa lang. Mm-hmm. Paano yung plunder? Pag yung plunder ay sumunod sa Lunes, hindi na siya makakaboto dahil nasa preso na siya. Mm-hmm. Immediately, kukulong siya. Pagsampa sa Sandigan Bayan ng plunder. Mm-hmm. So, magiging number sa Senado, 11-11, tay na. Mm-hmm. So, patay na yung plano nila na online voting. No? Patay na yon dahil wala na silang majority. Kung may makulong pa, na isa pa next week. Mm-hmm. Halimbawa, si Senator Joel Villanueva, di 10 na lang sila at yung minority ay 11. Ibig sabihin, yung minority, pwedeng palitan na yung mga chairmanship ng mga committees. Mm-hmm. Nakakatalaga pa lang nila Alan Peter last week or this week, di ba? Dahil meron na silang majority. Bagaman, hindi pa nila mapapalitan yung Senate President. Kaya magkakaroon ka ng napaka-rare, ayun lang yata nangyari, na meron kang Senate President na hindi kontrolado yung Senado. Mm-hmm. Dahil nahawak yung mga chairmanship ng mga committees at ilan pang mga posisyon ng liderato sa Senado. Mm-hmm. Ano ngayon nangyari yan? Sabagay, itong mga nangyaring ito, nito nakaraang dalawang linggo, ngayon lang nangyari ito sa kasaysayan ng ating Senado.
1: Kaya nga po, ito Secretary, ito actually ginagawa nga, nakita nating spin ng kabilang panig, dahil nga marami nga ang sinasabing pwedeng makulong sa kanila. Ang sinasabi nga ay handa daw silang magpukulong para sa kanilang prinsipyo. Ano masasabi niyo po dyan?
17: Di magkakaroon ng quorum sa kulungan. Mm-hmm. Okay din yun. No? Baka pwede na mag-online voting, no? Baka pwede na mag-online discussion. So, baka manggaling yung online sa presinto, sa kulungan, no?
1: At ito po isa sa sinasabi po ni Senator Padilla na deserve, kung bakit daw deserve ni Senator De La Rosa na payagan na makaboto online kasi nga ang laki naman daw na nakuha niyang boto So, yun yung naging basihan po niya. Dahil pinagkatiwalaan daw siya ng mga botante.
17: Dapat pag-aralan ni Senator Robin Hood Padilla yung ating mga batas. Mm-hmm. Pag-aralan ni Senator Robin Padilla yung ating mga yung ating konstitusyon. Mm-hmm. Lalo na matagal siyang head ng Committee for Constitutional Amendment. Mm-hmm. Hindi niya nabasa yung ating konstitusyon. Kung halimbawa, senador ka, meron kang mga naging serial killer ka dahil mong pinatay. Kahit gaano karami pa boto mo, dapat sa iyo ay litisin at saka ikulong. No? Sa ambang bansa nang galing ito si Robin Hood Padilla para isipin, ang usapin dito ay paramihan ng boto. Para hindi siya naniniwala sa rule of law. Kung hindi siya naniniwala sa rule of law, hindi siya dapat nasa Senado. No? Sabagay, nakulong din siya, naging ex-convict din siya, kaya baka nakikisimpatsya siya kay Senator Bato de la Rosa. Pero medyo sayad na sayad yung kanyang interpretasyon ng ating mga batas.
1: Pati nga doon sa force majeure, mukhang nalilito rin ho siya.
17: Baka kailangan i-spell niya muna, tapos hanapin niya yung kahulugan. Para malaman niya kung anong ibig sabihin ng force majeure.
1: Mm-hmm. No? Pero ano, Secretary, ito, no? Sabi ko nga, nung nangyari yung walkout, ang nagsasalita noon ay si Senate President Alan Peter Cayetano nung nag-walkout itong minority. Pero ano yung optics nito na pinapakita na, kumbaga, anong hold meron itong, anong klaseng leadership ang pinapakita ni Cayetano kung halos hindi na siya nire-respeto doon?
17: Eh, ang linaw-linaw naman kasi ng rules ng Senado. Hmm. Kung merong ganyang proposal, pag-uusapan muna yan sa Rules Committee.
1: Mm.
17: Pag na-exhaust na yung discussion doon, pupunta yan sa plenary.
1: Mm.
17: At pag na-exhaust na yung discussion doon, tsaka pagbobotohan.
1: Oh.
17: Eh dito, ginawa nila, plenary ka agad. Tapos, nagsisimula pa lang mag-debate, gusto magbotohan na kaagad.
1: Mm-hmm.
17: Kaya totally against sa rules at saka traditions ng Senado.
1: Mm-hmm.
17: No? So talagang minamadali. Dahil para kay Senator Alan Peter, nanganganib yung kanyang leadership.
1: Mm-hmm.
17: At para ma-maintain yung kanyang leadership, mahalaga yung kanilang proposal na online voting. Na ang linaw-linaw naman, pinayagan lang yan during the pandemic. Yun, linaw yun.
1: Mm-hmm.
17: Force majeure yun, no?
1: Mm-hmm.
17: Talagang kwan talaga yun, no? Ang tawag dyan, act of God,
1: uh-huh.
17: No? Natural disaster yun.
1: Mm-hmm.
17: Yun. Tsaka yung buong Senado ang nag-online. Hindi lang isa.
1: Mm-hmm.
17: No? Isa, very strict ang rules dyan, eh. No? Kailangan talaga, force majeure,
1: mm-hmm.
17: Tapos ipa ay lahat. Dapat online, hindi lang isa.
1: Mm.
17: Hindi mo ginagawa yan para sa isang kriminal. Hindi mo ginagawa yan para sa interest ng isang senador. Dapat sa kabuuan yan. Kaya, at talagang, at inamin yan, mismo ni Robin Hood Padilla. Ang sabi kasi ni Marcoleta, yung proposal ng bill para daw sa technological advancement. O, di ba, bilip ka? Ang sabi naman ni Senate President Alan Peter, no, ay yan ay may regularity, no? Walang ibang layunin diyan. Eh inamin ni Robin Hood Padilla na ang purpose talaga niyan sa kanilang usapan ay para kay Bato.
1: Mm-hmm.
17: No? Kay Bato. Oo, dahil wala nga siya sa Senado or kung sakali na may makulong pa na senador. Eh hindi nga nila pinayagan niyan kay Laila De Lima. Hiningi lang naman ni Laila De Lima makaparticipate, hindi makaboto. Mm-hmm. No? Tapos ngayon, bigla nilang ipipilit. At alam mo naman yung nangyari kay Laila De Lima.
1: Opo.
17: Lahat ng mga testigo, nirecant yung kanilang testimony.
1: Mm-hmm.
17: At napalaya siya after 7 years kahit wala siyang kasalanan.
1: Mm-hmm. And Secretary, ito pa sinabi po ni Senator Amy Marcos na pag hindi, parang tinanggalan nila ng karapatan na bumoto itong si Senator Bato. Pag ayaw nilang payagan doon sa online. Pero actually, pag inisip mo naman na Secretary, eh, pwede naman siya kasi pumasok eh. Kung hindi naman siya sinabing huwag kang pumasok sa Senate. Tama po ba?
17: Oo nga. Eh, syempre, pinakawalan nila eh.
1: Uh-huh.
17: Syempre, napasok nila para bumoto, para maging uh-huh. Senate President si Alan Peter. Tapos pinakawalan nila, katapos bumoto dahil kasama yun sa kasunduan.
1: Uh-huh.
17: No? Linaw-linaw eh. At inamin yan ni Senator Bato sa interview niya kay Jessica Soho.
1: Mm-hmm.
17: Soho. Contrary do sa paliwanag ni Alan Peter.
1: Mm-hmm.
17: Diba? So, nagkakabukuhan eh, nagkakalaglagan
1: mm-hmm.
17: sa sarili mga bibig. No? Tapos ngayon, eh, gusto nila bumoto pa. No? E di pumunta sa Senado, no? Katulad mm-hmm. nga ng sabi mo, Jack.
1: Mm-hmm. Eh, siguro huli na lang po, Secretary, ano sa tingin nyo nga po, may fearless forecast ba yun? Magkakaroon po ba ng bagong Senate President sa susunod na linggo? At may mga informasyon po ba kayo kung sino mga pwedeng posibleng makulong next week?
17: Well, with a majority of one, mm-hmm. anything can happen.
1: Mm-hmm.
17: Diba? Ang problema mo lang ay sino yung lesser evil
1: mm-hmm.
17: pwedeng tumawid? Dahil kung ang tatawid ay may mga kaso na, baka hindi naman pumayag yung minority.
1: Mm-hmm.
17: Katulad ng allegedly nangyari more than a week ago.
1: Mm-hmm.
17: Diba? Yung tatalon daw si Chis Escudero, tsaka si Jinggoy, tsaka si Joel, pero si Chis daw ang mm-hmm. magiging Senate President. Eh syempre, hindi naman tatanggapin ng minority yun. Kahit ipagpalagay na maagaw nila yung leadership kay Alan Peter
1: mm-hmm.
17: dahil sobra naman sila masisira niyan.
1: Mm-hmm.
17: No? Hindi naman sila katulad ng majority na lahat ay sira na.
1: Mm-hmm.
17: Pwede naman sila papakasira. No? Oh. Kaya, ang fearless forecast, kung may dalawang tatawid, halimbawa, dalawang bilyar,
1: mm-hmm.
17: isang Legarda, O, tatlo, 2-3, kuha na nila yung liderato, yung Senate presidency, at hindi lamang yung mga chairmanship.
1: Oh.
17: Pero merong isa o dalawang makukulong, magbabago na yung chairmanship ng mga committee dito sa Senado.
1: Okay, so, sige, maraming salamat, Secretary Roald Yamas. Abangan na lang natin yung episode 5 sa Lunes na itong series na ito. Again, happy weekend, sir, at ingat po kayo.
17: Salamat, salamat.
14: Bumuelta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pahayag ni Senadora Aimee Marcos na iginigiit na pinupunteriya sila dahil sa sunod-sunod na pagsasampa ng kaso laban sa ilang miyembro ng mayorya. Nagbabalik si J.M. Pineda.
21: Halos kalahati ng mga senador sa majority block ang nakatakdang kasuhan o kaya may kaso na. Buwelta ng mga miyembro ng mayorya, partikular na ang kapatid ng Pangulo na si Senator Aimee Marcos, pinupunteriya sila dahil bumilis ang pagsasampa ng mga kaso. Kinontra naman agad yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gate nito, matagal na ang imbestigasyon sa flood control. Ngunit bakit tila bigla itong kinikestiyon ngayong umuugong ang pagpapakulong sa mga may sala?
0: Noong kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo.
21: Pagtataka pa ng Pangulo, bakit daw umaabot pa sa usapin ng pamumulitika at galaw ng liderato sa Senado?
0: Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan.
21: Isa pa sa pinuna ni Marcos na personalan na daw ang nangyayaring bangaya ng mga senador. Kaya ang buong mataas na kapulungan ang apektado. Tinawag pa nga nitong peke ang barilan sa Senado.
0: Ang babaw na ng usapan. Dahil ang kwento ko nga, yun na nga kwento namin. Meron mga senador na pagka meron kami pinag-uusapan na sa trabaho, hindi kami nag-agree talaga. Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan.
21: Hindi rin pabor ang punong ehekutibo sa gusto ng ilang mambabatas na baguhin ang rules sa teleconferencing o online attendance. Banat pa nito, para lang daw kay Senator Bato ang isinusulong ng mga kaalyado niya.
0: Simple lang ang question, dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa akin palagay, hindi dapat. I understand that we had to do it in COVID because there was a health risk. But I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato.
21: Ako, si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kinukonsidera ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na magkaroon ng pabuya para maaresto si Senador Ronald De La Rosa. Ikalawang linggo na ng malawakang paghahanap para sa pugante na wanted sa International Criminal Court kaugnay sa kanyang umano'y partisipasyon sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Remulla, nagpapatuloy ang operasyon ng pulisya sa buong bansa para matunton si De La Rosa.
14: Pinag-aaralan naman ng National Bureau of Investigation na ipatawag ang asawa ni Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa ilang pahayag nito sa social media. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, tinitingnan nilang posibilidad na may mga impormasyon silang makukuha sa misis ni de la Rosa. Matatanda ang nag-iwan pa ng mensahe ang asawa ni Senador de la Rosa kay Senate President Alan Peter Cayetano. Dabanggit niya na nagkaroon ng pagkakataon para makatakas ang senador nang magkaroon ng gulo sa Senado noong May 14. Bukod sa asawa ni De La Rosa, balak ding ipasabina ng NBI ang mga huling nakasama ni Senador Bato bago makatakas sa Senado.
3: Of course, we're contemplating on issue of subpoena to his wife also. Kasi may statement siya yung wife niya, if you will recall, sa ano niyo, sa online news niyo, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape.
1: Meralco naghain ng petisyon para sa 9 bilyong refund.
14: Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng
4: Arangkada Balita.
5: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
23: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
24: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
25: Makabuhay.
26: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
28: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
29: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
30: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
31: Hugo Bistro.
32: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
33: Tara na!
32: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
34: More than good pizza.
35: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters. Goodbye.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Ang-ang-ang-ang-ang-ang.
5: Traffic situation mula sa MMDA Metro Base, ang nakikita natin sa ating mga telebisyon ay ang traffic situation dyan sa may EDSA corner Ortigas. Unahin natin ito na sa kanang bahagi ng inyong mga screens. Ito yung northbound lane ng EDSA corner Ortigas. So yan yung galing ng Mandaluyong, galing ng Makati at papasok yan ng Quezon City. At sa nakita nga natin, habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas flyover or yung mismong Ortigas flyover ay bumper to bumper na ang traffic hanggang mapunta kayo dyan sa may White Plains area. Pero kung kayo naman ay papunta ng San Juan, sa nakikita nyo sa gitna na inyong mga TV screens, medyo maluwag naman yung mga kumakaliwa papunta dyan sa may San Juan area. Ngayon kung southbound naman kayo, galing ng Cubao at papasok kayo ng Mandaluyong, sa nakita nga natin, slow moving to moderate naman ang traffic dyan sa southbound lane.
6: Force majeure, isang terminong naging ugat ng mainit na debate online dahil sa motion na sa mayoriya ng Senado na payagan ng teleconference o yung virtual participation sa sesyon. Pag-usapan nga natin ito at iba pang issue kasama ang Dean ng Lyceum of the Philippines University School of Law na si Dean Maria Soledad de Riquito Mawis. Magandang gabi po, Dean Mawis. Welcome back sa Arangkada Balita.
7: Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po at maraming salamat po sa pag-imbita po nyo. Good evening sa lahat.
6: Dean, ano ba itong force majeure na parang may ibang definisyon pagdating kay Senador Robin Padilla? Kailan po ba siya pwedeng invoke?
7: Actually ho, yung konsepto po ng force majeure po ay tumutukoy sa mga hindi inaasahang pangyayari. Hindi maiiwasan na kaganapan. O sa Ingles, kadalasan ho, tinatawag ho natin yan, acts of God. Ito po yung mga sitwasyon na walang control ho ang tao. Katulad ho nung nagkaroon na ho ng pandemya, wala naman ho nakakaalam. Hindi ho natin alam, bigla na lang pong dumating. Ngayon, sa ating batas, dito po sa Article 1174 ng Civil Code po natin, yan po yung sinasaad na hindi maaaring managot ang sinuman sa hindi pagtupad ng kanilang kasunduan o obligasyon dahil nga sa tinatawag nating fortuitous event o force majeure. Ngayon, pero yung paggamit ng prinsipyo na yan ay hindi basta-basta lamang ho ginagamit. Kasi importante ho niyan, walang kontrol ang tao. Ang sanhi ay dapat nakasalalay sa kalikasan o hindi kontrolada ng sinuman. Tapos hindi ho siya maiiwasan at hindi ho siya inaasahan. Kumbaga ho parang naging parang imposible hong maggawin ang isang bagay dahil nga ho hindi naman ho natin ito inasahan. Wala hong kasalanan ang mga partido sa kontrata kaya ho wala hong obligasyon. Talaga kumbaga ho ay parang hindi ho nila kontrolado. Tulad ho kunwari ho, may ginagawang bahay ho, hindi ho natapos, tapos biglang lumindol, tapos malaking trahedya. Hindi matapos-tapos, hindi naman yung kasalanan kunwari ng kontratista. Yun po yung mga example po ng force majeure. Pero ho yung sinaad na dahil ho may kaganapan sa ibang bansa, tulad ho ng gera, yung po eh hindi naman ho nakaka-apekto ho sa atin sa pagpunta is in particular ho sa Senado. Makakapunta at makakapunta ho kayo sa Senado miski na sabihin po nyo yaan po ay may gera sa ibang bansa o kung totoong may tensyon sa between you know the two countries, China at saka sa atin.
6: Mm-hmm.
7: Hindi pa naman ho tayo yung kumbaga standstill na hindi tayo makakarating o magagawa yung gagawin po natin, magagawa po natin yung dapat po natin gawin. So with all due respect kay Senator Padilla, mukha ho yung konsepto ata ho na kanyang nabanggit ay hindi ho maaaring ma-invoke dahil ho hindi naman ho magiging standstill ang ating obligation, wala, magagawa po natin ang dapat po natin gawin kahit na sabihin po natin may meron pong gerang nangyayari o kung may tension ho na nangyayari sa pagitan ng dalawang bansa.
6: Attorney, ito, sabi niyo, force majeure, pwede yung mga kalamidad, no, na tumatama sa ating bansa. Ginagamit niya din yung sinasabi niyang paparating na Super El Nino. Yun, kalamidad yun.
7: Opo.
6: Pero hindi pa naman nakikita.

0: sa ilalim ng ating batas para masabing valid, no, na gamitin yung force majeure?
1: Pag sinabi po ba yung ang valid ho ba gamitin ang force majeure, yan po ay valid, that is a ground nga po. Para nga ho hindi ho maging, kumbaga may mga kondisyon sa ilalim ng ating batas na maaaring man, na hindi maaaring managot ang sino man dahil nga may kagata sa pagtupad ng kanilang obligasyon dahil nga po dito sa force majeure. Yun ho ay meron naman, no? Pero ma'am, dun po sa binigay po niyang mga examples, with all due respect again to the senator, I don't think there are valid grounds, no, that can be invoked to justify video conferencing.
0: All right. Maraming salamat din, Mawis. Marami pa kaming itatanong sa mga nangyayari ngayon sa Senado, pero sa ibang araw na lang po. Muli, maraming salamat sa pagpapaulak niyo sa amin. Sa Arangkada Balita. Happy weekend.
1: Happy weekend.
2: Arangkada na ang National Upland Balik Eskwela 2026 bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa June 8. Ayon sa Department of Education, magsisimula ang kampanya ng Hunyo 1 hanggang 11. Layunin ng kampanyang ito na maihanda ang mga infrastruktura at logistics sa buong bansa. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, layon din ng ahensya na maiwasan ang mga aberya sa pag-aaral at masigurong maihahatid ang serbisyo publiko. Katuwang ng DepEd sa kampanyang ito ang 16 na ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Interagency Task Force. Kabilang rito ang DILG, PNP, DOH at MMDA na tututok sa alituntunin pagdating sa kaligtasan, health services at traffic plan. Sa susunod na linggo ay magsisimula na ang Brigada Eskwela bago ang opisyal na pagbubukas ng klase.
0: Balitang showbiz, muna tayo, muna sa ating beshi ng bayan, Jai Ho!
3: Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita kasama si former hashtag Jameson Blake sa pinakabagong teleserye na Love Is Never Gone, kung saan ay co-actors niya sina Joshua Garcia at Ivana Alawi. Paano ba niya pinaghahandaan ang mga maiinit na eksena kasama ang co-actress? Alamin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives.
4: Hindi ito ang unang beses na nagkasama si Jameson at Ivana sa isang proyekto, mula sa A Family Affair, ngayon naman sa Love Is Never Gone, kung saan may mga maiinit na eksena silang ginawa sa nasabing teleserye.
5: It was challenging din kasi nung A Family Affair, we were siblings, I would say, parang ganun, siblings for that show. Pero this time, we were as lovers. And nung una, it was kind of hard din to break the ice kasi we don't look at each other as lovers. Parang nahirapan kami to look at each other as a lover.
4: Ano naman ang masasabi ni Jameson sa kanyang karakter na ginagampanan? At ano kaya ang mga naging challenge para sa kanya while doing this project?
5: Ace Verona, attorney Ace Verona sa Love Is Never Gone. Nahirapan din ako konti to get into my character. But I really love the role. It was one of the roles that I dreamt of playing.
4: Pagdating sa pagpili ng mga proyektong kanyang gagawin, ano nga ba ang mga kinukonsidera ni Jameson bago niya ito tanggapin?
5: So I go through my managers and road manager to see what they think of the project first.
4: Samantala, sa mga daring roles naman na kanyang gagawin, inalam natin mismo kay Jameson kung game nga ba siya na mag-all out, lalo na kapag ito ay kailangan sa proyekto.
5: Parang feeling ko, that's what makes an actor, when you can step out of your comfort zone and play roles like that or do scenes na alam mong nahihirapan ka or it's not you.
4: Inalam din natin kung paano nga ba naghahanda si Jameson sa tuwing gumagawa ng mga daring na eksena.
5: It's more of the comfortability ng actors or my how I'm comfortable with my co-actor or how she's comfortable with me. Yun yung importante na walang awkwardness masyado. Hi everyone, I would like to invite you to watch Love Is Never Gone exclusively on Prime Video. Hope you can watch it and we have new episodes every Friday.
3: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
0: Salamat!

0: Jai Ho! Weather update muna tayo mga kaarangkada. Malapit nang umabot sa severe tropical storm ang lakas ng Tropical Storm Domeng. Ayon sa PAGASA, huling namataan si Domeng 1,120 kilometers sa silangang bahagi ng Central Luzon na may maximum sustained winds na 85 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 105 kilometers per hour. Kumikilos ang tropical storm sa hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Bagamat hindi ito inaasahang mag-landfall dahil mananatili itong malayo sa kalupaan ng Pilipinas hanggang Lunes, June 1, inaasahan namang magdadala si Domeng ng malakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa simula sa Linggo. Kaya ingat mga kaarangkada.
1: Kinumpirma ng Department of Education na gaganapin si Quezon City ang palarong pambansa sa susunod na taon. Sinabi ni Education Undersecretary Malcolm Garma na nakikipag-ugnayan na sila sa pamahalaang lungsod ng Quezon City para sa pag-host ng 67th edition ng annual multi-sport event para sa student athletes. Ito ang ikalawang pagkakataon na gaganapin si Quezon City ang prestihiyosong patimpalak. Kasalukuyang ginaganap ngayon ang 66th edition ng palarong pambansa sa Agusan del Sur.
0: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagal.
1: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita.
2: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tanan, may higala. Kininis yung higala si Kuya Earn. May higuban ka ninyo. Sabay sa paghatag o kinabuhi sa laing tampo sa usa ka lalaki nga si Gio. Gio, salamat kay sa imong pagsaling ninyo may higala si Kuya Earn. Ha? May naot ko Gio na akakaroon. Human kinini mo nga giasoy o gisugilon din ka nato imong kaagi pinagi sa pagtawag nimo sa cellphone. Ha? Busa ka to pong na ay mga plano nga mag-share sa ilang kaagi, pwede mo tawag sa atong number. Dali ra kayo, pwede ra ta mag heart to heart. Katong gusto nga mo share sa ilang kaagi, tawag mo ani nga number. 0970-871-9592. Usbon ko no? 0970-871-9592. Mao na ang number nato may gala no? Ni Kuya Earn, inyong Dr. Love. Para makashare mo sa inyong kaagi kung gusto ninyo. Okay, susama sa gihimo ni Gio karon. Pero sa dili pa, kumusta ang ato mga listeners nga karon nagagamit na kanunay sa ato mga product? Nakapangapi na ba mo din ha? No? Basi ni undang na mo tungod kay nahibalik na sa normal ang inyong gibati. Wala na ito mga problema. Mga higala, tungod kay nanana sa ato, kinahanglan na gitag kanunay protection. Maintenance sa atong lawas. Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon Mahigala, pwede na na atong mahimong maintenance para sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog. Kaya hibalo ko na pa ipipila na ito ka mga higala na ito nga naminaw karon, basi na ibago na itong ating paminaw. Atong ipahibalo sa inyo nga nakit ay product nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon para na sa inyo ha nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Mutakilid sa wala og to, muhayang naman, mukulob, usay sa poto na ka, kay di gyud ka makatulog. Kung naa kaniya na may gala, nga problema, huwag ayaw na pasagdi, kay kapoy biya ang lawas, nga walay tulog. Ginanglan 8 oras unta ta makatulog para kondisyon gihapon ta. Pero tungod lagi kay aduna tay gibati, nagproblema ta sa pagkatulog, nga uban tagduha na lang ka oras, pinakataas 3 ka oras, pero kadlaw na siya nakatulog. Dili maayo mahigala no kay magkababa ang atong immune system samtang nagluya kita dali ra kay kita takbuyan og laing sakit mga higala. Magdubli na atong problema dili pa kita makatulog na kita sakit nga na ang kuna usab magunsa na lang intawon atong lawas ni ana. Dami na kay mahal ang mga panaliton. Astilan ayaw taon mo ni ana mahigala no. Ayon taon mo pagpaluya-luya. Akong i-share kaninyo, kinasingkasing kong umu-share sa inyo ha, makatabang ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Basta maminti na nato mga higala. Tagtunga lang sa kutsara, kantidad lang kung 4 pesos. Tunga lang sa kutsara, pwede na nimo na timplahon, imnon sa matag-adlaw. Kung kaduha ka mga pisa o sa kadlaw, buntag o hapon, mahitabo nga o sa kutsara, kibali imong makonsyum sa matag-adlaw. Pero nagkantidad lang nag 8 pesos o pinakataas 10 pesos sa isa kutsara. Pero kahit tagtunga raman, 4 pesos raw, pinakataas 5 pesos. Nga na siya may gala, no? Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Bisan tunga lang sa kutsara, dako na kaya na siyang katabang. Sa hinay-hinay, mahibalik ang imong normal nga pagkatulog ug taas-taas nga hinanok. Pero ayaw biya ginhimo ang magic na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ha? Ayaw himo ag kanang sili ang atong mga product na sa pagpiga ni mo sili, muhalang dayon. Parehar na sa usa ka tawo nga magpa-check up niya, gusto sa doktor nga ipa-admit ka kay naa gyud kay dapat tambalon pa sa doktor, obserbahan pa. Maura po natong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Moinom ka ni ana, tambalan pa kaniya na hantod nga mahibalik sa normal ang imong pagkatulog. O nga na mahigala. Kay kini atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, Capricorn Gold. Gold na siya mahigala, no? Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Gitawag sab kini siya cleansing effect. Cleansing effect mahigala, kay muhinlo kini sa atong lawas pinagi sa pag-ihi o pinagi sa pagbawas sa atong hugaw. Kay nakita gyapoy mga higala nga walay klaro ang pagbawas. Kinahanglan sa matag-adlaw gyud kita makapagawas sa atong hugaw. Kay delikado mga higala kung maminti na to, mulaktaw tang isa kadlaw, duha kadlaw, kung maminti na nato na muabot ang higayon simba ko nga magkadaot atong tinae. Labi na kung naay mga hugaw nga na-stack daan sulod sa atong tinae, labi na kanang naitom nga hugaw. No, kusog kay na mukot-kot o mudaot sa atong tinae, hantod matingala na lang ka nga nagkadaot akong tinae nga sa oras nga tingkao na amang ko. Nga wala pagwibisyo. Pero nganong nadaot man akong tinae? Kay ngano kining pagbawas lagi nato may gala, tag-usa kadlaw, mulaktaw, tagduha, hantod magkaanam-anam may gala. Mura ba og laygayon ta ba? Sa atong mismo rang hugaw nga naa sa ilawom sa atong tinae. Mo
Mona kinanglan, mintin lang sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makatabang na siya nga makapagawas ka sa atong hugaw sa matag adlaw. Pinakaubos ka usa, okay na nang naikaisa og kaduha. O ana, mas nit og kaduha giron ta. Mona atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ya kumutisting mo ni ini mga higala, ay kumpleto na lang pangalan pag adto nimo sa pharmacy, ing na gyud ang pharmacy nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon ha. Para paghatag sa taga pharmacy makita nimo usa ka pouch, ang sa ubos may pagka black ug ang ibabaw may pagka gold yellow. Ya sa ubos naay tatak nga 200 grams ug naay picture sa mais, malunggay ug mangustin ug naay tasa nga puti. Mao na siya mga higala nga tong Capricorn Gold with Malunggay and Santon na skillet rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free og pure organic. Wala siya'y chemicals. Kung magpa-check up ka sa doktor, nga maingan ng doktor nga bawal sa imo ang kape. Dili ni mao tong kape nga gibawal ni doktor. Kay kini atong Capricorn pure organic ni siya. Lahi tong gibawal ni doktor nga di ka pa imnon ato nga kape. Ang ato kay pure organic man eh, pwede. Pwede sa mga bata, hantod sa tibok pamilya. Mao ni atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Og parayon ta mahigala no sa laing bahin. Dire po ta sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining Orion Herbal Liniment Oil mahigala duha ni ka klase. Ang isa green ang taklob, ang isa orange ang taklob. Dire ta sa green, kining green mahigala daghan niya natabangan, labi na sa panakit sa kalawasan. Gikan gipanuhot, manakit ang lawas. Labi na sa mga buntis din ha. Di mo magduha-duha sa pagpanghapla sa atong Orion. Kay kana wala na yung chemicals nga makadaot sa inyong bibi nga sa inyong tiyan. Mahinoon, mahilikay mo sa panuhot. Para dili mo maglisod, mabot ang kabulanan ninyo nga magbati mo. Ang inyong batiun, ang kasakit ra sa pagpanganak. Pero wala na yung sakit sa panuhot. Kaya nag-maintain ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob. Nalabi nagsakit sa tiyan, mga bata, mga dagko, mga pamaol, panuhot. Ug labaw sa tanan, dili ta matugdungan sa mga gitawag nga lamok dinggi. Nga maoy usa nga makahatag problema sa tibok pamilya kung na'y matamaan sa dinggi. Busa, samtang wala pa mahigala, mag-maintain pagpanghaplas sa atong Orion Herbal Liniment Oil para magpalayo ng mga problema ng mga insekto, labi na kining lamok dinggi. Ha? Labi na sa mga bata, nga naskunas, duyan, pastilan. O labi na usab, no? Bisan pa sa mga teenager. O pwede po na sa mga katol-katol, mga allergies, buni, o pangagod. Nindot kaya na ibutang ng atong Orion nga green ang taklob. Itambal. Bisan mga bukol, magkuha og gapas, taplake sa gapas nga nay Orion na imong bukol, matagabi, pagkaugma mo, trabaho ka, mulakaw ka, plasi lang, permente lang siya makasimot sa atong Orion ba. Hantun, matunaw na mahigala, ay mo kumpiyansa sa mga bukol. Huwag na kay problema sa almoranas, kay nagkakaon ka bawal, butangi rin na gapas nga nay Orion ang imong lubot. Ha? Huwag nagproblema ang usakainahan nga daghan kay kuto og lusa o kuyamad sa inyong mga anak, ka elementary, mga babae kasagaran, kay tag-asubuhok. Hapyuri na nag-urayo na ang buhok. Pagkahuman, mahapyuran tanan, putsa siya usa ka oras ng silupin. Hantun nga mangonsuhot sa scalp ang atong Orion nga green ang taklob. Matanggal na. Tungod kay adunay anti-parasite properties o adunay herbal nga kakawati nga dili yung ganahan ng mga kuto ni ana. Eh, manginaut ko na sabtan niyo may gala. O, labi na usab no sa mahilig sa mintol o bugnaw. Katong green, mild lang ito siya mahigala, walay chemicals, pero pure herbal yun, puro herbal ang sagol niya ito. Kining orange, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Pero pure herbal yun siya mahigala. Pero may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kaya natin mga higala din na, labi na naminaw karon nga mahilig sa mintol o bugnaw. Mone ang orange, ang taklob, nga Orion na ito mga higala. Nala, pili-pili lang mo, may pahinoon na anas inyo ang duha ka klase nga atong haplas. Orion nga green ang taklob ug ang orange. Okay, mahigala, napakita uban pang mga product nga para pang bata, pang teenager, pang hamtong, pang mga senior citizens. Ato lang sa sugdanas sa paghatag ug kinabuhi ang maong kaagi ni Gio nga giasoy diri kanato. Gio, manginot ko anaka karon na minaw. Ano ay mong kaagi? Mga higala, tungod kay dili kita perpekto, no? Bisan giyon sa nato pagsaad, alamin na kung magkalagyo. Mga higala,
makaya baka ninyo kung aduna kay moy nahimo nga dili maayo nga magpabilin nga itago hantod sa hantod para lang dili kamo magka bulag. Para masabtan ninyo mahigala, ako una tagag kinabuhi. Pero sa dili pa, ako sa ihatang ipangayong awit sa atong sinder nga si Gio.

Ma, paamin ako ma. Ah, kaloyan kasi Ginoo anak Gio. Dali anak may kinakauli ka na. Ah, unsa ka na ma? Nakisulti sa ko ma. Anak paminaw. Ah, gusto man ako nga ipapadayon ta kapag paeskwela. Sa college. Pero anak, nakita man nimo ang atong kakulangon sa atong sitwasyon karon. Tungod kay wala na si papa nimo. Kaya nga naman, si plano nimo ba? Gitawagan ako si ate nimo. May man to si ate nimo kay naay maayo nga income yang bana o siya po na'y trabaho. Bisan tuod nga, obligasyon pa na ako anak kapag paeskwila ka nimo kay napakasakaw nga, uban. Pero nagpatabang na ako kay ate nimo. Plano nimo ma, dito ko paeskwila ko nimo kay ate. Sa bukid nun ma. Oh, anak. Ya, ikaw na lang mag-inusara din ba kung mahitabo nga dito na ko kay ate ma. Oo, lagi duha kita. Nakakauban ako dire. Pero ay mong kaugmaon, unsaon na lang. Kaya di na mag-inakto makaya anak. Basin igo na lang tamangaon pero ang paggasto sa eskwela bisan ginagmayra anak, di na gin makaya. Dili para sa una high school pa ka nga wala pa kayo mga gastuhanan. Nagpasalig na si ate ni mo anak. Kaloy po ni mo diri ma, kung ikaw na lang. Pasag diragog ko. Doo-doon na kung ninyo diri, uban si ate ni mo kung dili siya busy sa iyong trabaho. Pero ikaw, pwede ka mo doo diri kung gusto ni mo para may nalang sa matambal-tambalan akong kamingaw. Kay, kung maka-eskwila ka na dito kay ate ni mo, mahitabo unang higa yun na magkalagyo kita anak. Kay sukad sa imong pagkahimugso, hantod ka ron. Naakakanunay sa akong kiliran human mipano ng imong amahan. Sige ma, kung gusto ni mo ma. Kaya kung gusto sa't kumakatapos ma, mawa ka na anak. Mananghid lang ko ni Mary ma. Nala, pananghid kay Mary nga mauna. Sige ma. Ingnalangod si Mary nga maglagyo una ka mo tungkol sa imong pag-eskwila. Ingon bitaw ko nga di lang sa kamag-uyab-uyab para dili mabahin imong unahuna. Sige lang ma, kainaan naman na ma. Mahalsab na ako si Mary. Parehas kaming doon, nagkahinigugmaay. Nala, sige, atuwa siya sa ilaha. Mananghidaan ka nga. Bento na kasi mo magulang paeskwilahon. Sige ma.

0: ako sa yung magulang mo, Eskwela. Gio?
1: Omer? Dilunta ko gusto, pero sayang man sa mga di ko maka-eskwela. Kasi mama, di na siya makapasalig nga mobliga sa akong mag-eskwela sa college.
0: Ay.
1: Mas mabugatan siya, mag-board ko sa lugar nga akong eskwelahan. Kaya wala man tayong college din nga dool sa ato nga pwede rin ato baktasan. Tuwa man sa Pikas Lungsod.
0: Maulig isad. Sige, Gio. Para sa future name mo. Lisod man sa luga ko, takampungan, bisan mahal sa kakayo. Mingaw man, Gio, pero atong anaron, atong kaugalingon. Labi na para sa imong kaugmaon.
1: Sige lang, Mer. Kung nakahuman ko para manis atong duha. Kung makatrabaho na ko, plano na to magminyo, ta. Uban na to si Mama?
0: Wala ka na yung problema.
1: Hununaon lang ni Mumira sa akong pagpalayo pag-eskwela na ako. Basta maning kamot lang yun ko. Pilar ko ng pila katuig. Makatapos ko, di na kong pahulay, mangita na yung trabaho. Para sa atong duha. Uban ni Mama? Kay kaloy po ni Mama, huwag ako siyang talikdan tungod kaya doon na ako'y pamilya. Uban ka. Siyara maging nosara. Salamat nga masugot ka kung kauban na to si Mama.
0: Ganong diligod. Kabutan sa mama ni mo, makasinabot ni kung makaminyo na kita.
1: Salamat ka, Emer.
0: Basta ha, unaw-unaw ni mo nga na si Mary diri sa atong lugar. Basta nung makakita kaglabaw sa kuha dito.
1: Dili na namay tabo, Mer. Promise. Ikaw ang babae akong higugmaon.
0: Ha, lauman ako na. Pero mag-amping ka dito ha. Ibalo ko dool kay mo ang temptasyon. Nakahitsura, buutan pag yun. Na yung mga babae nga kusog kay manintal. Basin madala ka.
1: Sige lang. Muna akong timanan.
0: Basta mahal ta ka.
1: Ikaw akong inspirasyon, Mer. Samtang nga maning kamot ko dito. Sa lugar sa akong ate nga dito ko niya pa-eskwelahon. May ito iyang bana kay saktog sweldo. Si ate po nagtrabaho po.
0: Sige. Kung makari ka din, mabisita ka sa iyong mama, muhapit po ka din sa ako, ha?
1: Natural.
0: Sige, muuyan ako.
1: Salamat kay Mer.

0: Ma, montun ako, ma.
1: Nahala, sige anak. Di ka magpabadlong kay ate ni mo, ha?
0: Sumama, nagpabadlong ba ko sa imo, ha, ma? Kung unsa imong ganahan sa kuha mo po ipakita nito na ako kay ate, uban sa iyang bana.
1: Sige anak, amping ka dito. Sige.
0: Sige, ma. Antun ako, ma. Bye, ma. Maganihan ako dito sa imo, ma. Kasi makaya sa isa kabulan ka isa o mahimong duha kabulan.
1: Di kayong reagda, anak. Nga dili ka makahasol kay ate ni mo nga mag-ari-ari ka.
0: Sige, ma. Salamat, ma. Antun ako.
1: Sige, anak.

Oh, wala problema diri bayo. Diri ka sa buwa. Salamat kay kuya ha. Ti, salamat kay ti. Basta magtarong yun ka sa mong pag-eskwila. Para dili makawang o masayang among pagpa-eskwila sa mo, among mga gasto. O ti, pag-ingon lang kung nakikinanglanon ha. Ayaw pagpanukos pagpangayo kay kuya ni mo. Bitaw bayo. Ayaw pagkuhan-kuhan diri sa ko ha. Salamat kay kuya. Basta focus ang pag-eskwila. Para mapareha ka sa ako ha. Bitaw kuya. Salamat kayo. Ti, alas sige.

0: 哎，等下给时间滴滴哩啦，不落去啦。
1: Hi dear。
0: 哦喂，喂 ，Rich。
1: 哦。Amurag， 那给侬啥啦？
0: Oh， dili lang ista, may standby.
1: Dali, mangistak ta.
0: Oh, sige, ikaw.
1: Dali, dili na ka magasta. Ako rin bahala.
0: Ah, sige, Richie.
1: Dali na, tana.
0: Salamat kay Richie.
1: Abi ni mo, ganaan ko si mo ha.
0: Salamat kayo. Musa may ganahan mo sa college.
1: Labi na sa atong klase. Simple lang ika-ika. Samtang nga nagtudlong atong tutor na to. Pero ikaw, sirang tanaw sa iya ha. Musa mo, simple at kilid-kilid. Tanaw, simple lang kayo. Dili para soban mga lalaki na itong mga classmate ng mga sipat kayo.
0: Ah, ilasad na. Ako, inga ni Rigyog ko. Maniidra. Maminaw kung usay itudlo sa atong kuhan.
1: Mga nagkaganaan ako sa imo ha. Time pa. Ah, nakoy pagkunta na.
0: Nandiyan ka na.
1: Laba kay crush diri sa eskwilahan?
0: Crush? Wala man.
1: Basi na ake, tabangan ta ka.
0: Pwede ko magbugaw ni mo. Magbugaw ng unsa?
1: Bugaw ba? Kanamang ingon pa tulay. Basi nangita ka, malingaw ka.
0: Mangita ko unsa?
1: Girl, God, listen pag lalaki. You know, na may mga lalaki nga mahili og laki po nga mga bading.
0: Unsa ko ng topic na to? Murag layo kayo na sa ako ah.
1: Dili ka hili og mga babae? Basi na kay panguyaban ba na ibigan mo mga babae, makatamang ko sa imo ha? Para dili ka laayon, naka-inspirasyon.
0: Oh, inspirasyon. Nana ko inspirasyon.
1: Asa man?
0: Among silingan.
1: Ah, at taga risa di ay.
0: Taga amo. Mary ang pangalan.
1: Ah, buta sabot ni mo na kay Gibilin sa inyo, ha?
0: Oh, Rich.
1: Sayang. Pero, para malingaw ka.
0: Oh, unsan na sana?
1: Mintin na to siya. Kinanglan po ka nga naka-inspirasyon diri para dili ka laayon. Makatabang ko niya na.
0: Pwede. Unsa ka pwede?
1: Pwede ako. Kay kung wa ka makrush ako ah. Crush naman ka.
0: Unsa? Kung lalaki pa ka, Rich, bugoy ka ba?
1: Ay nga anak yun. Talagsaray babae nga musulti nga na-crush up sa kalalaki, no? Pares ako, ah. Nga misulti ko sa imo karon. Doon kayo na usig paniid mo.
0: Napanoon kay uyab diri. Basi makulatahan pa ko. Labi na ingani, nag-uban-uban ta.
1: Uy, wala ko uyab diri.
0: Asa man yung uyab?
1: Secret.
0: Asa gani? Secret.
1: Dili gani ko magsaba kay secret. Sige na, inom na soft drinks ako.
0: Ikaw ba? Okay kay ka ikaw ba mo? Makalingaw po.
1: Siyempre, malingaw yung kastanan. Kung sa'yo mo gusto, lingaw ang tagyog ka.
0: Wow ha. Ah, nindot kay ka ikaw ba, Rich?
1: Tanawa, ganahan na ka sa kuwa, no?
0: Oo. Kay dili kay strict ha. Ipagawas ko din mo ang tinood din mo nga batasan ba? Nga dili malain ng ikauban ni mo para sa ko ah. Nalipay ko karon sa imo nga nagkauban kitang duha.
1: Malingaw ka sa ko ah, Gio. Kong, pirminti ta mag-uban. Tanan-tanan, lingawon ta ka.
0: Ah, sige. Kung nakoy ako ang kwarta, ako na po'y mulibri sa imo ha.
1: Ah, di na kinanglan. Pwede ako ramintin nga maglibri sa imo ha. Total crush taman ka.
0: Naanasab.

0: Te.
1: Oh, tsaka na Gio.
0: Mo bisita ang tasa ko ni Mama. Gimingaw ko sa'yo, doon na kabulan.
1: Ah, ikaw. Sige, ikaw nalang dala sa kwarta ng akong ihatang ta ni Mama. Kaya akong tani ipadala. Ah, diyan na lang sa'yo mo ha.
0: Oh, ikaw, te.
1: Ah, sige. Kano sa mga kamuad to?
0: Wala may iskwila, ugma, te. Masayor ako.
1: Lala, sige. O, dihat na daanin sa'yo mong kwarta. Ah, para pamasahin ni mo.
0: Ah, di apay akong kwarta diri, te. Nga hinatag ni mo.
1: Ano nga gina? Ah, di ara, ah. Eh, nas mama nga ka na lang sa ha.
0: Susuero labad to si mama, te. Salamat kasi ang pagtugot, te, ha.
1: Oh, mabalik na kapag iskwila na.
0: Duha ka, Lord, te. Mabalik na yun ko, dire.
1: Lala, sige. Ikaw ang bahala.

0: may kinakauli ka. Nakabisita ka diri sa balay.
1: Madagang kong ipamalit para sa imo, ama. Nagpalit na kong sudan, isda nga para marip ni mo, imo makonsumo.
0: Ay, salamat, anak.
1: Na ikarni o isda ng mga tinadtadanaan hiniwa na daan para igo na lang ni mo hinloan o gabalik, lutoon. Inga na taka ka, pinangga ma.
0: Pastila ni akong anak. Na kumusta yung pag-eskwela dito, dong? May problema dito.
1: Okay kay dito, ma. Enjoy kay ko. Labi na kay ate, si kuya. May ilang pagtratar sa ko, ha?
0: Ah, basta anak, kung sa ilang gusto, imo lang dito manon, ha?
1: Oo, ma. Kanya na po kay classmate dito nga babae, mga perting si Awa. Enjoy kay isap ko, murag mawala-wala akong kaminga dito sa inyo, ha? Pero di, yun pwede mga di takabisitahan.
0: Salamat kay anak, nala. Pagpaigo lang ko dito nga, dili kay katan tumingaon diri ka na ako labaw sa tanan, sa imong uyam, si Mary.
1: At doon sa tunako, ma, ha?
0: Nala, sige anak, pagpaigo din, ha?

0: Gio, ni guapo naman yung kang mahi, Gio. Nandito kan sa lugar sa imong ate.
1: Oo, para sa imo ha. Para di ikunin mo pulihan.
0: Pulihan, God. Ikaw yun yung magnitag kapulis ako, ah. Pakisa ko, Bi. Ikaw ba? Maldito, yung ka. Na, kumusta yung pang-eskwela dito?
1: Okay lang. Dahil mga classmate ka mga siyaw.
0: Nay, classmate ka babae diya.
1: Ano ang mga babae? Ay nga naman gina. O akong ate, okay kay si ate, si kuya. Wala kay problema. Ako problemahan. Ang kamingaw na ako, sasay mo ha.
0: Pwede man ka manguyab dito.
1: Ha? Ako manguyab? Imo kong isogo?
0: Joke ra, uyan mo pare tumanon. Para dili kay katan tumingon sa ko ah.
1: Ayaw pagsulti ni Ana. Di na ko na makaya. Mahal ta ka. Total, pinakataas duha ka bulan magmuanhi magyog ko. Para magkita-kita pod mi ni mama. Og ikaw sab.
0: Salamat ha. Wala ba'y mga nagpakita dito sa mga og kaayo nga mga babae nga para sa ko ah.
1: O na ah. Pero lahi siya.
0: Unsa man nga pagkalahi?
1: Nagkahigalay ka po ni Rich.
0: Rich ang pangalan?
1: Si Ona siya nga babae? Grabe ka, prank ka ba niya? Murag lalaki ba?
0: Tomboy?
1: Dili, babae siya nga tunay. Gara-garaon lang siya. Grabe kumidyante.
0: Basin madibilap ka. Malimtan ko niya mo.
1: Himusan ko sa imo ba? Ganahan ganyan ko si mo ha. Basta magsulti ka mga ingana. Murang musamot ako ka in love. Nga mura ba mag-uol ka ba nga? Mahiad to ko sa lain. Muna'y nindot sa usaka relasyon. Ngang isa magpakita og pagsilos pero dili po silos nga grabe na yun.
0: Ako magsilos? Magkikbulag na lang ko para di na kumasol.
1: Ah, di na may tabo.
0: Bitaw. Gio, mahal ta ka. Timanani mo na ha?
1: Hibalo ko.
0: Base na lang, mahibalaan na lang po na ako. Nga, aduna ka na ilain.
1: Dili na mahitabog yapon.
0: Magamping ka dito ha? Basta syudad, dagay timtasyon. Kay gani, bisan pamilyado na. O tuglaing lugar ang lalaki, manarbaho. Pagkabulagit sila sa iyong pamilya, kaya nakakitaglain. Ako pa kaha, nga uyab lang kita. Dali ra kay pa ko niyong pulihan, og ibalo ko nga daghan pag mas labaw na ako dito. Kung buota na, og gwapa pag yun.
1: Ayun nalang pagsulti niya na. Mahal ta ka.
0: Salamat, Gio.
1: Pagkasunod adlaw, mularagan ako, di na lang kumuhapit diri ha, kay tuyoon man ang inyo ha.
0: Ayan na, God. Mingaw-mingaw lang, kumuhapit pa kanya, mularagan na yun ka.
1: Pag-aksa ko, Bi. Asa man si mama magpapanima?
0: Nasulod, di aman ta sa ubos.
1: Makita ka, tapos yung CCTV di ha.
0: Ano sa may mag-CCTV? Sa may negosyo na magdiri.
1: Subot pa sabot, pag-aksun yun ko nimo. Kaya nag-ingon man ka nga wala yung CCTV diri.
0: Tonto man ay ka, bahala ka di ha.
1: I love you.
0: I love you too, Gio.

0: Oh, Gio, kumusta si Mama dito?
1: Oh, okay lang, Kuya.
0: Oh, nagkita gyapon mo sa imong uyab dito.
1: Natural, Kuya. Hapitan lang sab na ako. Nalasiyo ba? May problema ng uyab. Basta kay focus kit sa pag-eskwila.
0: Oh, ate, salamat kayo sa inyo, Kuya. Bawra ka na. Amo ikatabang sa imo, Gio. Nga makatabang po ka kay Mama ni mo.
1: Salamat kayo sa inyo, ha.

0: pastilan, Gio. Dili makumpleto akong adlaw kung di taka ikauban, Gio.
1: Nansab ng gara-gara ni Moritz.
0: Maugani, di ba, sa una? Bisan wala eskwela, mag-uban-uban yapon ta.
1: Lagi, pero niduas ako sa akong inahan. Kay gimingaw ko.
0: Pastilan, mamas, puy ka.
1: Dili man sa ingo ni Ana. Importante lang si mama nga makita na ako, kumustaho na ako. Kay di amo ko sa layo.
0: Mamas, boy, God. Basin pag kaminyo ni mo, naagyapon si mama ni mo sa imong kiliran.
1: Natural. Kay si mama wala na ibana. Wala na si papa. Walay lain nga makauban mama ako lang. Dili po na ako makaya nga. Makabaton kong pamilya nga akong pasagdan si mama dito sa iyang Pinoyanan. Ako siyang ubanon o baka kami magpuyo diya sa balay. Ka pinili ni papa. Kay si ate na naman diri. Si mama na lang ko. Maminyo ko, dito giyo ka kay mama. Hibala ko masugot na rin si mama.
0: Yakin sa may imong pangasawon. Katong imong gibilin sa tangkal.
1: Si tangkal, si pagtuon yung manok na akong uyab. Ikaw, kung lalaki palaga, maldito kay ka ba? Tangkal, pastilan. Si pagtuon mo, panabungay na akong uyab.
0: So, nag-unsa mo sa imong uyab katong pagkita nimo?
1: Kinahanglan pa ba na mo ipangutana kung nag-unsa mi?
0: Natural. Kay basin, kung makauyab ko, mapoy ako himoon.
1: Nalipay mi sa usag-usa nga nagkita mi.
0: O ba?
1: Oo. Lipay siya nga ni pauli ko nagkita mi. Natural, gihaggan ako siya, gigakos na ako siya.
0: Bayot siguro ka, no?
1: Ha? Ako bayot?
0: Halakanobi.
1: O si Halakanobi?
0: Hagki ko.
1: Tarantado man na ikaw. Anong hagkanta maka, dili maka na ako uyab.
0: Ugakson ta ka karon, dili ka kamanginit.
1: Ayaw ko paggara-gara na, Rich.
0: Sige na kita, rabi, aduhan ay makalabay mga tao, pero di man makakita di sa to, abi. Hagki ko na ko, be.
1: Ayaw pag tinalatala di, Rich ba? Igirespeto na akong mga babae. Labi na susama ni mo.
0: Di ka may ibog sa ko, ah? Oh? Seksihon ba ako?
1: Hibalo ko. Ikaw ang pinakaseksi sa atong eskwilahan. Oh. Unsa ba ako? Naman ko uyab. Kaya ito akong uyab, simple lang. Dili siya kapas sa imong pagkaseksi.
0: O niya. Gihagit naman ka.
1: Ay pag tinalatala di Rich ba? Sihagit.
0: Oh, para mailan ako nga dili ka bakla.
1: Hibalo ko, imura ko kitinuntuan. Gisokod ako ni mo kung mahagit pa yun ko.
0: Gihagit na gani ka.
1: Tara. Mangisnak ta, ako na po ng taya.
0: Pasumangil na gisnak. Kaya nga no, dili siya musukol. Bisan pagkakos na lang, pagkis na lang.
1: Rich, dili ta uyab. Krispito ta ka, isip barkada.
0: Ah, bantay bitaw. Tintalon tayo ka.
1: Kumunit tuyo ni mga tintalon ko ni mo. Karo na lang last na to para uban.
0: Jokra.
1: Kumunit tuyo ni mo sa ko ang magbinuang ka. Nakoy uyab, Rich. Mahal na ako, si Mary.
0: Mary nga Santos?
1: Ayaw paghisgot og Santos. Gabaan ka.
0: Oh! Ouch! Ah, sige, sorry.
1: Oh, mahal na ko siya. Ah, sige, tara!
0: Pekosay ako sa iyong kilid. Agay! Mamusay man ka! Sakit kayo! Bitin ko ni mo, bawa ko ni mo gaksa. Talat-tala ni bayanan eh. Tara, mga unta!
1: Kasi gutom ra ng imo ha.

0: sa katong tonto ay. Naon sa banyan niya kami namin ni Kasood ani ni Rich? Wala ba kayo ni Uyab basin masuko din sa kong magsilos baka? Delikado kong basin o lipoton kong bunalan.
1: Hi!
0: Oh! Uy! Naaram na yung sa kong likod!
1: Unsa to'y lipoton ka nga bunalan?
0: Wala. Naguna-una lang ko.
1: Wow! Nanako sa'yo mga una-una.
0: Dili.
1: Gimingaw ka sa ako.
0: Dili pod. Natingala lang ko nga wala ka diri.
1: Uy, na-develop na nga sa gimi diri magkita.
0: Let's magtanong na good rich. Dili na mahitabo nga ma-develop ako. Matingala lang ko kay kanunay talag-uban diri sa kantin. O tapos, kung nakiuyab na suko sa kuwa kay sigitag-uban, lipoton ko, bunalan ko, wala ko'y daganan.
1: Dili na mahitabo ay, wala ko'y uyab. Kabuang sab siguro kung na ko'y uyab, damay-damay yung tapa ka. Natural, magsilos yun. Hindi kayo, wala man ko'y uyab, open.
0: Ano nga may nanguyab si mo ha?
1: Ambot lang, mas hindi sila ganaan sa ko'a.
0: Wapa ka. Pasiksehin ang mga sinina, di ka mabitin. O sa normal nga mga sinina, mas muga pa kang samot.
1: Salamat. Naninakita ni mo sa ko'a. Ala. Mailog yun ka na ako.
0: Unsa?
1: Wala.
0: Unsa yung mailog?
1: Wala. Uy, toot. Lako yung mga barkada ba? Gusto na ako nga ubanon ta ka.
0: Barkada?
1: Mga babae gyapon, good. Upat may kababae, ikaw upat ko. Nyado ka bading, uno may tanan. Mga ligumig dagat. Next day. Gusto na ako na ka, uban ka ha?
0: Ah, di lang ko, kamo na lang kayo makahasol ko sa inyo ha. Nakadisturbo ko.
1: Imbis gay pananghid na ka na ako nga naaka, na ako'y amigo nga guwapo, buutan. Nga umano na ako. Yung ganyan mga bayot, sige sister. Umano na kasaad ko nga umano ta ka. Basta inong ko baka ako nila nga gisaad na ako nga na ako'y kauban nga lalaki. Gayun na bagyo na, yung bagay sila nga uyab ba daw na ako. Yung waldili, amigo lang na ako. Crush na ako. Yung ganyan sila, ang mga bayot, hala, uban na yung crush kay baro gusto kong may matanaw ba siya bakilatis na mo o gabsing ganahan may ara sila. No, sunod adlaw ha? Ay, sige katawa di ha?
0: Sige, uban ko.
1: Basta, uban ka ha? Uban ka.
0: O, lagi. Ay. Amin ni mo, Rich, swerte makawayab sa imo ha ba? Kay garaon ka.
1: Ah, swerte yun.

0: Okay ra sa imo ang dagat?
1: Labi ka tinaw diri.
0: Oh?
1: Puti kay buhangin.
0: Adagan maligo diri tanawa o. Oh. Naninagsingabot. Kita sayo lang ta diri.
1: Oo. Astilan. Uy. Ah, presko kayong hangin.
0: Ah, presko kayo. Ah, sige. Ato ni Ablen ang minunon. Mabot na turun ako mga kauban.
1: Oh, sige.
0: Presko ang hangin din. Pito ka laayon.

0: sakto yung tama sa akong nainom na. Laban-laban ang ulo.
1: Oh, kumusta?
0: Ay, Rich.
1: Mura na mag... Nahubog-hubog naman lagi.
0: Oo, talaga nag-inom. Ah.
1: Ito pa mga kauban ako. Ganahan ito ng palotolotos dagat. Gianita ka diri sa cottage. Tood, ugma na siguro ta makauli. Kinaglami pa ako mga kauban. Huwag niyo sila sa kuha nga ugma na daw. May manguli.
0: O, pwede mauna na lang ko.
1: Ang kalain sab ni mo. Diri na gud-tagod. Sunod pa ang klase na po nato.
0: Mga amiga ni mo na. Lisod kayo makasagol ko sa ilaha.
1: Ay, kabala ka. Lain-lain man may og katulgan. Akong tulo ka kaubang babae, lahat po sila. Ang duha ka mga bakla, laglahit po sila kaya dito sila gustog na yung mga kauban. Ikaw ako.
0: Ha?
1: Oo, yung sa may nanya na. Oy, maulaw ka sa ako, ah? Di na ka pwede mo ulit kayo. Alas 7 na sa gabi, eh. Kainom na ka. Nalangid mo ka ni ate ni mo.
0: Ah, nalangid ko. Really, pwede nga wala ko mananghid.
1: Ah, maayo, maayo. Sige, di sa kakadali ha. Ako sa tuwad-tuwad-tuwad ako mga kauban.
0: Sige na.
1: Masimula ka o ka ha. Imakumbiyaan. Bantay ka sa ko ha.
0: Dili lagi. Dira ko.
1: Ah, derang imno nun oh. Ani, ablihan akong isa ha. Daghan pa kayo kitag imno nun. Napay doon ka kiss. O niya. Napay isa ka kiss nga wala pa na ito matilaw eh.
0: Ah. Sige na, sige na. Doon ito yung kauban ni mo dito. Kanagan ni mo giyaki ako eh.
1: Ligo sa lana ko malingaw ka.
0: Sige na Rich, anto ka sila dito. Mag-inom na ko dire. Balik na ka dire, gusto na nimo.
1: Ah, sige.
0: Ano ay nanguyab kay Rich? Guwapa, siksi. Astila. Makatintal gid siyang lalaki kung magpatintal ka. Ah, ganun pakialaman na ako ang kinabuhi ni Rich. Ano mang pangutan ako sa akong kaugalingon ng uwi ng uyab sa iya. Nagwapa siya o siksi. Ah, bahala siya eh.

Tama-tama lagi ni nga kung tama dah. Tuwad, mao man ang gingo ni Rich nga kwarta. Sulod ako dito. Masing malangan pa to siya dito sa iyang mga kauban. Di lang ako siradan ng pultahan. Katulogon ako.

0: Reperteng lipayan ni mo.
1: Ay, kapilan ako nga lalaki si mo ha.
0: Sas mangutana pag ina siya, oy. Ibalo nga buong gata. At least naman nakatilaw ka sa ako, ah. Sa akong kasiksi, sa akong kagwapa. Na-enjoy ka, di ba?
1: Wala.
0: Masin, ma-inlove na ka sa ako, ah, ugma.
1: Ma-inlove. Ita ni boy.

0: Oi, sir.
1: Oh, dam.
0: Ah, si Richman tong kaoban ni mo, no? Ay mong gihatod dito sa iyang ipuy-an. Uyab ka niya, dong?
1: Ha? Dili. Amigo lang kami, classmate mi.
0: Ah.
1: Classmate mi, dam.
0: Pero baya-baya, kadlaon na mo naka-uli.
1: Oo, oh, okay. Nangaligo mi, bitch. O, ito nga, gihatod na ako siya kaya nakainom-inom, bro ba?
0: Kaya nakukuyab mo. Hoy, ayaw na lang pagpanguyab ni Ana.
1: Kaya gano?
0: Kana si Rich, guwapa, dagan kay mainggan niyo sa inga lalaki.
1: Hibalo ko, dam.
0: Ang isaligan na pag-eskwila sa inga kaugalingon. Kay walang-wala po kuno ng ababae sa ilaha, maningkamon ka makatapos pag-eskwila. Kung magkinahanglan na nagproblema sa eskwilahan, natural, mangita og lalaki nga makatabang sa iya, nga ang kapalit iyang lawas.
1: Unsa?
0: Oo, dong. Sa kinsa lang ang lalaki, auban mga minyo, nga naay kwarta, maksulban lang bayro nun sa eskwilahan.
1: Wa baka ka matihod kay Rich nga grabe ka.
0: Lihok kaayo.
1: Naka matihod ko dam.
0: O niya, ikaduha ay lagsabat, dong ha. Nahibalog yun ko ni Ana. Kaya na isto-istorya na din sa mo ah.
1: Kaya nga no, dan.
0: Ay. Nadaot pag yun na, nasira pag yun na. Kaya bisan kinsa lagi nga lalaki. Basi nakahilabot ka ni Ana, ha? O plano ka nga mo hilabot, mutilaw sa iyong kagwapa o kasiksi. Basi nagmadaot po ka. Kay kasagaran daw, nga ni Agis ay kaingon yun na naisakit si Rich.
1: Kinoo ko.
0: O nga nung murakag dato lala?
1: Wala dam, wala. Sige dam, salamat sa iyong pagpapahimbalo.
0: Basta ay na pag develop kay Rich. Masakitan ra ka.
1: Oo. O sige dam, atusa ko dam.
0: Nahala, sige.

Baju. Oh, Rasmit. Laon sa magkamura magkag nakikibate, bay? Ha? Bay, sakit akong gwan, bay? O si sakit? Akong ari murag lain akong ipamino, buhar kahit lang talon ko. Patsikap na ikaw, laon sa maninay mong ari ni mo? Buwan. At tay, asa magka nakakuha ni ana? Ha? Uy, tabahin ko, baby. Kani mong ibati ato na sa ospital, bay? Umani ko, bay? Ah, sige, tayo.

0: Sige, tara! Matay, lain akong ibati, pay. Atay! Okay, may gala sa dili pa na ito ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Unsa imong hangalan ay og taga-asa ka?
2: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
1: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
2: Kapoy kaayo ang lawas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya may na akong tulo den akong hugaw ko may ko den kanha na pud kay gihi.
1: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
2: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Na niya karon muragani pud ingkon na. Una gi na nga dili gyud dun ta ko magpakawana kay kanang na ang magiganahan man pud ko.
1: Thank you kaayo na ha. O padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn coffee. Daghan kaayong salamat.
2: Sige salamat po sa inyong pag-ari.
3: Ako sa pagkatinood, pila na kakape ang akong natilawan, kining may edad na ta, kinahanglan yun nga amping takanunay sa atong ginainom nga kape. Ako yung nasulayan, kining Capricorn coffee. So akong gitilawan, kay gusto lang kita nga dunay kausaban sa dagan sa tuang panglawas, tinood yun. Mao na akong gikonsyum karon, buntag, udto hapon, unya ang resulta, pagbawas na to, matag-adlaw, mubalik ang normal. Unya, nindot po ang akong pagkatulog, pagkapahulay ka. Sa imong pagmata sa buntag, lagsik, mayo ang imuhang paminaw. Sayo, usab ka nga makabawas, gawas tanan ang naas sulod sa imong tiyan. Giawag na ko ang uban. Sulay usab ninyo, labi na sa may edad na.
0: Okay, may gala mao itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Ayon ninyo palabya, ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
5: Kuhan day, ganang Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako day nga si Jared. Kuhan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan ginako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo ginaya kong gamiton. Mm-hmm. Natawaan ganyan ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
4: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
5: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Kaya nga ako raw ang pwiway pamaol kada kong maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imo'y rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Why, problema. Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony may higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko vitamins na makagana ng pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dalunda, nagyud siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tay Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mauna siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mauna na gitawag ng nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B-vitamins o kung mauna ang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diriputa sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1,000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni Hina, mga nanay, tatay, makalambo po ang Migacarsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga igala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Masampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Migacarsoft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Migacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Migacarsoft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto to makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Migacarsoft Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Migacarsoft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Migacarsoft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. Uy, mga hubakon ha, mag Migacarsoft Gel para dili mo atake ang hubak. Makatabang po ang Migacarsoft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Migacarsoft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Migacar, dagang health problem ang itikar. Og diri po sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na to nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na babae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti. Kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya po. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mabalik ang kakondisyon sa trabaho. Og purubod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of, ayaw kalimti, ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of, siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 times of. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
7: Kanimong ibatay ato na sa ospital ba eh? Umani ko ba eh? Ah, sige, sige, sige, tana!
8: Matay, lain akong ibati, bay.
7: Atay! Kinsa mo rin ang babae mong kakuan?
8: Wala.
7: O sa'yo, wala nga. Nasira, magkabay?
8: Ha?
7: Pastilan! Bay, si Rich Pai, no, imong kauban, no? Kaya makitanta mo nga sige mong uban. Ha? Si Rich Lina! Nakatira ka kay Rich, no? Sus! Wag gina kasulti sa imo nga mga estudyante nga ayaw pagpalabi pagdikit ni Rich kay na magtikang-tang yung ka maglakaw bay.
8: Unsa?
7: Okay. Mauna na imong ibate karon.

0: Mao kini ang problema, Kuya Arn. Nga samtang nagpadayon among relasyon sa babae nga akong hinigugma, nagpadayon usab nga gitago kini ang nahitabo kanako. Kaya di na ko makaya makikbulag sa babae nga akong gimahal nga si Mary. Naningkamot kin si Rich nga matintal ko. Natural lalaki ako. So sa kalawak na mo ang among kitulugan. Wa na lang ko magsulti, Kuya Arn. Gawas akong sa classmate nga mo yun. Nagtabang ka na ako. Gawas akong magulang sa akong bayaw, labi na sa akong inahan. Labaw sa tanan. Sa babae nga si Mary. Kuya Arn, kini akong pangalan nga akong gipaabot niya kanimo. Sa programa, dili kini tinod na akong pangalan. Kay basin mabati sa babae kang hinigugma mo abot imong programa dito sa among lugar. Dili ko gusto nga masakitan siya o magkabulag kami. Hantod karon, nakita gyapon ako ang babae nga akong hinigugma nga nagsalig diri kanako. Pero ako ang makonsensya, Kuya Arn. Nga wala gyud kumutugan sa tinuod. O sa akong gitago hantod karon. Ambot asa tama na akong pagtago. Makonsensya ko labi na magpakita ang babae og kamaayong kabuutan din sa koa na grabe iyang pag-amping sa among relasyon. Pero ako di ay na ako'y gitago o nahadlok sa ko kayaan ba sinagpabilin pa ang kagaw na naaka na ako. Kuya Arn, din lang ko tama o daging-king salamat sa paghatag kinabuhi sa akong kaagi. Ako lang kining-share, Kuya Arn, para sa makahatag og inspirasyon sa uban o makabantay ang mga lalaki nga dili magpataka para dili makabatulog problema nga susama ka nako. Dagan salamat imo magtatampo, Gio. Dagan salamat, Gio. Dili di tinod niya nga pangalan, mahingalan nga Gio, napag-ilaing pangalan niya. Ala, dagan salamat sa inyong pagpaminaw, kayo kalimti ato mga product, ha? Ay magkalimot sa itong mga product ikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ay balo na mo kung sa ikatabang sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil nga duha klase nga Orion. Green ang taklob nga nagkagamitan. Ang orange ang taklob nga may pagkamintol, may pagkabugnaw, pang massage lang siya. Pero pareha na sila sa green, pwede po di-massage. Naala sila kalahian, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Og sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina, mga inahan, ay yung kalimti ninyo, no? Sa pagpainom sa usa ka kutsara sa inyong mga anak na elementary, before ninyo pa eskwelahon, paimnasya ang usa ka kutsara nga Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina. Og sa atong Nerviplex EE or Appetite Enhancer Capsule, para sa mga higala na ito, nga nawala ang gana sa pagkaon. Kung nawala ang gana sa pagkaon, take sa Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule. Gikan sa 13 anyos, pataas patigol ang mga edad, pwede mo take. Basta 13 anyos, nawala ang ganas pagkaon. O sa atong B40, ang high-dose nga B-vitamins, para sa mga higala na ito ang nakabaton o nerves neuropathy, basi na daot inyong makaugatan, gumikan sa taas nga pagintaron o sa diabetes may higala. Malibyuhan na, matambalo na, pinagis pagmintin kada adlaw sa usa ka kapsula lang sa B40. B40 mga higala. O sa atong Megacar Soft Gel Capsule, ang dagang health problem ang e-ticker, no? Dagang health problem ang e-ticker sa atong Megacar Soft Gel Capsule. O sa atong Fairbite Capsule ay kalimti ang atong mga kaugalingon nga magpabilin ang kondisyon sa atong lawas. Ganahan tamo trabaho. Nagis pagmintinan sa atong Fairbite Capsule. Dagan kayong salamat, mahigala. Kinis Kuya Arn, maingon. God bless you all. Pag-ayo-ayo mga Pinanga. Bye-bye.
1: Nakabay mga pangutana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
2: Mayang adlaw sa tanan nato mga suking tigpaminaw ug sa ato mga texture senders, no? Welcome na po sa inyong paboritong programa o paborito ba? Paborito jud kay ngano na man si Doktora Choi.
3: Ikaw po.
2: Dok, hello dok.
3: Hi, hi ma'am. Hi sa ato mga listeners, no? Thank you kayo ug nanapod mo karon, nagguyog na mo aning ato ang programa nga bahin sa ato ang health, no?
2: Yes, no. So mo na siya makahatag si doktora ninyo og practical nga mga tambag, no? O kana hinaot tanan ninyo mga pangutana matubag ni doktora ay ganang paningkamutan nga matubag. Dok, musta man ta dok? Unsa namang pud ato ang mga gipanghimo-himo karon nga kalingawan? No,
3: summertime man, so tagahatag-tag time sa ato mga anak nga naapod sila yung mga kalingawan, no? Kay na boring na sila sa kuan. So kana kuyog-kuyog may kuan, ballet, na mga swimming lessons,
2: dito, no? Dito na mga activities sa bata, dok.
3: Pero sa tanaw na ko, importante ka, yun na, no? Mm-hmm. Labi na ka na makabalo ang atong mga anak mulangoy, no? Kaya usahay, kana? Na magi times nga maibog ta, maatutag beach, or maatutag ka ng na ay mga pool, no? Inana, no? So, mas kampante gid ta kung atong anak, kabalo mo swim, or at least, kabalo lang yun sa kanamitang mga floating, mm-hmm. no? Inana, no? Saon, no? At least, kabalo sila. So, at least, dili na sila mahadlok sa water. Pero, syempre, during the time ng mga ligo na, mga doon sa pool o sa beach, ako gigyapong ipa-life jacket.
2: Okay, mao yun. At least nga, parang gidok ba?
3: Sigurista yun gyapon.
2: Nagyapon. Kaya nga, no, bisang pagmayo na kang swimmer ba ya? Kung katabi itong mo, ingon nila nga, kanabi itong atong bati is dok nga mga.
3: Macramps.
2: Wala ba ya, good. Diba? Indot ka ay waka nang sa swimming lesson bitaw nga kanang mga
3: pero siguro kung ako na lang nang ihimoon every summer mang swimming lesson, so magkaanad yun po na ato ang anak.
2: Importante bigod kay na dok, no? Pero sa mga apiki bitaw po dosahay, no, dili beta makapadala sa tong anak para pang swimming lesson.
3: Oh, medyo mahal yun, no? Pero naman po yung mga barato ra po nga mga teachers, no?
2: Manang ka ng uban dok mo, anak lang itugpo na lang di sa Boulevard. Ilang mga anak, no? Nga ingon nilang ilang training dok, ilang itugpo pagkahuman maningkamot man nagkapakapamo sa mga iro ba or itoy, no? Inanang a training. Pero para nako dili ben na siya pwede nga ihimo nato na sa tanan kilain-lain biya mga bata. Ang uban na lang magphobia.
3: Peligro mangod na ang inana po, no? Labi na maanad na lang mga bata nga sila-sila na lang. Mm-hmm. Nya kung kusog ang current, di ana naman ang diskrasya mahitabo, no?
2: Insakto.
3: So lahira man ang inana nga kapakapa kaysa ang katugyog ang at least kabalo ka mo kanang bitawang gisa gitawag nila mga freestyle inana or kuan nga kabalo dyan paspas ba dayon maanad sa proper hangin so lahira gid pod nang naagi kay proper kudo kung kabalo na kadaan o floating or inana mas dali na ka
2: bitaw do kay ngon nila ang at least ba og magkinaunsa ka nang kabalo ta sa basic nga katong tighaya nga ako di gani mahadlok gani kumusalom dok ay
3: or kundi ang ginikanan sila lang mo'y matudlo.
2: Nami rabigin nung makabalo anak mga bata. Unsa pa siya kayo mong gikuan dok para sa atong sa ballet, no? Nindot po na siya nga.
3: Oo. Na sila activity karon diri sa Boulevard kay Panong Fiesta. So, na sila show na ni sa Boulevard karon Sunday. So, mga 7 something.
2: Ama ko pa. So, din hagi dok sa na yung mga stages. Ana, sa stage.
3: Yes. Naging na ako daan na. Paandaw. Magandam na kong bouquet. Para hatagan sila. Manaandad sila. Naghuman sa show. Naas sila yung marag. Naakit sila yung prize.
2: Wow. Walang tao dito, anak, no?
3: Yes.
2: Appeal pa dahil next week, Doc.
3: So, muna siya nga. Dapat, inyong mga anak, nag-vitamins, no? Naka-Nerveplex syrup. Diyan ako mga anak. Haron always active sa ilang swimming, active sa ilang mga summer classes, sa ilang mga ballet, o kung sa panangagi.
2: Active po ang brain nila, Doc.
3: Yes. Diba karon na taekwondo, na yung mga kuan, swimming lessons, sa summer, dance summering, uban po na modeling. So, haron active ang inyong anak. Naka-Nerveplex syrup. Diba? Sa may sulod, anak, itong Nerveplex syrup, ma'am?
2: Nanggingon din ni Doc, no? Naa siya vitamins plus lysine, naa siya taurine and zinc, tapos napagid siya chlorella extract, no?
3: Yes. Oh, so, naa good for 2 years old to 12 years old.
2: Then, human ana, above ana sa 12 years old.
3: Oh, ang mga mother o father, yes. Nerveplex, AE, napunta, AE na taman sa mga kalulahan o kaluluhan.
2: Yes. So, nindot kayo, no? Same gaya po ng effect, ani, no? Nga pa-bright, pag-anag kaon, tapos pag-anag katulog, na, sa mga adult na, ha? Dayon, ilaa po ng ubanandok o kato ang mega care para dilita-dali maulianin. Sila pa to, kung sa nila ang term, gani, ana, dok?
3: Nga, dali.
2: Oh, maango-ango. Winana, no? So, karon pa lang, ma-start na ta. Mag-edad na tag 40 or bisang pag dili pa mag 40, no? Kung mahimo, mag-mega care na ta daan. Fish oil, importante man kay para sa atong eye health, sa brain health, bisan sa heart health, even sa skin health. Di ba, doktora?
3: Yes, harun magwapa po da, ma'am.
2: Maog yun, ane. Sana all.
3: Kay, smooth ay mo skin, dili dry.
2: Ana, no? Insakto, gudok. Speaking of varicose, Dok, no, na yung nagka-scot din. Eh. Yeah. Kung sa dumaya na, Dok, nabay tambal na or dapat kuna siya, injectionan siya?
3: Though na ako na yung mga injection, pero dili kayo familiar, ana, no? Kanang, basta akong nakuan na is kanang kulang bitaw kaayo ang kuan, kanang elasticity sa atong mga ugat, no? Muna siya nga na-dilate na siya, no? Kanang bitaw sige ka, lakaw-lakaw, and then by gravity, bitaw, marag mabugatan ang imong mga ugat by gravity, no? So, muna siya nga dili siya makapump out. Muna nga, ideally, gyud unta, iniguli ni mo, sa kinaraan pa, di ba, kanang mga model or kanang mga social-social. Gusto nila, wala yung mga varicose sila matiili. Iniguli nila, elevate nila, pahuway sila, elevate nila ilang kuan. Ang uban na muhigda pa gani, isandig sa bumbong ang tiil, no? Haron daw ang flow bitaw balik mauli-ulian. Nga dili kayo mabugatan ang imong mga ugat.
2: Tinuod gyud na, Dok. Abi na ko, abi na kuan na, Dok. Mga storybook. Ana, no? Binota
3: so,
2: mo
3: na siya. Even, di ba, kabantay mo kung naamoy mga hupong, mayingon ninyo, Doktor, elevate na yung TL. Same report na sa kuan, mga varicose sa may nana. Okay. Pero nagyay ka ng mga kuan siguro, mga doctors yun nga nagkuan. Which I think is more on the gravity. Nang kuan ka ayun, masiglakaw-lakaw. Sobra na kalakaw. Yung pag-uli sa balay, dili pa yun magpahuway, ilang TL.
2: Bito, no?
3: Tindog kayo gihapon, nana. Nakapatay ka sa mga lulag-lulo na to. Naka ng trabahador yung kayo. Kana, makita yun na to ang kuan.
2: Yeah, do ka nang kuan, kanang atong noong nga mabutangan siya, dili ba naagi sa exposure sa sunlight na sobraan, overexposed?
3: Mabutangan
2: o? Oh, napoy mga varicose, ana, vein sa nawong. Kung sa na siya, Dok.
3: Dili raman siguro, lahi po siguro
2: na siya. Kinaiyahan na niya, Dok, no?
3: Oo.
2: Okay, so salamat kay Doktora noon. Naman siya ni kuan, ni message bahin sa varicose, good, no? Anyway, dili na buta sa atong text resender number 9827 sa 0926. Ingon siya din ni Dok nga. Doon na siya pangutana bahin sa iyang tuway-tuway sa iya ang bana, no? Doon ako na hing tubo, Dok, sa kilid. Niya, hinabako man ng iyang bana, Dok, palainom pa, Jud. Nga ka ng bukol ko, no? Unsay angay niyang buhaton kung Moni siya, nangutana. Iyang asawa gid ang sender actually, si Ma'am Juliet. Taga Dipolog City rin siya, Dok. Pero kung naging tubo daw, dapit sa kilid nga, umsa man siya, Dok? Buto? B-U then, two, number two.
3: Buto kilid siguro na.
2: Na buto.
3: Buon siguro.
2: Okay. Hingkalitrag tubo. Unsay angay daw buhaton, ani?
3: Ideally siguro, pa-check up na niya. Kay, sa ba na, cyst lang ba na siya? Or infection ba na siya?
2: Tuway,
3: or uric tuway. Acid ba?
2: Sama na yung tuway-tuway. So, tuway-tuway is... Joint, no? Sa joints?
3: Tuway-tuway is any joint. Masiguro na, di ba?
2: Aha. Nga, kahinabako man ni siya, Dok. Then pala, inom pagyod mo. Ingon sa iyong asawa.
3: Ah, basi na siguro. Ingon na siya. Kasabi na, Dok. Kahinabako. Kaya choice naman kina sa tao, no? Lili man ka na ang reason. Nga, no? Paundangon na to siya. Kuan na siguro makabalo lang siya sa iyong health. Nga, ang sigarilyo o alak. Siyempre, na tendency yun na nga makakancer, no? Siyempre, makakos o ka ng mga lung cancer. Labi na sa kaliwat kaayo nga na yung mga cancer sa family. Na yun, ang kana pong alcohol, kung masubra na kaayo, ang uban na madaot ang ilang atay. Dahil yun, ang uban na mag-cancer pod sa bituka, no? Kay sigig ka, exposed sa halang o kanang alcohol ang iyang throat, no? Very common kina. In fact, ang isa sa kong uncle na matay, ana, no? Nagka-throat cancer siya. grabe gito siya, palahubog, no? Mm. So, siguro, na paso na sige sa alcohol ng iyang tutunan, di ana ramang gina mag-start, nga mag-change na ang skin ni mo, di ana sa imo ang tutunlan, na yun ang uban ana, mamutate na into cancer cells, no? So, muna siya, siguro, ang risgo sa imong bana, kung regarding sa kusog man na bako, so prone for lung cancer, and then kusog mo inom, prone for liver cirrhosis, ang uban ana throat cancer, no? So isa na siya, pero ang kanang siya ang bukog, I don't know kung uric acid na ni tubo or bone lang yun na, kay from time to time usahay namin yung mutubo nga bone spur, no? Mm-hmm. And then or infection, so dapat siguro ipa-check up, no, since na namin madaghan kay mga yakap clinic diri, or kung ganaapon mo kay ilang surgeon pwede po ninyo mo siya dadun dito hinana, no? So initially mo sulay lagi taghatag o antibiotic basin dahil makuyos ang bukol, no? Pero kung dili makuyos ang bukol, magpa-check up na siya tag doktor. Mm-hmm. Kung unsa na siya for now, ang antibiotic po di mapugka, pwede mo palit og imo-imo alang, no? So magpa-check up yun gihapon siya. Mm-hmm.
2: Pero kuan biya po dok, ubahin sa mga kanabito antibiotic, kuna lang po kay murag kaila, pwede na sa muhatag doktor.
3: Bawal. Bawal. Bawal na, dok? Bawal na. Mawad adog lisensya ang pharmacy, ana.
2: Ah, okay. Kaya binang pong
3: kaya basin ba, na ay taga FDA nga, nagpaaron ingnon lang nga, pasyente nga mo palit og kuan niya taga ani mo niya taga FDA niya to.
2: Mm-hmm.
3: O na diloy ang pharmacy.
2: Okay.
3: Masirado sila.
2: Kinamong we times talk man sa sige mo hatag na lang mi as long as kaningi siya kompleto gyud mo ni siya 7 days imnon blah blah blah blah.
3: Kuno, I don't know kung kuan pa ba na hangtod karon nga kompletohon gyud nimo palit ang 7 days.
2: Mm-hmm.
3: 21 or 14 depende kung kapila na siya imnon.
2: Uh-huh.
3: Pero dili magud na ang pharmacist mo makabalo kung unsang klase antibiotic ihatag nimo.
2: Okay.
3: O, so si sayang-sayang na kasi mong kwarta. Okay. Nga dila itong mga antibiotic kayo mong kinahanglan.
2: Mm.
3: Gaya si Felixin ka. Nga dila day kayo na siya maayo para sa mga UTI. Basta yung laing antibiotic ang maayo. Ay nana, bitaw.
2: Exacto.
3: So, kana.
2: Kana yun. So, magpa-check up, no? Then, human, maduol gudog ka ng doktor para natin yung saktong reseta, no? Ay nana, gudog itong buhaton.
3: Mm-hmm.
2: Para kanang ato mga sakit din, ha? Kaya imbis nang daginota, mas madublian. Kaya ang reseta nga gihatag, sa gingon na ni doktora, dili dai siya moy angay nga moy imong imnon.
3: Mm-hmm.
2: So nadublian na hinoon ta man day nagdaginot, no? So dili na puta sa kuan Ma'am Juliet, no? Hinaot nga nakadungog ka sa tambang ni doktora nimong karon, no? Kay kani siya for sure tig pamati gyud ni siya kay nangutana po siya bahin ni Dr. Love. Oo. Sige, dili na puta doktora sa ato ang lain nga texter sender, no? Kaning dinhi sa last 4 digit nga 3453 sa 09 10. Naingan siya din hi. Good PM, doktora. Kani inyong product na Orion Liniment Oil, naabot na ba ni Dirisa? Bukidnon nga pharmacy. Kay gusto mi mo palit nga, taga-kuan ni siya, taga-Damulog. Actually, taga naman ka ito, tadok. Nga kuan, kaning sa Bukidnon, dagang kitag pharmacy sa Bukidnon.
3: Mm-hmm.
2: Oh, so, kaning iya ang gipangita nga oil na to, kaning Orion, naani siya. Available ni siya sa mga butika dito sa Bukidnon. No, asa mo ni siya, kaning iya ang lugar nga Damulog. Di ko familiar sa Damulog, pero naa tay sa Don Carlos, doon na tay sa Kalilangan, doon na po tay sa Kibaw, even sa Pangantukan o sa Quezon, no? So, inana, mapalit ninyo ang atong produkto, tanang produkto, gikan sa Orion, atong Coffee Corn, tapos Nerviplex, Biforte, tapos naa po tay Mega Care, no? Di na, mapalit na ay available sa mga pharmacy din ha, sa Bukidnon. Shout out ito sa mga taga-Bukidnon, Dok.
3: Yes.
2: Kusog kayo tayo dito, Dok. Maglano,
3: hi, sa mga... Ang sa'yo yung tawag nga nila na Bukininse. Ang sa'yo na...
2: Ambot, Dok.
3: Okay.
2: Kaya ito, di ba, di pulog.
3: Sa Nortihanon so, mo ta. Sila,
2: okay.
3: Bukihudnon.
2: Oh, Bukihudnon.
3: Ana, siguro, no? So, shout out sa inyo diha, no? Nindot yun kayo na diha, nakaagi ko, no? Pero wala yun kayo nga naka-stay or naka-enjoy pa. Dahil ayan, diyan na ba na sila?
2: Mau daw, Dok.
3: Oh.
2: Nice to do that.
3: Malag niyo ta, diyan, Ma'am.
2: Sige, Dok. Lupa ta ba? Kana, Dok. Ing narakuha ko, nakaschedule ka, Dok. Ing
3: natay time, huwag natay kwarta.
2: Kana, si doktora,
3: natay time, pero ang wala. Kwarta.
2: O, oh, abin ako, si doktora, walay time, pero nagkakwarta.
3: Kaha. Dala dyan daw.
2: Basta, doktora, grabe good ang time, Dok, no? Wala siya, Dok, kinang kuan ba? kanang mahurot-hurot kadi mong time din hapit sa family din nagani ka kayo ka ko ano.
3: Yes, usahay mo gyud na sacrifice sa mga health workers na makaalaga pa ka sa laing tao.
2: Correct.
3: Wala kay time sa imong kuan, manuhol na lang ka.
2: Oh, bisag na ana dok worthy gihapon dok no kay malipay man ka nga nakatabang ra gihapon kay nila.
3: Oh, kay kung gusto ka ikaw mo alaga gyud, example ina ana, ang tendency is absent na lang yun ka or magsiklive ka.
2: Maana siya. Maana siya. Then human, lisod man, kailangan man should ka sa kuan ang imong services po sa mga tao.
3: Yeah, pero kanaw, naunawan po na to. Na, times, sorry, kinahanglan mo siklive ko kung masiklive ko eh. Kaya lisod ka, yung
2: mailin ka. So, kung masiklive ka, pila man ka days ang ilang ihatag, ana, dok?
3: Depende kung pila ka days mo kinahanglan. Naagi time nga, hurot na yung masiklive na di kuan, no work na, no work, no pay.
2: Okay.
3: Oh, so, ana.
2: Kung bati ko
3: tayo. Pila ramay si Clem sa isa ka tuig. Tatila. 15 raman in a year.
2: Aha. So, pero wala ni mo gi-avail na siya sa kuan, dok?
3: I-avail yun ang kuan.
2: I-avail mo na every year.
3: Kahit kuan na ta. Kahit na tao ro ta. Kinang lang ita mo pa Hawaii po. Kung lain ang pamati, mo live yung ko.
2: Pero bisag dili
3: na nato lawas rabia.
2: Insakto po dok. No? Pero bisag dili lain imong pamati dok. So magamit po nimo siya para sina na family ka nang kwan.
3: Vacation leave.
2: Okay na.
3: Namay na na. So, ang uban kay mga yawat na lang gyud makwarta nila na kay pwede man na ma-monetize pero. Mao na po ni health is wealth.
2: Mao pa rin na kanindot dok no nga naarap yung mga mayong benefit nga gikan sa government nga gihatag diha no. So, okay. Dayon ko ano ang ato mga mamiminaw karon gina-invite na to nga mo message no, magpadala sa inyo mga problema dinha sa inyong panglawas para at least si doktora makatambag ra pud niya no. Kanang gi-invite na mo ang tanan nga mo message dinha sa atong hotline number sa 0909-304-8924 no.
3: Yes.
2: Then, dok, invite na to sila sa imong bagong clinic o sa imong clinic hours.
3: Yes, o kuan pa dai to, pwede pud sila maka-message ma'am sa ato ang Facebook account ng Doc Choi, no? Pwede na dito nila i-send uban nila mga questions, pwede pa sila magpadala dito og pictures, no?
2: Mm-hmm. Salamat kay Doc, no. Kabalo ko Doc, na action jud ko kanang katulgon karon kay nag-inom nang ko lately og kape. Then mo try ko sa coffee corn nate bagong coffee corn Doc, no? Ato ang coffee corn nga purple.
3: Yes.
2: Naka-try na ka Doc?
3: Wala pa ko tagay ni sir.
2: Ah, makita ni Doc. Ba naman diri oh, makita na to oh, nga kani di ay Malunggay and Santon. Coffee corn gihapon siya tapos do na siya ay, of course, purple ang corn, no? Mangustin, doon na siya ay moringa, doon na siya ay guyaba, no? Ashitaba, doon na po siya ay kanang barley grass, spirulina, ampalaya, o chia seeds. So, daghan-daghan din siya, Dok, nga kuan. Ansa ni siya nga gipang sagol, so... A must try po ni siya ng kape. Yeah, so, liyan
3: coffee corn purple.
2: Yes.
3: Lahay po itong isang coffee corn na black gold.
2: So, kato no, sa mga upa nakatry sa itong kape, pero for sure, murag hapit ang tanan, Dok. Nakainom na gisa tong coffee corn kay giganahan gina sila.
3: Yes.
2: Mo na ilang ipangapika da buntag mo nang karon ibati og katulgon, no?
3: Pamba-relax dapat tong yung gabi na ni mong iko ani.
2: Pero usahay dok, ganahan pa man jud ka mga pimango dok, no? Anyway, salamat kay sa tanan ato mga mamiminaw karon no. Thank you kay sa inyong pag-uban kanamo sa makanunayon. Thank you sa tanan. Dayon hangtod na pud ta sa amo ang sunod nga episode kauban ni Dr. Choi ug kani ang inyong higala sa kahanginan si Buttercup ug sa ngalan ni Kuya Franz magpahinumdum kaninyo nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
3: Yeah, ug kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
2: And for now,
3: bye-bye!
1: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio. Ang FM Radio maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
1: TV Patrol.
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
1: TV Patrol.
0: Replay alas 5 sa buntag. Ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Batalyones, Ninya Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi, dinhilang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya.
5: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
4: I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tarataot at manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, brato pa yun. Maura na ako kay ang kakong mga palatian na ayaw. Ubag man eh, at dahiti, nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuha na ako ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Lock Lock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man, lalo sa katulad ko. Apat na oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi? Asa magkalami ka una, no?
5: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
6: Hugo Bistro! Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: lami sa pamati makapasaylotan no? Pero mas lami dyan sa pamati o makabalusta. Why? Hala no?
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po dang akong ubo, sakit ka akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Zero niya Oslo. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, mo akong gimintin. Niarang-arang akong paminas akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Una ko akong balatian. Epektido, barato.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
20: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
21: Mas klaro na ba bisan gabi?
22: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Naipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio.

0: lami sa pamati makapasaylutan, no? Pero mas lami dyan sa pamati og makabalusta. Why? Hala, no?
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
8: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon, ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
16: Taana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang sakit.
17: Summer na naman!
18: Summer na naman!
17: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
18: Sa Amcor!
17: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-top air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
19: Per DTI Fair Trade Permit number R11-RO061, series of 2026.
20: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Excellent Health Excellent Life EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Chipsyon Peralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na nakuhaan eh. Nawala talo ay si Ginoo. Murag naarang-arang na po na akong ulcer. Di na mong karper eh. Capsule na akong gigamit sir. Capsule, kape, o kanang kuhaan. Aplas. Ang galing Magnum sa efektibo gini kayo.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Summer na naman!
15: Summer na naman!
14: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
15: Sa Amcor!
14: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
16: For DTI Fair Trade Permit Number R11-R0061, Series of 2026.
17: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Hatag na ko ang tanan, walay labot ang dalan, kay wala na ko'y agian, padulong sa imong dughan. Uway! Hala na!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug iEXCEL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to iEXCEL Makabuhay Plus Dietary Capsule, iEXCEL Coffee Mix 17-in-1 o iEXCEL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with iEXCEL. Usa ka pahinumdum, kikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang iEXCEL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Tapi kaga haplas, mauni ang magigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
1: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: tinuod yun ang trula weights, asa mo na dapita kay hulaton tika. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Provincial, Las Piñas, thank you, Magnum C. Makayo, bitsaka, kuwana sa kumbana nga senior. Ninong siya mo, ni amo ang produkto ginanyong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo, panta kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pensyon? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bet. Together, we can.
1: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music radio.
9: FM Radio.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Nabuo ba si Dexter?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Eugenio Lumakang, taga-patrosinyo, San Jose, Bago, San Elson. Na ako'y pamamati ng mga kuhan, ginagpairay mo ang mga kuhan sakit. Pero sa liyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlibog yun. Ang Magnum C, maugini makaayo sa atong panglawan.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Good

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. One station. All the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio.
6: FM Radio.
7: Oras na to mga higala, alas 7:35 na sa buntag. Oras ginalit ka na to sa tuwang Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Atong pagtimbaya usab niya no, sa tuwang gobernador, Governor Engineer Raul Mabanglo, ingon man sa tuwang Sikan District Congressman Jung Sinisa. Padayon kita mga higala sa tuwang pangutana kaganina. Kung minupusal na ang babae, pwede pa ba siyang manganak kung batan-on pa ang iyahang partner? Ang tubag, dili na siya mabuntis natural kung nakaminupos na ang babae. Kay human naman ang pag-release sa itlog. Mawakin ang tubag mga higala. Subala pa ang abisan pa o batan-on ang partner kung wala na itlog nga ma-fertilize na walay natural nga pregnancy. So klaro no, ang batan-on nga partner kung ang imuhang partner usab nga lula na di na yun na siya mabuntis. Pero ha, adunay pero sa modernong medisina nato karon mga higala, posible ra gihapon kining gitawag ang kining pregnancy. Pinaagi sa gitawag nila og assisted reproductive technology sama sa gitawag og IVF. Pero kasagaran kinahanglan og donor egg kung wala nagyud ovarian function. Mao nang simple ra gayud. Ang edad sa partner dili makabalik sa biological clock sa babayi. Kay ang orasan sa lawas, once muhunong, dili na siya ma-restart. Pinaagi lang sa pagkapili og batan-on nga kapartner. Sa pinakasimple nga kinumidya ani mga higalak, ang lab pwede magpadayon. Balag maghinigugmaay mo diha ang imuhang partner diha, lula na. Pero kung mangandoy mo nga magkaanak pa, wala na. Magkaanak man pero dili na siya yung matawag na to nga normal nga pamaagi. Pero ang sangnit, ang itlog sumala pa, dili na musabay sa late delivery. Kapag maingon na to ba nga, wala na itlog gayon nga mugawas, wala na ma-fertilize. Kaya nangutana na to mga igala si Segundo Segundino. Kila ba na edad ni mo Segundo nga nangutana mangka? Mangiyang pangutana, makaanak pa ba daw kung 70 anyos ang lalaki niya, ang iyahang asawa usab, iyahang partner, 20 anyos? Mas nila no, mura naman ni og apo na intawon. Oy, 70 anyos ang lalaki niya, 20 anyos kuno ang asawa. Although tinood biya pa ni mga higala kay kaniadto naka naka-cover ko ani dito sa kaning suok nga bahin dito sa Surigao, bahin ani nga kasal kanang gitaw kasalan bitaw sa mga lumad nga diin katong lalaki adto anaa na to siya sa Saisintay City. Unya iyang napangasawa ni adto anaa to sa 22 anyos pa mga higala. Gikasal sila pinaagi sa ritual kining kasal sa mga lumad. Wa na ko kay balo adto kung nagkaanak pa ka to sila adto. Si Binta 67 naman to itong maong lalaki adto. Pero sa maong pangutana ni Segundino Segundo, ang tubag, oo, posible pa. Posible pa mga higala kung ang lalaki nag-edad na og 70 anyos. Lahi po ni og itawag og kuano sa mga babae. Kaya di naman pwede makabuntis, pero sa lalaki di ay, sa tuwang mga lalaki, pwede pa. Menopause og lolo power, pwede pa makabuntis. No? Itawag og super lolo. Mga ka-vibes, usay makaingon ta nga ang kinabuhi sa tao murag cellphone. Naay battery life, naay low battery ug naay power saving mode pag muidad na. Una, klarohon nato ang mga kababayenan moagi sila og menopause kana nga stage nga muhunong na gyud ang pag-release og itlog. Mao nang dili na sila makabuntis natural kay close na ang business, close na ang negosyo kanang ovary. Pero